0: in. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa-bonus. Dibitin!
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado, sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Mucs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with 1X per day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
4: SM 3-Day Sale.
3: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026.
5: Mga kasama, nakasinati na mamo ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 20 size katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
6: In 5 meters, turn to right.
7: Ha? Asa ko no?
0: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Pila pila win, San Miguel pila win.
9: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
10: Kabog na nga pang negosyo.
11: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
14: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tandway. Drink responsibly.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
22: May tapang na hindi sumusuko.
23: May angking diskarte para magtagumpay.
24: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
25: Yan ang bangis ng layon.
26: Gerald Anderson,
27: EZ Mill,
28: Mark Mugen,
29: Emil,
30: and Vince of DBDK.
31: Leon, extra strong beer.
32: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Kain ang kwento mo!
34: Ang bangis mo!
35: Drink responsibly.
36: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
37: It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
4: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
7: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
0: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by iBerry.
8: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Pilang win! San Miguel, peel and win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Peel products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Pilang win! San Miguel Peel and Win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Peel products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
12: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
14: Kondura, kuskan ka uban ni mo, kuskan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
16: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at original.
19: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
20: Radyo Boy Nationwide!
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
22: Mayong buntag sa tanan, karon atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
6: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
8: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
9: SM 3-Day Sale.
8: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Panglawas.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash!
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash G-load! Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
16: Pinakabaratong nga data
17: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
16: Magong user
17: data bill, isurado data. Shopee na.
18: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
19: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko.
22: May angking diskarte para magtagumpay.
23: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
24: Yan ang bangis ng layon.
25: Gerald Anderson, Easy Mill,
26: Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of DBTK.
28: Leon, extra strong beer.
29: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
30: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
33: Let's go. Go with the flow.
34: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
33: go with the flow.
34: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
33: Charmy.
35: Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
37: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
38: Tanggaling-galing mo.
39: Smart,
38: Smart Dishwashing Paste ko.
39: Smart two.
38: Pritong ulam na masebo.
39: Plato
38: at kaldero.
39: Smart.
38: Tanggaling for every day.
37: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
39: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
38: Tanggaling-galing mo.
39: Smart Dishwashing Paste.
37: Heavy duty linis bawat pahit.
40: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
41: ACS.
42: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
43: Charm FabCon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
44: Charm FabCon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
42: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
43: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
44: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
42: ACS.
45: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
46: Hello, Washy!
47: Hello, Mommy!
46: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
47: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
46: Mula noon hanggang ngayon!
48: All you need is Pride! All you need is Pride!
49: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
46: ACS.
50: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
51: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
50: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
51: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
50: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
51: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga.
50: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
46: ACS.
52: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sa aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

Christmas 9, 42 na. Uy, happy birthday ka dito kayo, ha? Asa man to? Ako nang i-greet na ito nang nag-birthday ka ron. Happy birthday, Mr. Robert Tui. 70 years old na siya karon. Okay. Happy, happy birthday to Mr. Robert Tui of Puruk Apir Hasmin, Lagundi, Oslo, Cebu. Greetings coming from Kunsihal Idi Bulhot. Also, morning shout out ko ni Nunoy Tara para hubog sa Molo Bolo. Akong manghod nga man na nagata. Alright. Ingo mo na some shout out sa Kamparang, sa akong mga anak sa East this as well as she'll be paving as well as okay, mo na sab sa bukid sa Buloon sa nasakop na siya na San Antonio Buloon. Maminaw po ko sila dito. Greetings coming from Sarah as well as happy birthday Giseline Rekasa. Sakto po pagkali talk Director OJ Rekasa. Giseline Rekasa, anak birthday. Pero sa yung birthday karon, o may namubutang ang pizza, karon ba na yung birthday? Anyway, happy birthday sa tanang nga nag-birthday karon, o happy anniversary sa tanang nag-anniversary, o congratulations sa tanang mga board passer. Alright, tak na, alas 9:44 na.

alas 10:04 na, mautosyan si Mr. Jackie Wilson. Si ang original sa Lonely Tree Drops, 1958. Ang 1971 ni Victor Wood, yan itong revive. Balikan si Jackie Wilson. O, saan siya ka? Eh, nung ta black skin. O, si tawag ano? Ano? Negro ba? O, niya, maisa din siyang musayaw. Gani, nakabasa ko nga ang mga stepping si aning Michael Jackson. Dito niya gisunod kang Jackie Wilson. Greetings to Nen Batukan. Kaling usa nga awit imong gipangayaw ko ani katuro ang Swiss po may Swiss ka gani ha. O kaning usa ko ni po ito. Pero kaning usa imong gipangayaw mura magwa. Sorry ka ayo ha. Tak na alas 10:05 na. Padayon ta.

0: attention, please. This uploading is only for educational purposes.
1: Tapian mo ni kayo eh. Kadiyot lang kayo. O tanim mo solte, Teresa. At tanim basahon sa matong nasa FB. Go bomb. Enjoy. God bless you. Malingaw pa ming makakita ni mo. Saban ni Teresa. Oy. Kumusta na kong kinugos? Nang message ka dito sa seminaryo sa Manila. Okay. Lourda Miranda, blessed Sunday. Thank you. Lorina Miranda, I'm sorry. Juna Lakbayo, Diza Ampuon, Ayuha Musayaw, thank you. Alvers Solo, paborito din ako ka mga music sayawon, labi na ang dahit is on. Thank you, Alvers. Leonora Diaz, alright, thank you. Atong mga greetings diri sa atong FB. Tak na, alas, just, this is yet, na? Okay, kinsa man eh. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Freddy Aguilar and Miss Nura Onora.

0: James Bentley size 9. That was Kenny Rogers and Dolly Parton. Pinumdumon na!
1: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmoyng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
3: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: In 5 meters, turn to right.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new Zep for kids para sa ubong adunay plema. problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga News for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of News. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with 1X per day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
11: SM 3-Day Sale.
10: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
12: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas kusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. Final. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tagli, alas 10:33 na! Namin ako sa Tulman ng Bambina Show din sa DYH pinining Adlong Domingo, August 30, 2026.

Bula ka sa lako pa sa iluwa, matupanero sa Lero Bliss. Kumbati, mami ni Babina, from Nisi Cordova, tunay na polis labaw. Good morning, bye. Pa-shoutout. Kumusta di aton? Salamat na luwa, mumigo, sa nakumbahan, no? Alright, good morning, Juna Lakbayo, Diza Ampuon. Kisa pa niyo bandere, Nancy Abordu Sonio, Mildred Lakbayo, Jerome Quizon Casas, thank you, Maritzu Panunsalio, Maribet Gio, thank you, Kadriver's Blog, okay, Kadriver's Blog kuno from Jansenville, Puung Ul Labangkal, Lapulaposete, thank you, and Bibi Brox Enriquez, nag-iisang busis lang si Idol Bambina, hindi mo marinig sa ibang marunong manggaya ng boses. Thank you, Mom! Takno, alas 10:43 na. Nayawit ko pa ngayon eh, Mr. Nen Batokan.

57 7 na. May kuno pagpaminaw. Ah, Pina, Alex, Waning, Sinda og Alec. Ing man sab ni McCoy, Percy, Gina, og Merlin, Zeneza, sa nga tabunok Ilongos Leyte, Mr. Pablo Lumapas and Mrs. Andre Lumapas sa Bantigi, Ilongos Leyte. Good morning, Milagros, Rudy, Virgie, sa Beno, sa Magsinga, Ilongos Leyte, and Barangay Captain Bebelin Lumbog sa Santo Niño, Ilongos Leyte, and Captain, or Barangay Captain Tito Gutiano sa Tugipa, Ilongos Leyte. Greetings coming from ex-barangay Captain Bobby Ralios diha sa Tabunog, Ilongos Leyte. Kumusta ka? Namunga na, nahinog na ang kakapitan Bobby.

0: ay, no sa mga napidok man ang... Napidook man ni siya nga nun eh. May iring ni latay ka diyot lang kayo. Toto, usbon ko no be. Napidook yun siya ka diyot lang kayo ha. At toto, no. Ari ta speak ka sweetan ako na to. Oh, wasa isod. Nung sa kanin siya, be, ato ibalik ko no. At ipatanaw ni, nausan ni siya direkis, napidook man, ang sabi ko nahikapan ani, oy, ditingal may ako, lahat mo ito ko nahikapan, ni bangon man, kanilagay siya kinahikapan, namatay, at sa mga, ginoo ko, ay katong masimba sa mga alas 11, dili na mo malate, kung untay mo mag-ilis diya para dili mo malate, ha? Doon na may mga simba nga, doon na pa'y misa, bisarari na sa alas 12. Nung sa ganas yung naanong sa may ako nahikapan, uy. Oh, okay. Alright. Alas 12, alas 12 kinasi. Murag last ang 12, no? Murag wa nila. Ano, hari na sa hapon, mga alauna. O, ingon man, ang katulad sa mga barangay, na sa mga mountain barangays, o mga kapilya nga sa barangay, usay doon ay misa sa hapon, usay alas, depende lang, doon ay alas 3, doon ay alas 4, apan din sa Cebu, usay ato mga simbahan rin, doon ay misa hangtod sa alas 7, no? Naway tao, naway may tao akong computer nung sakne siya. Kaya hindi ito kahibaw, no? Buto sa kanyang nahikapan. Alright. Unya, atong, ato lang na-igrit pag-usabi. Okay. Kumusta dito diha si Aljil Magusara diha sa suot. Alusot. Lusot Malianga. Umisa-misa ko sinintan. Engom na sab ni Mr. John nakalimut ko sa pelyado, no? Iksoon pa ni Jiro, Arnold. Okay, di hasa. Kumusta mo inyong lansonisan, itong plantation niya sa Palkata, o katong sa inyohang kuan, Pegari. Kumusta naman? Napatong taytayan nga gibitay. Pinumdumusat, ha?
1: Devil Shandal! Beer!

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy! Nationwide!
2: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Pilipilang win! San Miguel Pilet win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilet win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa Pride Anti-Back Detergent, limpyo

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Nationwide!
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry!
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumian.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may PPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
20: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
22: Pila pila win, San Miguel pila win.
23: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift
24: OT
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
27: May tapang na hindi sumusuko.
28: May angking diskarte para magtagumpay.
29: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
30: Yan ang bangis ng layon.
31: Gerald Anderson, EZ Mill,
32: Mark Mugen,
33: Emil, and Vince of DBTK.
34: Leon, extra strong beer.
35: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
36: Kahit ang kwento mo!
37: Ang bangis mo!
38: Drink responsibly.
39: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
40: It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Samok na ubo! Undangin na! 12

0: Tide Antibac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakteriya.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Bakit Right Med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow!
16: It's a Melee Francis.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran

0: pagpalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ubo!

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
6: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
22: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026, Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
26: DYHB RMN.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Samok nga ubo. Undangi na.
4: Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: In 5 meters, turn direct.
21: Ha? Asa ko no?
22: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
23: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
24: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
25: This time check is brought to you by iBerry.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That song was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
5: I'm Marie Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit linis. Fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Palit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
9: DYHB RMN Cebu, the official number one.
7: Platyo mo nationwide.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli ni mo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
6: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Tagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
17: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
18: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
19: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
18: Sip-on dayon?
19: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag NeoZerk C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag NeoZerk C+ 40 with zinc dayon.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: NeoZeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
22: My budget.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
7: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hulo!
15: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
16: Sarap magkasama!
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa...
6: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor.

0: mention Capital Site Cebu City aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle jackbox. Kada semana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: tumatalik sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of DBTK.
8: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
9: Drink responsibly.
10: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na!
10: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na!
10: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Take

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
2: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
9: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, abang arun masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Palit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: In 5 meters, turn direct.
19: Ha? Asa ko no?
20: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin! That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

0: never singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My body.

0: Believe! Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Karon atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo ni

Ang Ginoo na kaninyo, kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.

Santos, ginikaw Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kiniala ang kanamo. Malawas sa dugo ni Jesu Kristo among Ginoo.

ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaw, milayo sa tanang kasamok. Samtang nga paabot kami ang malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: mga kaninyo.
1: Idukong
0: inyong mga ulo o pangayua ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan o santo sa sila aron sa paglikay nila sa dautan. Makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Kinemong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. O manalangin kaninyo ang Dios makagawang sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad ng santos nga misa, dadaang kalinaw o gugma ni Kristo.
1: Salamat.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa tibok Pilipinas, alas 3:40.
5: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
6: Sa katawhan, anaa ang balaod.
5: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
7: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
5: Ang lungsod, ug ang balaod.
4: Hay hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta kamong tanan ning adlang Domingo, Agosto 30. Ako na usab si Radio Man Attorney Boyen Alguno, makikuban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ato gihapong hanayon dinhi ug himuong sayon ang diskusyon. Ang mga isyu nga may kalamigitan ang lungsod ug ang balaod. Natay giandam daan nga mga hiskutanan sa lungsod o balaod karong hapuna. Atong hisgutan, ang kabit-kabit. Unsa may kalainan o si Mrs. Mangabit. Ikumpara kun si Mr. ang Mangabit. O unsay kaso nga ipasaka batok sa Mrs. nga nangabit? O kaso nga ipasaka batok ni Mr. nga nangabit. Kay usa kinis problema sa ato ang sosyedad karong panahuna. Kanang gitawag og infidelity sa imuhang partner. Gawas ana, kabahin sa ato ang hisgutan unya karong tataod. Kining panag-away sa ancestral house. Kumun kining away sa mga managsuon ang ilang mga ginikanan dunay gibilin nga balay. Sa mga bata pa sila, ang ilang balay usa ka paraiso kay nagtapok ang tibuok pamilya na as mama, si papa ug ang tanan nga mga anak. Managko magyod ang mga anak, unya mga minyo, ang mga ginikanan matiguang o mamatay. Ang nahabilin, kabahin sa butang nga ilang sundunon, ang balay nga kumun. Kining ato ang gitawag og ancestral house. Kinsa may managiya karon sa ancestral house? Pananglitan, usah sa inyong mga igsuon, nakagasto siya sa pagpa-renovate sa ancestral house. Question! Siya na ba ang tagiya sa ancestral house? O unsa may remedyo sa atong balaod kung managaway ang mga managsuon sa ancestral house? Ato na hiskutan ha? O laing hiskutanan sa balaod nga ato ang pagatukion. Kining yuta nga anaa pa sa gitawag og mother title. Wa pa ba na transfer ang titulo ngadto sa mga iridiro? Karon og usa sa mga igsuon ang nakagunit sa mother title. Pwede ba magbuot-buot lang siya para iprinda ang yuta nga nabutang sa titulo? Pwede ba nga iyahang ibaligya nga dili kinahanglan mo sangpit sa ubang mga igsuon? Pwede ba nga iyang i-transfer ang pangalan sa mother title ngadto na sa ihang pangan kay siya maoy nagkupot sa title. Ang dakong away, kung katong nagkupot sa titulo sa yuta nga naapa sa gitawag og mother title, siya na ba ang tag-iya sa yuta? Ato ng paghihiskutan karong taw-taon. Kapat nga isyo, kung doon napatay, oras. Atong hisgutan ang gitawag og anti-bastos law. Napasar kining maong nga balaod panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Focus ta aning mga gitawag og online harassment. Karong kataon ha, ato ng paghihiskutan. Pero di ta maglangay. Kay aron dili mo laayon. Diretso dayon ta. Aron na ana itay topic sa di pata mo commercial. Maguna ta aning paborito kayo ninyong topic. Ang gitawag og kabit-kabit. Ang pagpangabit. Ha? Kun minyo si Mr. Mangabit unsa may kaso? Kay bawo man ko, mag-research baya mo. Karon nga ni anata sa gitawag og digital technology, hibaw na mo og unsay tubagana. Unsay kaso nga ipasaka batok ni Mr. nga nangabit? Og unsay kasong ipasaka batok ni Mrs. nga nangabit? Hibaw na mo og unsay tubag. Pero ato lang i-refresh og unsa may inyuhang na research karon. Okay, naaman mo din hay internet. Tabangi ko ninyo og research para makasubay gyud mo sa atong discussion ron. I-research ninyo Article 333, duha ka provision sa Article 333 og Article 334 sa atuang revised penal code. Ako ba ninyo mag-take note ba yun? Na ako'y mga feedback nga nasagap sa gawas nga mag-take note yun mo no? Ang uban na malit yun og logbook para matiknot ninyo ang ato ang mga gihiskutan, labi na og muhisgot na ta og mga provision sa balaod. Kaya may nang danon man guna. Oh. Article 333 og Article 334 sa Revised Penal Code. Ang Article 333 sa Revised Penal Code, mao kana ang kaso kung si Mrs. ang mangabit. Ang Article 334 mao ang kaso kung si Mr. ang mangabit. Okay. Niay senaryo nga atong mahisgutan karong tataod. Ubo sa Article 334 sa Revised Penal Code, kung si Mr. mangabit, mahimong pasakaan o kaso nga concubinage. Concubinage ang kaso. Unsa man ni nga kaso? Mao kini ang ngaan sa kaso kun si Mr. Mangabit. Mahatag tanin niyo og senaryo. Unya, nindot man kayo dunay gitawag og listeners cooperation. Og lecture pa ning atua sa gawas audience cooperation. Dai senaryo ha. Tagaan mo na kog senaryo. Si Mrs. nakadetect na nga dunay lahi nga lihok ang iyahang bana. Og nasakpan ni Mrs. nga naglablab. Dunay naglablab sa cellphone ni Mr. Love, gutom na. Love, i-Gcash lang. Love, wa pa man iabot, love. I-Gcash, please, kay gutom na. Oh, love, padalagi ko. Oh, padala ko. iGcash. Yes, love. Bisan 3,000 lang. Ana, maumanay na sakpan ni Mrs. sa cellphone o sa Facebook Messenger ni Mister. Busa. Naniid si Mrs. Og mura og James Bond si Mrs. Iya man gud nga nakit-an si Mister nakig holding hands sa babay nga buwagaw og buhok. Lundi gud ang buhok pero gitina. Oh, nag-holding hands man. Unya, gibiyaan man lang ni Mister ang motor sa gawas. Oh, nahabiling helmet. Diba, mangkong, nga, ang inyo hada yung nasunahuna, ang hisgotan ni Atty. Ron katuday ang na-viral nga video nga gilambusan og helmet. Adi, pwede na itong makunik, ana, but naatay ko ansad ka nang itawag ba o sa itawag, ana, sa literature nga mga istorya ba nga ilahi po nato. Oh. Karon, samot yun ang kalagot ni Mrs. kay si Mister og ang babae nga blundi ang buhok. Nanood man og lodging house. Ayay! Ha! Unya, baratuhon ra ba tong lodging house kay wai parking area? Maura nga, ang motor ni Mister diha lang gibilin sa gawas. No? Nahabilin ang helmet. Nagpangus mo na sa kalagot si Mrs. Gihapuhap ang helmet sa motor Mister Sus kaayong nambusan ng gusin o atong babay o helmet. Pero nagpugong si Mrs. Namina man si Mrs. di ay sa ato ang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Ni-report siya ngadto sa pulis. Aha! Og ang tambag sa pulis, mao ba Mrs.? Nakit-an yun ni mo nga ang imong Mister may kuyog nga babae nga blundi ang buhok. O sir, atong i-intrap. Atong dakpon. Kay ma-apply din hi ang gitawag og in flagrante delicto. Doktrina sa balaod, sal natin. Sabi ni saya, gitawag og nasakpan sa akto. Sa in English, caught in the act. Sige, Mrs. Atong atong yung dakpo na. Ha? Tood man, usa ka team sa mga pulis, ani kuyog ni Mrs. ngadto sa lodging house. Unya ni cooperate ra ang rumboy. Ha? Makadaghan na day gi nag-check-in sila si Mr. og sa blundi nga babay matod sa rumboy. Ningon ang mga pulis ngadto sa rumboy, na ba kay yawi? O na ah. Aw, sige. Kanang pwede na to ng ablihan ang kwarto nga ilahang gitsikinan ron kahit aron masakpang ginamos akto. Sige sir, di ko pirita ron boy. Unya, samtang ay, akin yung ato ah, rabarang istoryahan ron for adults only rabani gamay ha. Karon dagdanag yawi ang rumboy gi wa na manuktok sa pultahan. Giablihan ang pultahan. Og tuod man sa duha ka mga mata ni Mrs. og sa mga pulis. Naaktuhan gyud kasamang Jerome nga si Mrs. o si Mr. og ang blundi niyang kabit nag-ismiringhoy. May pagka for adults gamay ha pero dili ni binastos for the sake of discussion ni. For parental guidance kun do na may mga bata nga nakapaminaron ha. Okay. Naaktuhan gyud oy. Si Mister nga nag-ismiringhoy sa iyahang kabit. Ha? Nangatarong nga pas Mister. Unsa ni? Dasmag dayong asawa. Mauta na pagkakunsa! Ha? Nakig-ismiringhoy kas imuhang kabit! Nasakpan yung kas akto! Pero ti pagkito'y-kito yan ang tiil ni mo! Sakpan kayo sa akto. Oh. Kayo, wa man nagbukot yung habol. O, gipusasan na yun sa mga pulis. Si Mr. Og ang kabit. Giimistigar ngadto sa presinto. Ningon ang mga pulis. Mrs., ang i-file atong kaso sa imuhang Mr. Concubinage. Kay ubos sa Article 334 sa Revised Penal Code, ang bana nga mga bit ang kaso concubinage. O sir, patagmong ko na akong bana! Kinahanglan, madunod siya espresuhan! Uy, taw-taod! Do naman say, laing laking niabot sa presinto, kadto di ang lalakiha kasamang Jerome. Asawa! Oh, asawa! Bana! Adtong blundi! Niingon ang pulis ngadto sa lalaking abot. Ikaw di ay mo'y bana aning blundi. Sir? O sir, ako yung taon sa paisa ng asawa ha! Ato ning kasuhan og adultery. Under Article 333 sa Revised Penal Code, ang asawa nga mga bit, adultery. Okay. Mao na akong ipatubag ninyo. Research ninyo na sa Google para dunay listeners cooperation. Article 333 o Article 334 sa Revised Penal Code. Pwede rin nyo i-research Revised Penal Code. Ya, tutulan na dahin mo. Either sa Chan Robles or sa Lupil. Sa'yo namang ulkayaro nga i-research. Tungod sa internet. Ya, tanawa din ninyo asa napita ang Article 333 o Article 334 sa Revised Penal Code. Karon dito, sagi ka hisgutan na nato kagani ha. Si Mr. in town, ha? Napusasan gyud o nada ngadtos presinto. Nag-uyog-uyog na si Mr. sa tayaon nga rihas. Samtang ang kabit dito po gibutang sa sildas mga babae og nakigduwa na ang kabit sa mga ok-okso sa silda. At mga amigo, mga polis, mga na dayon attorney, pida nalingaw noon minimo da. O nga naman na sir. Ay, taon pala bi, uy. Kay wa in taon ni taya ning among silda diri. Samot na way ukok. Joke-joke ragud to sir, para dili kay tatantong layon. Mao na to ha, ang senaryo, ako malikon. Research, Article 333 og Article 334. Nagsunod rag manguna, 333, tulo ka 3 ba? Og 334 sa Revised Penal Code. Ay lang na ninyo postahe, kaya ba si mong gawas na? dito, suertres. Kamu ganyan, ha? Ha? Ang inyong gihuna-huna ang uban, suertres. Oy, balaaw na itong hisutan. Nakuhan mangyod ni Mrs. ang iyahang bana nga nakig-ismiringhoy sa kabit. Mapasakaan na ba o kasong concubinage si Mister? Pwede bang makonbikto si Mister sa kasong concubinage? Karon, nireklamo sang bana at tong blundi. Pwede bang makonbikto na sa kasong adultery si blundi kay Minyo man po di ay? So kining balaura, Article 333, adultery, kung si Mrs. mga bit. Article 334, kung si Mr. ang mga bit. Okay, tubagan ninyo ha? Kamu commercial ko. Karong tataon. Nasakpan man si Mr. nga nakig-ismiring hoy sa kabit. Makonbikto ba si Mr. sa kasong concubinage? Duharam ni kapangutana. Ikaduhang pangutana. Nasakpan man sab ang minyo nga blundi nga nakig-ismiring hoy sa laing Mr. Makonbikto ba ang babaeng blundi sa kasong adultery? Ay, ay. Anaan niya pagtubag. Attorney, para nako ang Mister makonbikto, panalita man ang inyohang gusto bang tubag, makonbikto, ang inyong nahuna. Para nako, attorney, makonbikto ang Mister sa concubinage. O ang blundi, makonbikto sad. O kana, para ninyo makonbikto. O dili, anaapon niya pagtubag. Para nako, attorney, si Mister dili makonbikto. Ang iyang kabit nga blundi di isa makonbikto. Oh, sa kasong concubinage. Or moana ba kamo? Atone, si Mister dili makonbikto. Pero ang iyang kabit nga blundi makonbikto. Anaa, no, depende. Tagaa lang gumana ko guide good, no. Para basayon kay sabton sab nang inyohang tubag. Kay dunay listeners participation, oy. Di lang abogado pirmi magsigi giyaw-yaw din, eh. Ubay-ubay na namang ni-follow na to, no? Sa ato ang programa. Thank you so much, ha? Sa mga nakatune in na sa ato ang official nga Facebook page. O sa mga nagsunod na sab sa ato ang program, naminaw sila ang transistor radio. O ang uban, nagpaminaw sa itong programa, pinagi sila ang car stereo. Mayang hapon yung tanan. Ibilin ko na ninyong maong pangutana, yan mo commercial ko, igbalik ako, akong basahon, yung tubag niya ako, ato asang tubagon. Ha, natural lang, magkamure mo tubag. Hatagan mo husay sa balaod, uwa sa mag-isaktong tubag niya ay. Ha? Makalimod pang mister ato, nga nasakpa na mas akto ka sa manjerong. Paminaw nako ang hunahuna gyus uban nga konbikto ay. Usap may ilim mo ni Mister, nasakpan na ni Mrs. sa akto. Ha? Di na nakalikay. Konbikto. Oh. Ha? Konbikto gitong mistira. Oh. Si Mrs. aw katong kabit nga blondi, konbikto sa tuwa tuni. Siya doha ba konbikto gito? Ha? Kada sakpan ko sa akto. Oh. Mga question na, para ninyo, si Mister nga naaktuhan nga nakikismiring hoy sa iyong kabit, makonbikto ba sa kasong concubinage? Samtang ang blundi nga kabit nga minyo sab nga naaktuhan nga nakikismiring hoy sa laing Mister, makonbikto ba sa kasong adultery? Okay, atong tubagon. Pero anyo hang sa inyong tubag, ako na masahon, mo commercial sa takadiyot. Oy! Bilan man ka minuto sa itong commercial na kasamang Jerome. Yes? Sige, mga isang magmulapas ni ngalig, mga alas 4, yes, or di pakabot alas 4.15, balik nanta, ha? Sige, na, mag-analyze mo di, ha? Kay, so, i-research po ninyo ug anga batong konbiktuhon ang mister nga nangabit ug ang iyahang kabit nga blundi. Alas 4:04.
8: This newscast is brought to you by iBerry.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala!
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Ang galing for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lagi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa onim o kugos, karga o duyan, diligid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mmm, tofu sisig!
12: With mayo!
11: Pwede sa ulam yan?
13: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
5: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oo. Oh, di happy nakadaghan ang sipon virus. O pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozef C plus 40 na. Na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
9: Sa katawhan, anaa ang balaod.
8: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
10: Year 2011 o 2013, Kama Awardee as Best Radio Educational Program.
8: Ang Lungsod, ug ang Balaod.
11: Oras mga kasama, alas 5:15, batlik ta sa to ang tulumanon, ang Lungsod ug ang Balaod. Unya, sa di pa na ko natubagon inyo ha mga pangutana, ay niya mga pangutana, ug putubag sa takarotatawad, oy, ug mga legal problems ninyo kay... importante kaya na base na udara mo yung mga nakahasol dias ninyong unahuna, no? Karot-taot, mutubag ta sa inyo ang mga legal problems kung doon mo yung mga pangutana nga naglambigit kini o paghusay sa ato ang balaod, no? Kay sa ako nang giingon ninyo, mahinungdanon kayo nga matagan po na o katinawan o kung saan ay nakalibog baka sa inyo ang mga huna-huna din ha, sa pagkaroon. Okay. Ang ato ade ay hotline, kuan, 2561916, ang area code 032, unya ang kidini ang ato ang Globe Line 0917-124-6459. Mudawat ko ng taog. Kanana ang cooler karon. Okay. Taon sa mga numero kasama ni Jerome. Ang Globe ba ni? Ang PLDT. Okay. Sa 2561916. Mayang hapon.
12: Mayang hapon, attorney. Kumusta?
11: Mayang hapon, sir. Kisa ni Palihog?
12: Si Randy ni attorney na sa tayo ni nalakoy pangutana para tinay mong yuta niya.
11: Yes, sir.
12: Natubag ni mo, attorney niya. Kinigong nga mong yuta, napalit niya sa mong kadugo niya. Kinigining akong mga agwa sa Facebook ni attorney, paluwer ko nung parte sa right buwi ba. Ingon ni attorney, na kinigong mong yuta, kini siya, nakapalit niya siya balik upat ka parsila. Ang katong usa doha ka parsila lugar, napalit niya, na nato si access nga right buwi doha ka meter. Karon, tapad man ni kasikpit naman sa mong yuta, ang iyan na sangkuan, nabugos sa siya na diri na mo sa pangayog right to buwi. Sorry, nagbunga-bunga yun ang
11: gusto. No problem. Oh.
12: Nagmonitor mo ko, attorney. De karong attorney, ang iyang katarungan, na ano titlagi sa titulo niya, ipungutanan akong akong inahan nga, atong 2015, gani attorney, patawag na gani may sa barangay niya, ako ato intra, na nahusay, nagihusay mo dito, di akong gingnan nga, siguro ba sa akong nahibawaan, ang kaning kaning right of way lugar gihatag na mo, niingos mama nga, aron ko na kuwang yang ilang titulo. Di karon mamugos ka sila, di akong gingnan nga, wala mamumananlak niya. Siguro sa akong kuwan sa, tasaskin akong history ato niya, so, pasensya lang ka, nabasaan ako ni, sa iyang Facebook ni Gina, attorney Gina Buntoyan, Gina Buntoyan Laros. Ningon siya nga nanasan ni problema sa right to buy. Ako lang yasay attorney ha. Ako lang kanang blacktop history, ako lang kanang ilaktaw ha. Na printa sa bangko, aliman sila kam nagsuon ang duha nasa tubangan, ang tulo tuwa sa luyo. Karon na pirinda mo na sa bangko sa PNB. Ya karon, gibalik niya sa bangko ang katong pag-untag iya. Nahangang-hangang ngano kuno nga mga ipamasila grito buhi nga sigun sa ilang ang katong pag-untag iya, sigun sa pagpalit niya nga o manana niya ni aligar man tong katong pamilya ba nga lima ba ang katong tulo ni aligar ba nga niingon nga naka-access naman o nakabutang naman na sa ano sa titulo ang right to be di niingon si attorney Gina Buntoyan nga ang kana pang magkuha mo right to be ba aber mo palit ang sealer sa o kana ang katos ang pag-una kapalit wa makigsabot sa PNB nga katong ano ang kanang gianotit bitang titulo sa titulo ay gianotit ba sa sorry to ni murag kanang nakuha mo sa kanang kuan bitang kanang ningon si Gina Buntoyan nga kamo gani makapalitog yuta dapat unta ini ang kaning bagong sealer iya unta ning gikuan sa PNB nga papaso ni ang kanang anotisyon sa right of way na sigun sa kung pagsabot kani sa nga kung makadugo kay mula ba lagi pala on nga nakatatak na gyud makaaligar lagi mo hatag mi ni right of way kay lugar nga gusto niyang pangayoon kay karon ang katong yang bayer lakod pagkasulti nga dili maglisudog agi diri sa yang napalit kay kada yang kada sa yang napalit na ginasay access ng right of way malakdot pagkasulti ako gintang ino lang basin ba yan ningita 7,676 ni i-divide by CB ni kuhan ba yan ino 262 sa nga mo 883 niya liso naman kayo makuha ko dito sa barangay ba mungingon ko nga biambi ko nun yung sitinta o ang sitinoy biasa man ikaw kaning right of way amo ning gihatag niya kami pa yung magipatabag sa barangay mo na akong mo kuang kuno mga advice sa tunay usa man makapugos kini sila na mo kanang kuha sa right of way human ta ni sila mananlak.
11: Okay, ang right of way na annotate na sa titulo. Sa to pa parte siya sa yuta ang right of way.
12: Oo, nga napalit nila.
11: Nga napalit. And then kanang right of way na butang po na sa approved nga sa subdivision plan.
12: Nakuan din sa kanang state plan.
11: Okay. Kay og maglalis gud ta, may tungod og unsay ebidensya, kinahanglan magutag dunay ikapakita. The fact nga duna sila mapakita nga ang right of way na anotit na sa title ilaha pod na nga pabor.
12: Mao bitog sila rin nagbutbuot ato ni.
11: Oh.
12: Nga butang nga nangamong titulog right of ako nang notice title nila ba. Nga ang right of way.
11: Okay, kay og agrabyado mo ana, magkaso mangin mo sa korte.
12: Mao bitog

0: sabi ko, sige na lang niyo, gusto mo. Ah, ngadto ko ni sa korte. Sa kum sa mga advice lo ni, mabitaw nga akong gingnan nga. Abibay akong mag-istorya, di bigin kanang ako na butbot. Pinasikat ba ginis blog, bisag di ko abogado. Yang inyo, lahi man ang inyo.
1: Hmm. Kay, og di mo magkasinabot kin ana, usas inyo remedy ana, nga ipa-cancel ka ng na-annotate sa titulo nga right, o boy.
0: Hmm. Kaya wala naman, wala man sila manlanlak. Ang kining yuta, kasikpit, ay pwede ko na sila, nga tusluyo nga, magkuha siya great to be parang yung, og na'y makakapalit na sa yung yuta nga, although we, baka agi, bisag asa, yung nalagin na pwede nga mong usa kami trus. Kaya
1: no,
0: samantala, ang yang napalit rin nga 2 kami trus, wala siya magkuhan, magbase.
1: Ang problema lang anak karon kay na tatak magod sa titulo, ang right of way. Oh, so ang inyong usas remedy ana ipa-cancel ka ng annotation sa right of way sa title.
0: Mm.
1: Pero sa buti ninyo, hopefully magkasinabot mo kay kapoy niya kayong kasos korte.
0: Sakto bida ko ito, sige, Tony. Salamat.
1: Sige, sir. Thank you so much. Okay. Salamat, Amping. Oras, mga kasama, alas 4.22. Sige, insert lang niya. Magpangutana din ha. Udo na mo pangutana kay mo entertain ko sa inyo ha mga legal problems, mga legal questions. Atong hotline 2561916. Ang area code ani 032 PLDT ni. Sa Globe Line 0917-124-6459. Okay, balik ka tas pangutana. Sa toto pangutana. Makondikto ba si Mister sa kasong concubinage? Kato yang kabit nga blonde. Minyo mo na ito. Makondikto sa kasong adultery? Atong pahumukon ang balaod ha. Kaya balaod, disod kayo sabton. Atong pahumukon. Wala na yung hunaon ninyo. Si Mr. Gani, mga bit, ang ikaso, concubinage. Si Mrs. ang mga bit, ang kaso, adultery. Sa sitwasyon ng akong hiskutan, nasakpan dyan ni Mrs. Si Mr. nga nakikismiring ho siya ang kabit. Panalitan o ma-file na ang kasong concubinage. Igo na ba itong basihanan para ikonbikto si Mister sa kasong concubinage? Sa habig sa kabit nga babay, nga minyo, igo na ba itong basihanan sa kasong adultery? Gumikan kay na aktuhan yun nga nakikismiringhoy sa laing laki. Okay. Unya, atuas ko na masaho na inyong kwanbe. Inyuhang mga tubag diri kay pastilan. Mangluod ba dayon mo? Unahon tani og tubagdaan. Iwahin ako unsay tubag sa pangutana, ha? O, ikaganiha di ay, hakadlaw itong activities sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, Cebu City Chapter, Legal Aid Program. Libreng konsulta sa mga abogado, libreng pagdraft o mga papilis, libreng notaryo. O, sa Guadalupe Sports Complex, duha tok adlaw. Ubay-ubay yun nga mga naka-avail sa serbisyo sa Integrated Bar of the Philippines. Yeah, shout out nga to kang attorney Bernardino Amago IV, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter. Oh. Shout out po sa ato ang mga higala. Sila si attorney Bruce Carlo L. Inupikis o attorney Denmark Barsinilia. Okay. Sunod-sunod yung mga activities ron sa mga abogado. Karong, tanaw-tanaw itong schedule, ha? Kamaan lang na, no? Maka-avail mong servisyos mga abogado nga ma-libre mo kay kanana ang aron mahatagan ba mo o mga katinawan. Yeah, kanang inyo ha, mga apidabit din ha, uban pa ninyong ipadraft, libre po na. Oh. Ubay-ubay nga mga abogado, mga 20 kabuk. Ang muatiman sa inyo mga problema. Karoon na yung September 5. Ilistan nyo na. September 5 o September 6. Doon ay legal aid activities diha sa Barangay Suba. Suba, Cebu City. Sa sports complex yun, sa Suba. Oh. So, kamo mga dool-dool ra. Pwede mo muad to. Alas 8 buntag.

0: ngadtos alas 3 imedya sa hapon. Sabado na og Domingo. Gikan sa alas 8 buntag ngadtos alas 3 imedya sa hapon sa Suba Sports Complex sa Suba, Cebu City, ha? September 5 og September 6. Okay. Balik ta sa ato ang pangutana kon kadto maong sitwasyon na aktuhan magyud si Mister nga nakig-ismiringhoy, makonbikto na ba siya sa kasong concubinage? Kadtong ihang kabit, kanaaman say bana, makonbikto na ba sa kasong adultery? Pero ato asang tubagon ni inyong mga tubag diri? Oy, kay ubay na ba ni? Ah, beya, tanaw na to ni. Oy, shout out na, Engineer Wilson Aliganga. Okay. Thank you so much. Unya, mayang hapon. Minabideron sa Ipil Carmen Cebu, Porok Talisay, si Linwin Ulanubi. Si Jinko, good evening attorney, watching from Sagay City, Negros Occidental. May hapon attorney from Ormoc City, Linwin Ulanubi. Okay, nagtanaw dahil live. Andre Plaza Concepcion, good afternoon, watching from Quezon City. Okay. Nina Donaldo Biran, nasakpan lagi attorney. Okay. Rain Skinet Yusores Dasikan, good afternoon. Watching from Sindangan, Zamboanga del Norte, unya Randy Santisas, may pagpaminaw kang Jerome Jeronimo, gikan ni Randy Santisas, Juni Rius, okay. Jasmine Kabatwa, attorney na ako'y pangutana, wa pa na ko masitol sa SSS, kulang pa ko, duha ka tuig kapin, pero 16 ako. Pwede ba makuha na ako na attorney? Jamini, attorney sa Naga, naminaw ko nimo karon. Labing maayok ang makatubag in anak, madam, no? Ang social security system, kasi sila may nagunit sa imong records. Ako, di ko katubag anak. Mga ilang kong pasaylo, di ko katubag anak imong pangutan na ron. Kay, ang SSS mo ay nagunit sa records nimo sa imong mga contributions. Ipacheck lang palihog dito, o pwede na ba, ha? Okay, thank you. Ramon Villaver, good afternoon. Watching from the Lone District of Iligan City, Lanao del Norte. Okay. Si Duard Montifalcon. Ang Mr. Dele Maconvict kay kinahanglan pang ma-prove nga iyang giipon og laing panimay ang iyang kabit og ang kabit Maconvict kay caught in the act. Okay. Elmer Lobiano, good afternoon. Convicto yung kaya ko! From Palompon Liti, watching 3. Okay. Pedro Bato On. Atone, convicto na silang duha. Okay. O, naminaw ron si Ma'am Kuni Barsay. Batas tong oras ganiha pag hisgot, Ma'am Kuni. Oh. Mechi Ribusura. Good afternoon, attorney. Also watching and listening from Milanilla. Nag-tikno dyan ko si mong discussion. Happy, blessed Sunday. Okay. Si Lorna Margarita, happy Sunday, watching and listening from Sambagdo, Cebu City, God bless. Si Ariel Lobiano, may hapon attorney, greet ko sa ko ang, greet ko dihas Barangay Banakan, San Isidro Diti, si Nestor Lobiano ang nag-greet si Ariel Lobiano sa Barangay San Jose, San Isidro Diti. Okay, salamat kayo Madam Lorna Margarita, okay. Si Bandex Bandoy Iras Sumagali, attorney, ana ako'y pangutana about bus demolition. Pila kaadlaw or buwan nga demolition gikan sa korte sa hudo or sa usa ni sa sheriff o barangay uban pa court over kay action ni kabalaka kay base ni abot namo nako sa trabahoan nahanaw na akong balay diri diri ni sa IMC. Okay. Kung doon na gani demolition, mag-coordinate man na ang sheriff ngadto sa taga DWOP. Asa man ang lugar, ha? Sa Division for the Welfare of the Urban Poor. Kay doon na pa na gitawag sa pre-demolition conference. Sabot-sabutan pa na, no? Nga, instead nga ang taga demolition team ang mo maso anang yung balay kamo na lang mo imuguba nya hatagan pa mo og igo nga panahon sa dili pa kamo i-demolish unya og i-demolish mo kinahanglan dili kanang ngilad ang panahon dili bagyo kay kaluusan sa mga tao no nga i-demolish unya naatol pag yung bagyo oh and then Kinahanglan ang demolition office hours na alas usos buntag na to sa 5 sa hapon. Dili pwede nga ikadlawan mo og demolish or tungang gabi eh. O niya kinahanglan din nga mo coordinate ang sheriff nga to sa Dagadiwop. O niya, gawas ana, ang inyong abogado, labi siguro doon naging mo abogado, kadi man mahimo nga ikiha mo nga wa mo'y abogado, dili man gina mo isdog ang kaso o wala mo'y abogado. O wala gin mo'y abogado sa panahon nga naghiring mo aning kasuha, ang public attorney's office mauman ang inyong abogado. Kamusab, padadaan mo og order gikas kurte, kanang gitawag og writ of demolition. If bupasabot ng writ order na, written order sa korte nga ni anang pitsaha, i-demolish na mo. So, pangutan ako na palihugin sa inyong abogado o abogado nga private, pangutan ako sa inyong private nga lawyer. Kibawag yun mo o private inyong abogado. O public po ang inyong abogado, do not boy order nga dawat ana ang public attorney's office. Kunit daan o nakadawat na ba bandex o writ of demolition or written order sa demolition ang inyong abogado o kamo mismo o basin doon na mo'y presidente sa inyohang association, nag-homeowners association ba mo? Ha? Kaya di man na pwede nga wak mo kahibaw kanos ay i-demolish. Oh, kamo di mo dili pwede nga dili mo kahibaw o kanos ang pitsaha i-demolish mo. Doon ay order sa korte, iklaro gina ang saktong pitsa o niya ang oras kanos amo i-demolish. Unya sa dili pa gani mo i-demolish, anak, bisag naanagan ni pitsa for demolition, mo coordinate gina sa DWOP, no? Division for the Welfare of the Urban Poor. Requirement kanas balaod. Nga mo interview ang local government unit para mahatagan og cash assistance o mahimo hatagan og relocation site sa dili pa ang demolition. Okay? Thank you. Maria Luz Tapic, with afternoon attorney, naon ta ko'y concern about this work sa kong husband. Duga na siyang na-stroke almost 2 years na. Unya, nagpahibaw at na siya sa iyang employer before attorney nga na-stroke na siya. Unya, kung mo file na unta mi attorney og early retirement or magbayad na siya karong attorney, niya naman ang ilang employer nga wa siya madawat kay awol na daw siya. Unsao na mo attorney, pwede ba mi makakihaan ni sa NLRC? Salamat kayo. Okay. Ato gi-apply ang labor code. Di na mo ka trabaho ba kay dunay sakit? Unya, doon na na'y certification gikan sa doktor nga dili na mo fit to work sud sa 6 kabuwan. Mulapas ng 6 kabuwan ba, dili mo fit to work na. Ang buhaton sa employer, i-terminate sa trabaho ang empleyado. But hatagan og separation pay. Now, kana og giawol, usaw mapag-awol ana nga nasakit man. Pwede gid nga mo file mo og kaso sa Regional Arbitration Branch, RAB, sa NLRC. Kaduha man na, at makakitagot ng NLRC, nagtuotang ausara, doha na kamatang sa NLRC, doon ay commission, NLRC commission, kanang sa division na ba? Kanang pilar na, o sa labor arbiter. Maunang itawag og Regional Arbitration Branch, RAB, NLRC. At to iuna og file ang kaso sa RAB, NLRC, o wa na gideklarar nga awol kanang imuhang bana. Pero pwede man po siguro nga mohatag og intervention ang duli. Request for assistance mo. O unsay status sa employment sa imuhang bana. Giterminate na ba siya? Ha? Kaya paglikay ba sa gitawag og technicalities? Unya sabot-sabutan ang problema. Basta mohatag og cash assistance ang employer. But ato ang istriktuhon pag-apply ang labor code. Ang empleyado gani, nga straight 6 kabuwan, unya doon ay certification sa doktor, nga sa straight 6 kabuwan, di na gid maayo ang iyang sakit o dili na siya fit to work. Ang buhaton sa employer, tangtangon siya sa trabaho, bahat hatagan o separation pay. Dili mo minus sa tunga sa buwan nga sweldo matagtuig nga serbisyo. Okay. Ronnie Tadjor Lukiron Aranita, happy Sunday ug maayong hapon watching from Candelaria, Usun, Masbate. Salamat. Okay. Lorna Margarita, shout out family, lawyer, property in Malbual attorney. Okay. Ha? Okay. Sige, salamat kayo. O sa mga shout out. Sige, dila na itong hiskutan. Kaya ba sigla, unsa niya interpretation ba? Ato ba ni kumpanyero? Okay. Rens kinet yusores dasikan, convicto na yun ay. Kay murag explicit kayo na. Okay, thank you. Si Lini Laurente, watching from Dipulog City. May hapon. Okay, ito bagong tanay. Inyo pangutana. Atong pangutana. Kita may nangutana ni. Inyo, kamo doon na mo'y participation di ay. Nasakpan man sa akto ang bana nga nakig-ismiring hoy sa iyahang blundi nga kabit. Ang kaso ana, concubinage. Panalitan o ma-file na ang kasong concubinage. Igo na ba to? Para makonbikto ang bana sa kasong concubinage. Ang tubag. Kung katoray basihan. Ay, pasensya kay mga misis ha. Kung katoray basihan, dili.
1: Ha? Huh? Di, anasak, para sa akto, di, gihapon. Ah, grabe ha. Ano naman tayo balaod? Ano sa mga balaura, attorney? Oh.
0: Ako ba mga netizens, ibash ko, agrabihan ng balaura, oy. Nasakpan na sa akto niya, dili niya pong makonbikto.
1: Ha? Usap mo na yung kinahanglan.
0: Ang kinibang kasong concubinage under Article 334 sa Revised Penal Code, usa sa gitawag og indispensable element. Ano sa man eh? Mahinungdanon ba kayong elemento? Kailangan musood yun ang maong element. Para ikundikto si Mr. sa kasong concubinage. Gawas nga, nagduna siya sexual intercourse sa iyang kabit.
1: Ano naman ito sexual intercourse atong ni? Agrabi ha! Sakpan ang ismiring hoy, di ka po makundikto. Apandili pa na mao.
0: Usa sa elemento ang gitawag og cohabitation.
1: Usa man na?
0: Nga kinahanglan iyang gipuyo ni Mister ang iyang kabit. Either sa laing lugar, panalitan, gipuyo niya kasamang Jerome og apartment. Kana o baka afford tong mistira. Katong ato example. Dito na mga gisuod sa Baratohong Lodging House, ka-afford ka itong apartment. Pwede siguro boarding house. Oh. Basta iyang ipuyo. Regular na ba niyang ipuyo ang iyang kabit? Or, kini, mas grabe ni, wa nang girespeto ang mister nga muhimo ani. Ang iyang kabit kasamang Jerome, diha niya gipuyo sud mismo sa panimais iyang misis. Wala, wa nang girespeto ng mistira sa iyang asawa. Ha? Ang kaso ana, concubinage. Pero, kung tagbo-tagbo lang, bagat-bagat lang, dili permanente, kaswa lang, wala ba'y cohabitation. Di ginmusod ang kasong concubinage. Mauna, magpangutkot yun ang mga os, mga misis, aning atong discussion ron. Mga mga misis, ah, grabe, ha, sakpananas akto, ha? Maka, gawas nga po mga mister, oh, si Mister Paldo yun. Pangalitan, ang blundi nga kabit, gipuyo na ni Mister sa usa ka lugar. Nag-abang makasilag boarding house, unya, permanente na ginanga ato ni Mister, na? Regular na si Mister nga muato siyang kabit, kaya manggipuyo. Musod ang concubinage. Or iyang gi puyo, sud mismo balay magtiayon mo na wa na ginarespetong mistira sa asawa. Musod ang concubinage. Pero bagat-bagat lang. Mingon lang kasama Jerome, magchat-chat lang ha. Love, maghihapon sa room 106. Dili musod ang kasong concubinage. Agrabihan, no? Ha?
1: Nasakpras akto di igin gapamusod ang kasong kunkibinin. Sina mong gutay balaot. Kung bagat-bagat lang, tagbo-tagbo lang, misang pag nasakpan na ni Mrs. Absiltos, mister. Di makonbikto. Kinahanglan i-prove nga tus kurte. Nga gawas at tong nasakpan sa akto nga may sexual intercourse. Gipuyo ni mister ang iyang kabit. Panalitan, regular na silang nagpuyo sa Osaka boarding house kasamang Jerome. Unya, nang laag ba ka sila? Oo. Niya, nisuol ang sakit sa ero. Ingos, mister. Di naman madaday. Di naman ko kahuat. Oo. Manood sa ta. Sa atong paborito nga lodging house. Nasakpa ni Mrs. So, gihapon ang concubinage nga kaso. Nga naman, kay gawas atong nasakpa ni Mrs. nga dunay aktual nga pakighilawas. Sayang mister og sakabit. Gipuyo man ni mister ayang kabit. Nagpuyo-puyo man sila. Ha? As if ba, magtiayon. Ogwa gani gitawag og cohabitation. Sorry kay mga misis. Alanganin ang kasong concubinage. Oh. Pida no? Kamakalagot oy. Matod pa sa mga misis. Ikaduhang pangutana. Kadtong babaeng blonde, minyo man ito? Example na to ha. Nasakpan mas akto nga nakighilawas og laing laki. Makonbikto sa kasong adultery? Ang tubag? Yes. Wa na. Nangupot nagpalo-palo ro mga misis. Ang kansihan na mo ani? Si mister nasakpan tos akto nakigismiring hoy kabit? Kalingkawas mas concubinage unya si misis. Tungod lang kay nasakpas akto nga naghilawas og laing laki. Adultery na? Yes. Suskribiha. Ningon ang balaod. Under Article 333 sa Revised Penal Code, the mere sexual intercourse ni Mrs. ngadtos laing laki nga dili niya bana ang kaso adultery og dili kinahanglan nga makigpuyo-puyo si Mrs. sa iyang kabit. Alkansiha di ay sa mga Mrs. no? Ha? Og si Mr. maaktuhan nga makikismiring hoy, basta way puyo-puyo. Makalingkawa sa concubinage. Pero si Mrs. the mere sexual intercourse, bisan pag way puyo-puyo. Ang kaso, adultery, makakonbikto na ni Mrs. Yan, ipagilain ay, nga unfair kayo sa mga asawa. Palanglitan og makonbikto si Mr. sa kasong concubinage. Unsay silot? Pwedeng mapriso si Mr. Mao ni ang priso, gikas unom ka buwan ngadto sa upat ka tuig. Ha? Unom ka buwan ngadto sa upat ka tuig. Kun makonbikto si Mr. kay nangabit unya ang kaso concubinage. Pero si Mrs. gani kasama Jerome ang makonbikto sa adultery. Sus daku ag silot ni Mrs. Mapriso og duha ka tuig ngadto sa unom ka tuig. Ha? Kung si Mrs. mao'y makonbikto sa adultery, ang priso 2 years ngadto 6 years. Pero si Mr. og makonbikto sa kasong concubinage, ang kaso ang priso, 6 months to 4 years. Ah, grabe, ha? Ha? O na, mga misis, tingon, ah, paldo mas mister, ah. Ha?
0: Ma, pas mga nagtuon sa balaod, niyato kong karaang panahon. Kasagaras mga nagpanday sa balaod, mga laki man gud. Ha? Oh, kay gamay pa mga abogado ni adtong babay. Nangita po itong suto mga guatsinanggo siguro na itong mga kongresistas una. Kasi lang na huna kasama Jerome. Ato ni pagita aglusot ang balaod kahit tingali ba unay ko ani. Ang asawa kun mga bit basta sexual intercourse lang mapamatud-an nga dunay hilawas ngadto sa laing laki pwede nang konbiktuhon sa adultery unya prisuhon og duha ka tuig ngadto sa unom ka tuig pero si Mr. Gani may masakpan nga nangabit unya dunay sexual intercourse kinahanglan pag puyo-puyo uy. Unya ang silot gamay ra. Mas gamay ikuparar sa silot ni Mrs. Ang silot, priso, unom kabuan, ngatos upat katuig pita. Paldo lagis Mr. Ani. Karon, dito sa presinto, doon ay nagpaluluoy na si Mr. Kasamang Jerome. Ha?
1: Day, pinangga magigigiti ka, day. Ay, lataw ko ipapreso, day. Ha? Bao ka, day, sus. Kung sa langit ka, kapinangga, day. Ha? Dadaam ka, ti kapirming siupaw. Kasi luha taon ko, day, uy. Ayaw ko, pailing kaso, day. Ha? Mahal ba yati ka?
0: Unya, si Mrs. Nadas ulog-ulog ka sa manjerong.
1: Maubadong? Tinudong lab ko ni mo. Oh, uy, sus.
0: Katong ako da itong blondie day. Wak man ko'y lab ato niya. Good.
1: Ha? Tilaw-tilaw raman tong ako. At timo-timo raman to day. Ika mong irregular na ako day nga. Kana na ang pangunso mo. Pasiluwa taong ko, day, kamapriso ni mo ang gwapong bana. Day!
0: Look, my Mrs. kasama, Jerome.
1: Udong, labang ka ko ni mo, sure ka na. Oh, lagi.
0: Iyon pa ginang ipangutana? Ha? Huwag mo ko'y gugmagod atong blonde. Tinotilor itong ako. Ika mo'y lab na ko. Gipakaslan ko, tika.
1: Oh. Wag niyo ka. Kana wa pa ka makonbinser na ko. Gipakas lang tika. Ika mo akong giludhan ito sa altar, day. Ay, ito ko papreso, day. Tungod na aning blondie. Kana akong blondie, day. Ay, sus. Gitintal ko.
0: Naglagos, Mrs. Ningos, Mrs. Mo ba? Ha!
1: Sige dong. Di lang tika. Ipapreso. Di lang tika palagkaso. Pero akong palagkaso, ha? Katong imong kabita ang blondie, ha?
0: O, day, bahala nang madubok siya sa presuhan. Ipapriso to. Huwag ito. Ayaw to nga bayhana. Ay, maninintang dako.
1: Sige, day. Pahilay kaso. Udong.
0: Yan, ingo na yun ang asawa nga to sa police.
1: Sir, sir. Di lang nila ako pahilay kaso. Ako ang bana, sir. Kinilang iyang kabit mo, eh. Pahilay na kong kaso. Kaya maninintal ni.
0: Question! Pwede ba, nga ang kabitra ni Mr. mao'y filean og kaso? Ha?
1: Pwede?
0: Nga ang kabitra ni Mr. ang filean og kaso? Ni Mrs.? Kaya namang ipasaylo ni Mrs. iyahang bana nga nasakpan ng abit. Pero naglungot-lungot pa ang Mrs. kay kanto laging blundi. Nanintal siyang bana? Ha? Pwede ba na? Napasaloon sa asawa ang iyang bana, dili na palan o kaso, o niya ang palan o kaso, gato rang kabit. O to ba, gagihapon na ninyo? Ha? Kaya karong tataon, ako na yung balikan, to ba, gagihapon ninyo, ha? Ha? Doon na listeners participation, ha? Mukumersyal sa ta. Ha? Mubalik ko, igbalik na ko. Tanaw na ko sa inyong tubag. Pwede ba, nga ang palan o kaso ni Mrs., ang kabitra sa iyang mister. Alas 4:50, balik ata ka sa Manjaro, mga alas 4:55, ha? Okay.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.

0: Shopee.
1: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBDK.
11: Leon, extra strong beer.
12: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Kasulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS!
3: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
4: Sa katawhan, anaa ang balaod.
3: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
5: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
3: Ang lungsod ug ang balaod.
6: Oras mga kasama, alas 4:59. Balik ta sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ug buabot karon ta taon si kasamang Alvin Truya. Manamilit pud ko, pero og di pa gani, i-extend sa nato ang ato ang program. Posible hangtod pa ni alas 6 karong gabi. Okay. Ato malikan ang pangutana. Ay lang ninyo laina ha, base miingon mo ba nga, uy, nausan magunang programa ha, kabastos mo na, dili. For the sake of discussion, ha? Naghiskuta og kabit-kabit. Oh. Gipasaylo ni Mrs. Semester. Nagpakiluoy man. Pwede ba nga ang kabit ra ni Mister ang pasaka ang kaso? Ang tubag dili. Ngano? Ay ato sa tubagon ninyo mga karon di pa di amde ni mga kuan di ay. Di amde ni mga mga messages ninyo. Shout out Rooney, Tilor, Likiron, Aranita. Happy Sunday, maayong hapon watching from Candelaria, Uson, Masbate. Salamat. Okay. Shout out. Okay, thank you. Convicto Dayon. Okay. Lorna Margarita, ako attorney. Okay. Lini Laurenti from Dipolog City, maying hapon. Ako attorney, way anak, puhon. Ugmawa, kuning kalibutana, kinsahataga nako sa mga kabilin, pwede pag-umangkon. Okay. I-apply na to ang rule on succession. Sa rule on succession, muna kas taas, dayon ubos. So, ug wala gani kay legally adopted, so, balik sa taas. Kinsa musunod si muhang properties, mga ginikanan. Una kay ginikanan. Now, wala kay ginikanan, paus-us ka. Mga igsuon. Wa kay mga igsuon. Ah, mga pagumangko na. Dili automatic na pagumangko na ang musunod. Pero mao mga rin andan sa mga iyan o iyuan nga way anak. At tugis lang pagumangko ni hatag ilahang butang. Para way problema, kay wa man kay compulsory error. Wa ba kay aron dili maglalis ang imuha mga kaliwat no kay sa man isla lisan dako kayo maglalis ang mga kaliwat kay gustong mo ay musunod sa butang sa ilahang sa dunay sa tag-iya ba labi na gyud mga pagumangkon pwede kang mo pirma og deed of donation i-donate nimo ha duha ka klase donation kanang donation nga donation inter vivos o donation mortis causa. Donation inter vivos mo ipikto dayon human sa pag-donate. Donation mortis causa mo ipikto human sa kamatayon sa donor. Mo discourage ko sa kumaklinti ang last will and testament. Base na ito ay nang palapdan ang mga discussion niya karong tataon baka o karong sunod Domingo na lang no kay nanamatinahan ay nga mga issue good. Oh. Ang atong hiskutan karon tataod kining away ba sa ancestral house. Oh. Sumao na ang tubag Madam Lorna Margarita dili automatic nga imong pagumangkon ang musunod. Pero pwede ka mo pirma og deed of donation. Pahimo ka sa abogado. Aron kuha man kay compulsory heir. Ang gitawag og compulsory heir kinsa man imong bana. Compulsory heir ba ng bana? Oh, or asawa. Og mga anak. Baura na. Ha? Og ulit unya. Og kuan ka, kanang buhi imo hang ginikanan, compulsory air pud imo ginikanan. Agi mo igsuon dili na compulsory air. Usay ang mga igsuon mo magbuot no. Mao na makontra nas mga pag-umang kun ilang tiya og tiyo. Arway lalis pahon, sa imo mga kaliwat, pwede kang mo pirma o deed of donation. Himuo na sa abogado. Abogado mamihimo na. Okay, Lucy Sangilan, may hapon attorney. Maria Lustapik, salamat. Enrique Gabilan. Okay. Si Sirian B. Estrella, unsay contact number aning na program attorney? Pwede i-post while nag-program ka attorney? Pwede, oy. Ha? Pero ang ato ang contact number din, he. Amo ni ato ang hotline, kining 0917-124-6459. Unya sa Globe ni ang PLDT 256-1916. Cebu Manta, ang area code 032. Gusto mi mo contact attorney kay naa may patambagan nimo legal advice si Sirian B. Estrella. Pwede, pwede ka mo contact. Pili lang ang numero ha, 256-1916, area code 032, or sa 0917-124-6459, Globe Line. Okay, thank you. Ha, din lang kuno siya mo sugot og minyo eh. Matod pang Madam Lorna Margarita. Kasi tagaktak. Good day, attorney. Ingutan ako. Ang iyo tawa sa kong ugangan, wag yun mi mga papilis. Sige migbayad buhis dili among pangalan unsaon ang naana mo attorney sketch plan lang amo nakit-an og numbers yuta among hibaw-an na among hibaw-an o nakit-an maayo unta makatubag mo ani attorney okay pwede gyud kang personal nga makikita og abogado kay tan-aon maguna sa abogado kung sa mga papel nimo madam ha aron matambagan yung kag sakto solid yun nga tambag ba kay diri lang unya wa ko kakita og papel nimo magtanatag na pata no mas maayo na ay kay papel nga mapakita gyud sa abogado personal ka makikita og abogado aron ma-check og sa mga papilis nga inyong gihawiran ha Iris Montijo Jerson Mahilom panalitan nagpuyo na ang asawa og kabit kuyog pa ang mga anak sa gibangan nga balay. Unya ang bana gasustinto gihapon kay naa sa gawas gatrabaho sa gawas kay buwag sila daan paglarga unya nakigpuyo ang asawa ug lain unsay pwede ikaso sa asawa kasama unsay posibleng mahitabo kon kasuhan sila maski wife proof nga nagismiringhoy pero taw-taw na sila gapuyo nga makonvicted ba sila okay yes ang kaso adultery sa criminal case adultery ang kaso ana. Duhay pa sa kagkaso eh. Ha? Uy, wapad ito natutubag unang pangutana no. Ang asawa o ang kabit, ang asawa nga nangabit o ang iyang kabit. Pasakaan o kaso nga adultery. Sa criminal case. Sa civil case, ground for legal separation. Okay. Jerome Yumyap. Oh, ikaw din eh kasama Jerome? Pida no. Ikaw din ni kasamang Jerome oi. Rens Kinet Yusores Dasikhan. Oh. Ang ayan yung ka magdabdab og laing tao, attorney. Mawa ba? Hindi masag kumahilig ang dabdab og laing tao ay. Eh. Ha? Ha? Si Awon po dahi ka, attorney. Oh, matat pang Madam Lorna Margarita. Ding F. Bahaw. Attorney, vlogger ganita, di ba bisag kinsara i-follow na to? Oh, amay magbuot ni mo kasi imong i-follow. Oh, why balaod diri sa Pilipinas? Nga bawalan ka kung kinsa imong i-follow nga page, kinsa imong i-follow nga account. Imo ka ng kagawasan. Ding F. Bahaw. Okay. Brandix Bandoy Erasmo Magali, attorney, ikaduha pangutana about ni Kurinti. Magpataod mi Kurinti pangayuan mi og 15K down payment 6 years wa na pakita na mo gitambling among 15K pero kay bawa may kinsa ni tawhana. Kay friend me sa Facebook sa una pero nilabay na pila ka tuig black na mi 6 years na nilabay makasuhan ba na namo siya attorney pwede ba namo ipablatter siya oh yes pwede ninyong filean og kaso nga estafa pero i-review kanas abogado ang ang kadugayon kay dunay gitawag og prescriptive period. Dunay deadline ang pag-file og kaso. Unya 15,000 ang na-involve, i-review pa na sa abogado. Og musud pa ba ang panahon, pwede pa ba nang i-file ang kaso ngadto sa fiscal? Sa fiscal na i-file, dili sa kurte. Oh, unya ra na ma-file ang kaso ngadto sa kurte og matanawan sa fiscal nga angay na gyung i-file ang kaso sa kurte. Musugod jud og fiscal, basta criminal case. Okay, Angela de los Santos, kibaw na kurses answer, secret ko no. Oh. When si lumapas, good afternoon attorney from Sydney, Australia. Okay. Angela de los Santos, kadugog manggugko sa imong discussion ana attorney sa balaod at batas. Oy, thank you kayo, Madam Angela de los Santos. Dinis Cabrera, hapon, maing hapon. Always listeners to DYHP. Oh, Dinis ni taga Tubigon, Bohol. Okay, thank you so much. Jerick de la Cruz, shout out from Mati. Okay, salamat kayo. Si Rian Beestrilla, good PM. Pwede ba ibalik ang contact number, kanang cell number? Okay. Cell number 0917-124-6459. 0917-124-6459. Okay. Ingo na ni. Basta kaso ganing adultery o concubinage. Take note ha, madugan niyang paminaw sa itong programa, mas mahibawa pa mo kaysa ordinaryong abogado, no? Although mo lisensya ang uban, o kaya sige ko kumagpaminaw, kundi mag-notes pa mo, timanin ninyo ha, basta gani ang kaso adultery para ng misis nga nangabit, concubinage para ni mister nga nangabit. Duhagi na ipalag kaso, dili pwede usara. Kung si Mr. nangabit, ang filean o kaso, si Mr. o ang iyang kabit. Provided lagi, musod ang concubinage. Kanang gawa sa sexual intercourse, dunay puyo-puyo, dunay cohabitation. Kung si Mrs. ang nangabit, ang kaso adultery. Ang filean o kaso, si Mrs. o ang iyang kabit. So, dili pwede usara. Di pwede nga ang kabit ra file ang kaso. Di po pwede nga si Mr. Ra nga nangabit ang file ang kaso niya, dili i-appeal ang kabit. Di po pwede nga palalitan sa asawa, ang asawa ra mo ay file ang kaso, dili i-appeal ang kabit. Or ang kabit ra mo ay file ang kaso ng adultery, dili i-appeal ang misis. Ang duhagi na mo ay file ang kaso. So, mo na itubag, ha? So, bisan pag ningon si Mr. Day, pasailwa taong ko day, love kayo tika day. Ang akong kabit day, kasayo ko ni mo day. But, abin ni mo day, sus, taong day, ikarangit pirmis ko kuna huna. Oh. Ay, kalimot day ha. Giyon sa ating kapagmahal. Para kinina mo taong kausargi ko ng kasaday. Pasailwa taong ko, kanarang kabit ka kundatan mo ay pailing kaso. Bisang pagmuanas, Mr. Day, ginapwede. Ang duhagyon mao ipalan og kaso. Otherwise, i-dismiss na ato sa fiscal. Fiscal magyapon na muagi. Unya kay na caught in the act man, i-inquest na nas fiscal. Oh, mao na posasan si Mr. Oy. Og ang kabit pero maghiring na ato sa korte. Og di ma-establish nga dunay cohabitation si Mr. og ang iyang kabit. Ang chance i-dismiss na sa korte. Pero ni Mrs. So, slow yung misis. Di na kinahanglan ang cohabitation. Ma-establish lang nga nakihilawas o lang laki. Adultery na yun ang kaso. Kasama ni Jerome. Muna yung ka-unfair kunos balaod para sa mga babae. Pero, oy, dili basta na higayon na unfair ang balaod para sa mga babae. Kay doon na may bawsi. Oh. Kining balaura nga bawsi para lagi din natong laki. Mao na ang mga bana nga mga astig-astig wa na ro nag astig-astig kay nahadlok aning kasong bawsi. Hinang kag pala kag kasong bawsi ang priso unum ka tuig ngatos dusi ka tuig ayay ang bana na oi. So mato ha una hugna tatas-taas na to discussion basta kabit-kabit lagi ha basta kabit-kabit nga isyu mao gyud na inyo hang paborito no.
0: what?
6: Oy, shout out my loving sister in Australia, Raquel Clark, retired nurse, 78 years old, byuda with two sons, married, both and one grandchild, og usa grandchildren, upat, grandchild, oh, 4 years old. Okay, thank you, ha. Si Christiana Fallin, daghan kayong salamat, attorney. Sige mig sunod sa iyong programa, salamat sa iyong pagtubag, attorney, naakapirmi imo office. Ngayo ko imo number, attorney. Di rabadyo ko pirmi sa opisina. Oh, sagad pang-appointment yun kay naamgutay mga court hearings o mga gawas ng mga court hearings, doon ay mga appointments sa itong cliente sa gawas. So, labing maayo, di kung matumas akong office, doon ramas DOHP akong opisina. O matumas mo, makik-appointment mo daan sa ako ang sekretary kay kung largo-largo mo, nyawa ko diha, sayang kayong inyohang panahon, no? Okay, thank you so much. Okay. Alas 5:15, ari na taan ang ikaduhang isyu na turon. Mag-isgota o ancestral house. Daghan kay nag-away ani. Ha? Daghan kay nag-away. Atong i-simplify ang balaod. Si nanay og tatay, dunay gibilin nga balay. Kumon pang balay. Ikaw ang nakaparinubit sa balay. Kaya ikaw man mao'y nakakwarta o arang-arang. Labi na naka-abroad ka o yan nakatigum-tigum. Pag uli ni mo sa Pilipinas, tanaw ni mo sa ancestral house, o nakuyaag na may tao ng balay na mong namo diri. Ay, diri na ba may nagdako? Mga iksuon? Ya, patay na sa nanay o tatay. Kamu na lang mga iksuon ang nahabilin. Kamu, manggiyon mao'y sumusunod, ana. Imong giparinubit. Question. Ikaw na itag-iya sa ancestral house. Daghan ang nag-away. Pwede ato sa pabinaw ng Dunatay Pangutana sa 0917-124-6459. Mayang hapon.
2: Mayang hapon, Attorney Buen.
6: Mayang hapon. Nasa ni nanawag, madam?
2: Yes, Attorney. Taga-Bohol ni Attorney Sadawis.
6: Okay. Yes, madam. O sa'yo akong ikalagad.
2: Oh yes, attorney, nakoy pangutana attorney ba kay kanang bahin sa right of way attorney kay ang among agianan na block dami kay ang tagiya sa Tikas, Utah naglabat si attorney. Unsay paagi an attorney dili ani kaagi in case of day mga emergencies paglisod dagagi.
6: Wa na gid mo laing kaagian.
2: Wala na remaining option attorney.
6: Kanus amal lang na gisirado ang right of way.
2: Bag-o pa jud attorney kay nangayo siya permit.
6: Unsa man nakabag-o?
2: 26 karon ta jud attorney. Di katong niagi.
6: Pila na kabuan nga nasirado ang right of way?
2: Bag-o pa jud attorney.
6: Wa pay buwan.
2: Wa pay buwan attorney mga adlaw pa jud
6: kay mga adlaw pa unya karon asa man mo agi?
2: Ang sa attorney, makaagi ra attorney pero og mga dagkong sakyanan like mga bumbiro, ambulansya murag maglisod.
6: Ah, maagian dahil ninyo o maglakaw lang mo. Maagian pa dahil gihapon. Wa mo matrap.
2: Oh, pero maglisod na dyan mi kay kanang sipot na ba? Sigpit na. Sipot.
6: Sigpit kayo. O pila naman na kamitros lang dahil ang agianan ninyo ron?
2: 3 meters man na attorney kanihatag managpikas.
6: Dako-dako na ng 3 meters. Mao nagisirado ang 3 meters.
2: Mudi kato nang nihatag ang pikas attorney agiyaha mo iwa si Jack ayo nihatag kay di ba naman nasa balaod attorney kanang easement zone nga muhatag jud ka kay ang nasa moyo sa likod ba di ka agi
6: depende na no but og mao na sitwasyon nga peligro na kayo sa inyo hang kinabuhi og dunay sunog pananglitan di ka agi ang bumbiro unya dili na maagian og sakyanan.
2: Oh, lagi attorney.
6: Maagian pagsakyanan di na.
2: Maagian si attorney pero kanang sigbot lagi attorney listod kayo ibaking-baking ba kanang di na kayo kalihok-lihok ang sakyanan.
6: Duna pa ba moy laing agianan paingon ngadto sa public highway?
2: Wala na attorney kay did na dagat na atong tumoy attorney.
6: So kanarang yung agianan na mao inyo ha maagian paingon ngadto sa karsada.
2: Oo, maura gyud among paagi nga makasud aring amo ang pamujo.
6: Nga naman na, siya maoy tag-iya anang right of way?
2: Si kanang naay portion ni attorney ba nga maagian dyan sa mahug siya ma-right of way untagod na mo kay mo man siya mong agi-agianan dyan na mo attorney.
6: Ang akong pangutana o kanang maungadaan, siya ba'y tag-iya anak?
2: Ikas pa man to attorney ang tag-iya ka na among giagian ron dyan. Karong naglabat siya mo to na siya.
6: Lalisunon pa di ay ukin sa tag-iya anak?
2: Ang
6: anang maong right of way, lalisunon pa. Ang kanang nipsirado anang right of way, dili tag-iya o tag-iya na?
2: Ang tag-iya ng pikas, ihatag ang 3 metros. Dyan siya, wa pa si dyan ihatag.
6: So siya maoy tag-iya?
2: Siya'y tag-iya anang attorney.
6: Okay. Og delikado na kayo sa inyo ang kinabuhi, unya sigpit na kayo ang daan, mao na ba na ang naandan yun nga agianan ninyo, paingon nga to sa public road?
2: Oo, mao na yun attorney, sukad.
6: Okay. Doon na mo yung katungod nga mangayo o right of way, pero kanang ingon nga mangayo o right of way, dili na libre ha? Depende na nas tag-iya. Kay...
2: Okay.
6: Kay pwede magpabayad ang tag-iya ana og i-grant sa korte nga gamito na ninyo nga right of way. Pero og iyarang nang ihatag ninyo, dili lang mo pabayron, iya po na nga pagbuot. Pero ang new civil code nag-ingon og mudiman gani ka og right of way, dili na libre.
2: Attorney, niingon man ang tag-iya attorney nga 10,000 per square meter ang iyang ihatag. Ay kanang iyang ipresyo sa kuan sa right of way kung among bayaran sa mga namulumulupyo diring lugar.
6: Dili ninyo ma-afford.
2: Writing attorney.
6: Di mo ka-afford ana.
2: Say kasagaran ra ba na puy mga poor people silingan namo, na puy mga indigent.
6: Okay, og amot-amotan ninyo dili niyo ma-afford.
2: So unsa may angay buhaton ana attorney anang pwede ba mimo negotiate sa tag-iya i-lower down ang.
6: Yes, i-negotiate ko na ninyo. Unya do na gid moy gitawag og compromise agreement or memorandum of understanding kinahanglan notaryado og abogado unya ipa-annotate ninyo sa title og sa tax declaration nga gihatagan mo og katungod nga mugamit sa right of way.
2: Okay attorney, so kana how about one attorney nay nakasugyot ba sakto ba di attorney kon among ipa-adto sa among LGU unya ipa-declare ng karsadaha, total dili mo na pa for commercial pa ang agian manjo na sa mga tao diri nga namuyo.
6: Pwedeng mohimog intervention ang inyong munisipyo sa Dawis man ano?
2: O attorney.
6: Pwedeng mohimog intervention o mohimo ba o pamaagi ang inyong munisipyo ana kung namiligro na ang inyong kinabuhi. Kung peligro na gani kayos mga residente bisan pa og ang tag-iya syuta, pwedeng mo diman ang inyong munisipyo nga ablihan na. Kay aron pag safety sa kinabuhi sa mga tao.
2: So pwede ra makadesider among mayor ana attorney kung ingkasong amo mo dangop minisa dito.
6: Pwede gyud.

0: ugang inyuhang kaptangan. Labi na nga karong panahon na uwan-uwan, peligrog baha. So mangayo sa mo og intervensyon gikan sa inyuhang mayor, idritso ninyo og padang ato sa Office of the Mayor ang inyuhang letter unya copy fairness nga to sa inyuhang barangay kapitan. He?
1: Okay, attorney.
0: So, unya, mauna, sabot-sabotan ang problema, anak. Kaya mada, basi mada o sabot-sabot. Kaya ang dili ganyan madag sabot-sabot, magkorte, manta. Unya, og maabotan na nga to sa korte, o doon naging mo'y katungod, nga muagi anang yuta, adili, raba na libre. Mubayad, raba mo. Ha?
1: So, attorney, kanang 10K, attorney, reasonable price ba na, attorney? Or depende makadiman ba ang tag-iya, attorney?
0: Ang tag-iya, tungod kasi ang tag-iya, doon na siya katungod yun nga modiman o presyo, bisan mas taas pa sa fair market value. Kaya ang una kong tanahon sa ato ang una kong tanahon ana, o pilay fair market value sa yuta. But ang tag-iya, doon na yun ay katungod nga iyang patasan ang fair market value.
1: So di siya pwede mo exceed an attorney?
0: Pwede.
1: Ah, pwede.
0: Pwede siya mo exceed. So, labing maayo, doon na yung negosisyon. Ha?
1: Third lot naman ko ni attorney ba? Dili na dyan siya ingon nga highway ba?
0: Pero kung mag-abot na nga to skorte, ang hukmanan mo himo sab o mo determine sa makatarunganon nga presyo sa yuta nga inyong gamiton. O tanaw sa hukmanan, mahala kayo ng 10,000, iya po ng paubsan.
1: Okay.
0: Hmm.
1: Salamat sa paghatagong kanang tambag attorney kay kami ba naglibo po ni unsi buhaton.
0: Hmm. Kuhaan sa mo, kanang negosyate sa mo sa nag-iya ha?
1: Okay, attorney. Salamat.
0: Okay, thank you. Salamat kayo. Okay?
1: Thank you, attorney. Brian.
0: Okay, waisa pa yan. Oras, mga kasama, alas 5.24. Sa ito pagbalik, ato ang hisgutan, mga kasama, ang pangutana na ito. Duna mo'y ancestral house. Ikaw ang nag-renovate. Ikaw na ba'y tag-iya? Ha? Tabaga po gihapon. Daghan ang mga questions ay. Kaya yung mga itong mga listeners grabiha sa mga attorney. Oh, sa taga, libog-libog ko, magiging nimog apil. Ato sa entertaining lain nga caller sa 0917-124-6459. Mayang hapon. Mayang hapon.
2: Mayang hapon.
0: Kinsa ni palihog, sir?
2: Nihilyo parang.
0: Tagaasa ni sir.
2: Minanilia Tubod.
0: Tubod, Minanilia. Yes, sir. Sa ito'y kalagad.
2: Ako yung kalagad din mo, sir, bang. Ako, attorney. Sa ito ko yuta, attorney, sa yuta sa akong apuhan. Kaya, karon, ang akong di pasabot na ilang mang ibaligya na kami wala mami mamaligya.
0: Kinsa may mamaligya?
2: Kaya.
0: Kinsa may mamaligya, sir?
2: Attorney.
0: Yes, sir. Go ahead. Go ahead, sir.
2: Ang namaligya, attorney, lain. Kaya kami, wala may makahibawa na nga nga mong yuta, di paligya.
0: Dugay na nakagibaligya ang inyong yuta.
2: Bago pa lang, attorney.
0: Oh. Umao na, ipatawag na nas barangay karon.
2: Wala, gay. Ang ako tangko na attorney ba na sila na may mga ahente, ang mga ahente wala kay daw sa yuta na partisyon na kana yuta sako pa sa ilahang ibaligya.
0: Na maapil ra ba kihang ahente ana?
2: Ha?
0: Maapil o kihang ahente?
2: Oo, bawit na ako yung kuan attorney na kanang yuta na among di kuan sa among mga katiguanan nga wala man may mamaligya. Nga naman nga sila, naglapas man sila o pamaligya nga wala mautokma sa ilahang kanang ibaligya.
0: Oh, maulagi. Dili gina pwede kay kamo man mao itag iya yuta. Unya, wa man mamutugot at itong mga ahinte nga ibaligya ang inyong yuta. So, ang atong remedyo karon ipatawag sa ang mga ahintis barangay, apil na itong namaligya, o ang buyer. Iapil o patawag ang buyer sa barangay.
2: Mabita na, attorney, nga ako, natukusulit ako ni mo bagay. Ikaw, sa magkakabugado, ya, kami, usara mamitaon ka, ultimo, muna nga, mga yung minimo,

0: solusyon ba kung unsay anay na mabuhaton?
1: Mao na ang unang solusyon sa pagkakaron. Ipatawag una sa barangay ang mga ahinte, ang namaligya sa yuta, og ang buyer ang nakapalit.
0: Mao bitaw na torne nga ako bitaw kanang nagkuang ko nagpabot ko sa imong programa kay para ang matugang akong solusyon ba kung unsay ang nga akong buhaton.
1: Mao na unang solusyon gyud sir, unya og magkasinabot pos barangay, sayo ra man ang himuong mga testamento, abogado ra may mahimo ana. Pero dili gani mo magkasinabot sa barangay, mahuman nga ma-issue ang certification to file action, ikorte gyud nato, ha?
0: Okay kayo, attorney. Okay kayo. Ikaw, may bawa mo ko, andam kang tagada sa mga paglaban sa mga kabos.
1: Ato sa istoryahan, kay magdepende man sa kaso, ha?
0: Kay bawa mo ko, ikaw, hindi masakado nahan, kabos mo saka, sa ato pa, may apuruhan ka maglaban sa kabos.
1: Dili sa na higayon nga ako'y mohandle sa inyo ang kaso. Ato pa ng istoryahan.
0: Sige. Wala na akong hangyo ni mo, attorney.
1: Sige, sir. Okay. Thank you. Okay. Salamat kayo, ha?
0: Thank you.
1: Ang oras, alas 5:29. Dunay ancestral house. Kumun nga balay. Namatay na mga ginikanan ninyo. Kunya ikaw mo ay nakakwarta, yung mga iksoon in town, igu-igu orang kahimtang, imong giparinobate ang balay. Ang question, imo na ba ang balay? O di pa dahil cooler, nagsunsunod din yung mga cooler karon. Mag-commercial lang mata ko, pero ato lang entertain, kay maluoy ta. 0917-124-6459, may hapon. May hapon, kisa ni?
2: Si Christine.
1: Taga-asa ni ma'am.
2: Taga Mandawi.
1: Yes, madam. Masaya kong ikalagad.
2: Kanang namin napalit na yuta attorney din. Mga wala pa man na kuani gani sa BIR. Kanang sa to? Kanang capital gains tax.
1: Napalit ninyo na. Okay. Kanos ama na na-issue ang deed of absolute sale?
2: Kuani? Mga last year pa to.
1: Mo penalty na mo ana noon. Kadugay ba ana? Sura na sa kabuan.
2: Ha?
1: Sura sa kabuan kinahalan i-process ninyo sa BIR ano di mo ka penalty. So sa may problema ninyo ron madam sa napalit kayo ta. Hello? Okay, naputol man. Sige, balik lang yung tawag madam ha. Unya, mo commercial sa takadiyot. Tubagan ninyo ni akong pangutana kung ikaw ang nagparenovate sa inyohang ancestral house. Ikaw na ba ang tag-iya sa ancestral house? Okay? Mahit na karoon tataod. Ang oras, alas 5:30.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
4: Sa katawhan, anaa ang balaod.
3: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
4: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
3: Ang lungsod ug ang balaod. Balaod.
5: Oras mga kasama, alas 5.38, balik na sa to ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Alguno, makiguban kaninyo hangtod taron alas 6 sa gabi. Unya, pwede mong mutawag sa ato ang hotline, kung doon na mo yung mga legal questions ha. Ang area code sa PLDT 032-256-1916. 256-1916. Sa Globe Line 0917-124-6459. 0917-124-6459. Okay. Sa gato atong gibya ang pangutana nga ipatubag po nako sa atong mga listeners. Doon na mo'y ancestral house. Kanabang balay nga kumun. Unya, ikaw ang nagpa-renovate. Ang pangutana, ikaw na itag-iya. Daghamay kay mga igsuon ang nag-away ani. Kung nakabantay mo sa ato ang program, ang ifokusang ginakog discuss ang common experience ninyo. Common experience sa panaglalay sa butang, common experience sa problema sa yuta, common experience aning kabit-kabit, problema sa magtiayon, kaya mauman ay makarelita. Panagsaharang lugayin na nato ng hisgot ang mga lisod nga isyo ay kanang impeachment. Ah, dito mong paminaw ni Attorney Rupil Banyuk sa lantip o sulido kayong analisis sa impeachment. Oh, there is ato, ah, pinubrin lang ning ato. Ah, ha? Kinhanglan makarilit dayon mo. Ha? Oh. Now, di kaya tayong palabig hisgot ang lisod ay. Kaya, naglisod pa tagpamugas, lisod ang paginato atong kagulingo gunahuna ng balaot. Atong mga diskusyon, ang balaod nga lisod atong gipasayon. Ang balaod nga gahi atong gipahumok. Oh. Gihimo na kong simple ang atong diskusyon. Para masabtan yun. Kay. Sumapa ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay. Although dili siya mao'y original nga tag-iya niining maonga pinulungan. He who has less in life has more in law. Kinsa kuno ang naglisod sa ilahang kinabuhi, mao nay hatagan og dakong pagtagad sa ato ang balaod. Busa, diri sa ato ang tulumanon. Way gipili ni. Ha? Gikan sa may sinilas hangtod sa dunay sapatos, kinahanglan makapaminaw og makasabot. Gikan sa nagtiniil, hangtod sa nagtiktak, kinahanglan makasabot og unsay balaod. Gikan sa way grado, hangtod sa dunay grado, kinahanglan makasabot. Ang ako ang discussion, simple ni. Bonus na lang na, o doon ay magkapaminaw na ito, ng mga abogado, mga retired judges, bonus na na. Mga law students, bonus na na para nako. Ang masag yun, may ato ang gisiguro. Kamog yun. Ha? Labi na nga, bisan asa ta, paingon, doon na manggibalaod. Unya, og dili gani ka, kahibaw sa balaod, samutan pagyod ang imuhang kalisod. Oo. Kinumdum pa ko itong istorya. Kinumdum ko itong istorya kasama Jerome. Ato lang nimalikan yung ancestral house niya. Natintal mo kong hisgot ko ani. No, kibaw na siguro mo ang istorya ha? Dito mas bukid kasama Jerome. Doon na intaw'y tiguang. Nga pobre ba? Unya, sa pag-agi niya sa kamanggahan, dunay napuwak nga mangga. Naatlan nga ang tag-iya at tong mangga, dilikinti kayo, ilaman mo nang napuwak. No? Amot lang, unsay termino ana dihas inyo, kanabang natagak ba, na hug lang iya ba, nga bungas mangga. Kay napuwak man, ikuha in taos tiguang. Karun, nakitaan man sa tagiyas mangga. Gipasangin lang ang tiguang nga nangawat. Unya, gihulga ang tiguang nga prisuhon. Napakiluoy ang taon ang tiguang nga, "Sir, ayaw lang itaon ko ipapriso, tiguang nako, napuwak maning mangga, ako laning gipunit, sir." "Ah, nangawat ka!" Unya, gibaharan sa tagiyas mangga ang tiguang. "O gusto kang dili mapriso, kanang usa ka bungas mangga nga imuhang gikawat, kay gipasangin nam lang siya nangawat ba, bisag napuwak ra tong mangga ha. Bayre og usa ka buok kabaw." Kay bawar mo siguro mo ng istorya ha? Rebihas ano? Ang tag-iyas mangga, labihan ba kadilikinti? Gihulga niya ang pubring tiguang. Nga og dili gani, bayaran og kabaw ang iyahang nakuha nga usa ka buok puwak nga mangga, ipapriso. Nagpangurog intawas kahadlok ang tiguang. Kadtong iyahang kabaw intawon nga turo, nga mautoy iyang gisaligan sa pagpanguma o sa rayo kabuok. Iyang gibayad ngadtos tag-iyas mangga kay nahadlok ang tigulang nga siya ipapriso. Kung kadtong maong nga tigulang nahibaw palang unta og bisan basic lang sa balaod, dili siya maabusuhan sa iyahang katungod. Oo. Kaya nga no, wa may intensyon ang tigulang nga iyang kawaton, di to kawat. Nahugraman to ang mangga, natural bang pagkahug? Unya, ang value sa mangga, dugan naman kunin nahitabo, o ang value sa kabaw, dako kag diferensya, linibulibo ba ya ang precious kabaw? O karong panahon na siguro kasamang Jerome, sa precious mangga, panalitan lang karon pa na nahitabo. Tagpila man ang mangga ron, kanang mangga ba nga gikang gispunuan? Ha? Ibutang lang nato. 20 pesos. Panalitan 20 pesos. O dako na ganyan ng 50 pesos siguro, no? Ibutang lang nato. 20 pesos ang presyo at tumangga ha. Pabayar ang kabaw. Pila man kabaw ron? Sag 50 mil? Panaog-daog na itong gihimo sa tagiyas mangga. Nahibaw pa unta ang tiguang nga dili day sakto ang gihimo sa tag-iyas mangga, dili niya isurrender ang iyahang usa ka buok kabaw. So kita dinhi na inspired ta sa paghimo og simplification sa ato ang mga balaod. Bisan ginagmay, maedukar ta ginagmay laning ato, but at least naa na tay gamay nga kabangkaagan sa balaod. Oo. Panalitan o. Di anantas modernong panahon. Doon na checkpoint. Doon na checkpoint. Pwede ba? Paritsuhon kag paukab sa U-box sa ibang motor? Daghang mga wakay bawaan eh. Dili, uy. Di ginapwede. bisan pag mag-checkpoint ang LTO, ang police, or uban nga mga law enforcers, bisag NBI pa, di pwede nga suho nag-ukab ang U-box sa imong motor. Pero karon nakakahapong na matikdan. Doon ay mga enforcers mag hurat-huratan ng uban nga mga motorcycle riders na pabihag yung U-box, dilip na mao. Unless, doon ay mga exception hinoon. Unless, doon ay ego nga personal knowledge ang police nga ang motor nga gigamit nimo instrumento sa krimen. Panalitan, doon ay nag-checkpoint ang mga police. Unya, doon ay nagka-report sa mga police ilahang station nga doon ay motorsiklo nga gigamit sa pagpanulis. Oh, pwede mo lang i-intercept ang motor. Identified man. Nagigamit sa pagpanulis. Pero ordinaryo lang at checkpoint. I-obligar yung kag-ablihan mo yung box. Di na mao. No? Nahawa kay bawa na no? So, kini nga to, a basic kini nga pamaagi. Basic na discussion sa balaod. Ako malipay na lang ko, muingon lang ko kasama ni Jerome, bonus na na. Bonus na na. O doon ay mga law students, doon ay mga abogado, o makatagha po sahay, doon ay mga fiscal, mga retired judges, magkapaminaw na to. Bonus na na. Oy. Nga magkapaminaw sila sa itong program. Ang target yun sa ito ang discussion, ang kumun tao. Nga bisan wa nakatunob og eskwelahan, makabenepisyo sa simple nga diskusyon sa atong balaod. Di pa ay. Basic. Kakusong pangutang rono? O sa higipit ah. Muato dayon ang lending agency. Ato alang ingnon nga Triple E Lending Corporation. Sorry kayo ha, doon na may Triple E Lending Corporation ha. Anggar na ako ha, example ba? Triple A Lending Corporation. Ang nakautang, kay nadiliman itag bayad, gikiha nga tos barangay. Pag-abot nga tos barangay, ang kapitan, klaro kayo, nga dito pusta sa Lending Corporation. Gihurat-huratan ang nakautang, gi-entertain sa barangay ang kaso. Si Kap nag-hearing. Pagkahuman kay wa mag-intawon pa ikabayad ang nangutang, ni-issue si Kap og certification to file act. Question. Question. Pwede ba? Dili ka na mao. Basic. Apan daghang wa kay boss basic. Nga naman. Ang lupon, sikap, why jurisdiction nga mo hearing sa reklamo kun ang usa ka partido, kumpanya o corporation. Sama sa Lending Corporation. Basic no? Apanaghang ko mga kliyente, nidool na ko. Nga, ato nigikiha ko sa Lending tos barangay. Pitanaw na to. Kaya nigikiha, uy, Lending Corporation. Ako kisuwatan si Kap. Kap, ayaw og entertain ani kapitan. Why jurisdiction ang lupong tagapamayapa? Ang ato ang katarungang pambarangay law nagdili nga kamo mo entertain sa reklamo. Kung ang usa ka partido or ang mga partido korporasyon. Okay. Basic, basic. Apan daghang wa kay bawo unsay basic. Sa ako nang giingon, kini ato a inato ra magini. Ha? Maghiskutan dinhi utang, hiskutan dinhi problema sa kaminyuon, hiskutan dinhi problema sa yuta, hiskutan dinhi basic nga mga testamento nga gikinhanglan kuno palit kag yuta. Oh. ug uban pa nga mga basic. Mayo ganita og basic. Buti pa sa buot ana. Mao nang pinaka simple, mao nang gikinahanglan. Ha? Sama gud na maingon ka nga unsa may basic natong panginahanglan? Unsa may basic? Pagkaon. Oh. Basic na to panginahanglan. Pagkaon gyud mo in number 1 aron mabuhi ta. Bisag wa kay kwarta, apa na kay pagkaon? Mabuhi ka na kay ang pagkaon. That is your basic need. Buot pasabot alang basic. Nga gikinahanglan kita. So mo ni purpose ato ang programa. Although ako dili man ako ang una naka handle sa ato ang programa, ang una gyud naka-handle sa ato ang programa si kasamang Alvin Truya. Oh. Yani sunod ang uban nga mga kauban nato. Oh, si kasamang Binji Tanghian. Kaapil pa gani. Oh. Ya, kita karon na matang tuiga ni take over ni ato ang programa ang lungsod ug ang balaod. Gituyo ni. Kay matod pa ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay, he who has less in life has more in law. Di de da pwede, no? Nga tungod kaway grado, imong abusuhan? Oh, di de pwede. Nga tungod kaway grado, imong abusuhan. Bisag wa na'y grado, ayaw gamita ang balaod sa pag-abuso. Kay niingon ang panutihon, kinsa kadto nga naglisod sila ang kinabuhi, mao'y unang hatagan og pabor sa ato ang balaod. O, bisang kanin nga tuskurti. Naghamag yung mga makasasala nga to. Tinuod yung nakasala. Ha? Doon ang itinuod nga mga nakasala. Ang ato ang mismong hukmanan, doon ay gitawag og compassionate justice. Oh, kini ay. Pobre in taon kaayo nga bikir. Under minimum ang sweldo. Under privilege. Walay holiday pay. Walay 13th month pay. 12 ka oras ang trabaho, walay overtime pay. Karon ang pobre nga baker na tintal in town pag daog pandisal, tulor ka buok pandisal kay nanugon og pan ang iyang anak. Baker siya pero sila ang balay naglisod og pan. Nasakpan sa gwardiya ang baker. Og giputbol sa amo kay nangawat. Kadtong mao nga baker, sobranas na po katuig sa iyang amo. First time pa to nga dunay offense ang mao nga baker. Nangawat lang og tulo ka pandisal. Ningon ang Supreme Court, oy. O, offensive to, ang pagpangawat, sana. But, sobra naman kayo. Nga musangpot sa pag-dismiss sa trabaho. Ha? Ang pobreng baker, nga napu katuig na kapin nga nagservisyo sa amo, underprivileged pa, first time nga nakakawat og tulo lang kapandisal, football na yun. Dapat doon ay gitawag og compassionate gikan sa employer. Igo-igo unsab. So bisan dai ang ato ang hukmanan. May mga panahon nga ilahang ilahabang pahumukon ang silot tungod kay kabus, pobre, makaluluoy ang gisumbong ngadto sa hukmanan. Now, mao ni atong tuyo sa atong program. Bisan lisod ang balaod, ato ang pasayunon. Bisan gahi, atong pahumukon. Aron, bisan ang wa nakatunob og eskwelahan, makabenepisyo og unsa may kinabuhi sa ato ang balaod. Kagamay mo na tag-uras. Ayaw ko igna ka sa mga Jerome nga i-extend pa ko ni Mog alas 8 ay apun uy mo abot na rotong tutaon si Brother Sok. Akong tubagon itong ato pangutan na gaganiha, sumapa sa Article 484 o Article 489 sa the New Civil Code, ang kanabang mga butang under co-ownership, di na basta-basta o nga ibaligya lang or ang kunon dayon sa usa lang kay heredero sama sa inyohang ancestral house bisan pag ikaw ang nagrenovate ana. But pwede ka nga mangayo og refund sa imong nagasto sa pagrenovate sa ancestral house. Labing maayo sabutan sa mga heredero managsuon man gyud maoy heredero ana kay kabilin man silang ginikanan. O kung saon nila ang ancestral house, ila ba nang ipadimulish? Or ilaha ba nang bahin-bahinon? Or ilaha bang paabangan? Magsabot yun ng mga managsuon tanan. Labing maayo, mag-extrajudicial partition ang mga heredero sa ancestral house aron malikayan ang kagubot. Okay? Salamat kayo mga sukin tiyo kumina. Unya, nagkaduol man ang alasay sa gabi eh. Okay, mo shout out lang kusta na ron nga mga nagkomento nato ha. Salamat kayo ha. Angela de los Santos, Lorna Margarita, thank you so much. Billing Kahis, Bandix Bando Erasmo Magali, Tristan Yatgulay, og uban pa no. Tanan nga mga nagkomento nato ron, Kaslana, Kasiana Fulin og uban pa. Thank you. Antay igo nga panahon og si Jerick De La Cruz. Okay. Thank you so much. Watching from Nepal, Chris Balhin. Okay. Kumusta man tao mo dias Nepal, ha? Amping ka mo din, ha? Okay. Salamat kayo mga suking tekuminaw. Ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himayaon Ginoo. Maayong gabi, Pilipinas.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
12: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubas sige mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: At first I was afraid.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Nationwide!
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usap raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS!
9: Mmm, tofu sisig!
10: With mayo!
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy.
10: Mm.
11: Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
12: Pinakabaratong nga data!
13: Sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
14: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
15: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBTK.
15: Leon, extra strong beer.
16: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: It's Melly Francisco.

0: Holly Coffin, Semuanja, Malupit, Sakamaymo, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, namudan ag sa doom nga pananaw. Sama sa ayagan, alik.

0: nag-uting kay sa mga libro sagrado. Basa niya siya sa mga balampulong o mga libro sa simbahan o labi na sa libro sagrado na mao ang balaang kasulatan. Yas loyo si Brad Den Bakulod nga taon-taon human sa itong programa mo ni Mupuli. Ato na yung paminaon si Brad Aling Bakalsok.
1: Dagan salamat, Brother Sok. Mayang gabi ka ni mo. Mayang gabi usab sa tanan nga naminaw gayod sa Kabisayan ng Mindanao, kutob sa abuton ni atong Sibya, ni atong Estasyon DYHP, sa isunod sa dayal sa atong maradyo. Unas tanan atong pasalamatan, atong langit ng amahan, nga nitugot karong mga adlaw nga niya pata. O sa atong station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyok, nga may atag sa kuras sa pagsangyaw sa pagtong Katoliko. Labi na sa atong mga kaigsunan, nga ganun ay nagsunod sa atong programa, payagan sa kamaturan nga naakaroon, nagtanaw ron sa itong Facebook, si Brother Jerome Yap, si Brother Roger Omandag, sakali minister niya sa Hagubiao, Mandawi City. Mayang gabi niya, Brother Roger. Niya sa itong kanunay naminaw sa itong radyo, sila si Brother Willie Cabiluna, Sister Lady Cabiluna, di Aslina o Talisay City, Cebu. Niya sa itong mga kaigsunan nga, di Asbulacao, Cebu City, kasunod sa itong programa, si Brad Nicole Cabunilas, niya si Brother Kukoy Gunser, si Brother Ninit Gunser, si Rocky Bakus, si Nilpa Bakus, labi na sa itong migosan nga si Brother Romulo Cabillon, may gabi niya Brother Romulo Cabillon nga kanunay gayon mong nagsunod sa itong programa, ang payagan sa kamaturan. Niya Brother Sok, sa dili pa nato ang ato ni Brad Carlos, ato saning una, pagpangutana, kining niya sa Biblia. Kining niya sa Mateo 16, niya, sugod to 16, nga to 17. Sa diha nga si Kristo mingon nga to siya mga tinunan. Nungtana siya kung kinsa man ako. Niya, mingon ang mga apostolis nga, ang uban ingon nga, ikaw si Elias, ikaw ang propeta, ikaw si magbubunyaguan. Pero niingon din si Kristo ngadto sa atong asa mga tinunan, para ninyo, kinsa man ako. Pero si Pedro nitubag siya nga, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos, nga niyani sa kalibutan. Yan ingon si Ginoong Jesucristo, bulahan ka, Pedro, kay dili unod ang nagpadayag kanimo, kundili ang Diyos gayud. So, di na tamuhunong, Brother Sok. Pero kung magpadayon tagbasa, dito sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 23, na nausab man ang tunon ni Ginoong Jesucristo. Sa diha nga, niingon si Kristo nga, ugun niya, si Kristo mingon nga to siya matinun yan, ug mingon nga, ugun niya, taralon ako sa ukmanan, unya patyo nila, ug sa katulo ka adlaw, ilang akong banhawon. Ug ang tubag ni San Pedro, ingon siya pagsulti nga, dili unta ni mahimo magtutudlo. Pero unsa gitubag ni Kristo atong Ginoo, ingon siya pagsulti, pahawa Satanas, kay dili na imong hunahuna kun hunahuna ni Satanas. Din unsa man nimo ni pag-explain, Brother Sok, nga nausab man ang tuno sa atong Ginoo Jesucristo, kay ang Dios ka dili man mausab, palayo kuno, Brother Sok.
0: Oh, ta sa Hebreo 13:8, ang Kristo mo sa gihapon kaniadto karon ug sa umabot. So dunay kini sa immutability, ang pagkadili mo usab ni Kristo isip Dios, ang iyang kahimtang espiritu ug ang espiritu sa Dios dili mamatay. Na sa 1:4:24, ang Dios espiritu sa Book of Wisdom, Kaalam 12:1, The Spirit of God cannot die. So, mora, nga din na siya mausap siyang pagkatao. Siya pagka-Diyos, niya dili na mausap, pero diya siyang pagkatao, natural kay tao, mausap-usap, ginagikas pagkabata, niya maudako, ang ton ba, hingkod na. So, ang imong ipangutana ninong aling nga, doon ay kausaban ang pulong ni Sus. Kay si San Pedro,

0: Ipangutan naman nila, niya, huwag nitubag mas Pedro, ikaw ang anak sa Diyos, ang manunupos. Di pa kay Ginoo, Pedro ka ng imong nakatunan, dili na imo, di ka na sa akong amahan. Niya karon, niingon mga si Pedro nga, di mahimo, di ang niingon si Jesus, muadto ko sa Jerusalem. Ang mga kaaway na ko nagpaabot na ila kong patyon, pero sa ikatuk adlaw banahon ko siya. Banahon ko akong kukalingon. Niya, si San Pedro din na may tabo. Muna niyo ng Ginoo nga, pahawa Satanas. Ang imong nasimungunahuna, iya sa tao, dili iya sa Diyos. So, sa may atong mapupo, ninidong aling adunay kausaban, nga si Pedro, nakatugan sa hustong tubag, ikaw mao ang Mesiyas. Manuluwas, ug anak ka sa Diyos. Yan ang ikaduha, ningon mas Kristo mo at doko, kaya ko kiandama na sa akong mga kaway. Ila kong patyon, pero si katugan daw, mabanaw. Di na mahimo magtutudlo. Andang ko pagpakamatay alang kanimo. Yan ang ingon na si Jesus, pahawa Satanas. Mone po tanahan uling nga galibog na to nga nung gitawag niya Satanas si San Pedro. Now, ang unang bahin, doon ay poong Satana, that is Hebrew word. Anything that really somewhat counteracts sa kabutang nga makababag ka na to, sa kabutang nga makaalin na to, ginganlan na sa mga Hebrewanon sa mga Hudiyo ug Satana. Pero mao sa nay gitawag nga to si Yawa Satanas kay Yawa mao man ang babag sa atong dalan padung ni Kristo, babag sa atong dalan padung sa langit. Mao nang pawa Satanas. Ang gilantaw ni Kristo di lamang si San Pedro. Ang gilantaw ni Jesus mao ang paninguha gyud si Yawa nga mga tinun-an ni Jesus. Madaan ni Satanas. Nga ni, gipaybaw ni Jesus nga, ang yawa na ninguha giyot, pagguloy ka ninyo, pagbiya ka na ko. Sa ito, panahibawang Ginoo, nga si Satanas gusto giyot, nga maulipon ang mga apostoles. Huwag labi na San Pedro. Muna nga, ang Ginoo, ni sagang sangdaan, huwag pagtugan nga siya, labaw ka si yawa. Pawa Satanas. Get out Satan. So, di modo, si Pedro tao man na, tinunan ni Jesus, ang gitumunggi sa Ginoo, di lang ang pagbabag ni San Pedro, kundi li, ang migamit ni San Pedro, nga maong yawa, mao si Satanas. So, muna ang ato'y katubag anak nung alinga, what kind of distinction? Nga, mayingon na to nga, nausa ba ang atong Ginoo? Wala ba? Pero San Pedro, mo iagitagan ang pinsahe, huwag ka na ito sa nga dili ta mubabag sa dalan sa Ginoo. Ang makapahimo pag babag na ito sa dalan sa Ginoo, ang mga tentasyon sa kalibutan. Pero na yung Ginoo, ayaw kandok sa tentasyon na ay akong isulti ka ninyo. Mateo 26:41. Kanunay mo mapilti si Yawa. Maulipon si Yawa. Apan karon, akong isulti kanyo, makadaog na mo si Yawa. Pagamping, paglikay sa sila. O pagampo kanunay, kay mapildi ninyo ang panuway. Pagampo kanunay. How wonderful the power of prayer. Manang kinanglan, katun kita sa pagampo, kanunay isang pitsangan ni Jesus, kay ang Yawa, di yun makadool na ito. Dungaling di kayo kaklaro, what is the distinction of your question, nga nausab si Pedro, o nausab si Jesus, may mong imo kong sundan sa imong pangutana.
1: Ang kuan din na brother so kay kining pangutana ha gipadala man sa ni. Ngano man nga nakaingon man si Kristo nga pahawa Satanas. Nganong ningan man siya niya nga dire sa unahan bulahan ka Pedro nga gipaday dili na ang imong hunahuna sa tao kun dili hunahuna sa Dios. Pero ang kuan ko niya istorya nga naman nga giingnan man siya nga sa pag-ingon ni Kristo nga taralon ko, patyon, o sa katulog adlaw, mabanaw ako. Ito pa, doon nag-ibot, siya pasabot ko, no? Nga nung, naingon ato, ay ang pagkasulti nga, ayaw kog, o tingal akong huna-huna nga, ayaw kog babagi. Kay ang akong tuyo mo ang pagluwas sa katawhan, ang pagpakamatay. Mo tingal iyang tuyo ato, Brother Sok.
0: Ang nakita mo ni Jesus ni San Pedro nga, naigit siya ay kaisug pa o paglaban sa itong Ginoo. Muna nga, nakaingon sa itong Ginoo nga, ang imong kaibaw karon dili imo, gikan sa akong amahan. Diyan ang utana ko, kinsam ako alang kaninyo, tubag ka man na yun. Ikaw ang anak sa Diyos, ang manunubos. Sakto kayo. So, diha si Pedro, ma-admirar ang atong Ginoo nga nagtubag yung pangutana. Pero pangingon niya nga, pakamati ang taga, babagan taga, yung Ginoo pahawa sa Satanas. Dato pa, gisugda na ni Satanas, si Lucifer, si San Pedro, pag tuod aron nga dili ma-padayon ang tinghuwa sa Ginoo. Pag sugat sa kalisdanan ng kamatayon, kaya nangyong mo siya, huwag sa payan. Hila kong patyo, kaya si katuk adlaw, mapanhaw ako. So muna ito, kapambit itong aling, huwag salamat kayo sa imong clarifications pangutana.
1: Oh, daging salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana, sa padalaw sa amin na to, sa atong mga kaubanan. Doon na pagkat sila ipadala, pero ato sa ning tagdo ng sunod niya, Brother Sok. Sa dili pa na ko ihatag si Brad Carlos Pastoriti, niyaman si Brad June Purka. Nagtanaw sa itong live karon sa itong pahigan sa kamaturan, si Brad Juskuro Ginoo, Brother Buy Pilonyo, Brother Doming Dinyiga, mga makauban na itong limister. May gabi din na sa mga kaisunan na itong kanunay nagsunod sa itong programa. Atong ihatag ni Brad Carlos Pastoriti sa iyang ikatampo nga pangutana.
2: Nagsalamat kini Brother Ling, nagsalamat kini Brother Sok ug sa atong station manager si Brother Phil Banyok. Sa akong mga ginsakupan si Sidna, sila Charito, akong asawa, ug akong apo si Akira, maayong gabi. Brother Sok, atas Biblia, sa Mateo 28, Brother Sok, 16:28, si Kristo mag-isgut. Ingon siya nga, timan ni gini, doon ay pipilakan ninyo din nga magbarog, hangtod sa pagbalik, o dili katilaw gamatayon, hangtod sa pagbalik ng Kristo. Pero, dugay naman kayo ito, Bansok. Happy 2000 na magkatuig, niya, magbibiling magbarog, naglibog ka ni Bansok yung ingon, naakan ninyo magbibiling magbarog, hangtod nga mabalik ang anak sa tao. Napakay nabuhay, Bansok, sa mga tao, sugad, sa panahon ng Kristo, hantong karoon, nga 2,000 naman katuwig, palayuguan ni Bansok.
0: O, oh, may kayong imong pagkutana, Carlos Pastoriti. Kaya niyo na Ginoo nga, ngadto sa iyang mga tinunan, nga makasaksi niya mo, ngay uban dinhi nga nagtindog, magpabilin pang buhi o magbarok, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kunya, nilabay naman ang 2,000, ay na kaning matuhan. Panahon ni Kristo, that was 30 to 33 years, Anno Domini. Anno Domini, Latin word na naghulugan o panahon ni Kristo. Nga, sugod siya sa pagwali sa 33 katuig ang panuigon, ug 2 katuig, gisakit siya, nabatay o nabanaw. O dibalik na sa langit. So, mauna nga, unsa maning kahulugan ini nga, mingon mas Jesus yung mga tinunan sa San Mateo 16:28 ni Brad Carlos.
2: Oh, Brad.
0: Nga uban kanyo nagtindog din eh. Magbarog nga buhi. Hagtod sa kong pagbalik. Now, unsa may meaning ini mo? Kining nga tawana nga. Nagtindog niya itong anyo 30-33 nagparug buhi hangtod karon 2,000 naman. Ningon ba yung Ginoo nga ang imposible sa tao? Masayon ras Ginoo. Masayon ras sa Diyos. og kanang gisulti sa atong Ginoo nga malisod o imposible nga dawaton. Makaingon ta nga, what kind of Lord? That is a great, somewhat exceptional dalo. Kain tao mamatay, labing tigulang mamatay, tingali mga usa ka gatos, kapin. Ang uban, matay lang 30 anyos. Yakin yung mga botong 2,000 na kapin. Ang atong mga kaigsunan, lagmit, maglingo-lingo nga din yung metabo. That's so much exception of the rule. Mabot ang gingarian kaninyo. Huwag doon na pa'y mubarog uban kaninyo. Amot po sa buti Kristo na ang gingarian niya, mo ang iyang madaugon nga misyon sa kalibutan. Nga usa sa misyon siya ngayang ipakita, nga itag na nasa 1 Samuel, nga Ginoo magtukod sa kapundok sa katawhan nga makalipay kaniya. Manayin ko siya, Petros, out of Super Petra, Ecclesia, may on the rock I will build my church, and the power of hell cannot prevail my church. Even death, even chains cannot prevail my church. Ikaw, Pedro, bato. Ibabaw ning bato pagatukuron ko akong iglesia. Ngahaan sa impirno sa Hades, mga panglutos pagpatayog kasalaanan nga grabe, dili kinabakabuntog sa akong iglesia. Ngano? Nasa saan? San Mateo 20:28. Ganingon si Kristo, ako magkauban sa akong iglesia kadaanlaw. I will abide with my church every day, even until the end of the world. Magauban ako sa akong iglesia kadaanlaw, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ganun man, kay di man mamakak ang Ginoo. Sa Episo 4:5, ningon siya, ako maong ulo sa iglesia, ug ang iglesia mo akong lawas. Ug pagaluwason ko ang akong iglesia. Musa sa pagkabanhaw ni Kristo, maong madaugong paglusan sa gingarian sa Diyos na mao ang Santa Iglesia. So, daghang mga tinunan ni Jesus sa unang panahon niya na makabot, nakabot pa sa pagsaksi nila sa the power of the church and the conversions of many people away, the Gentiles, nga way, mga hintil, nga way tinuhuan, way Diyos. Huwag daghanahin mo mga Christianos. That is the glory of the blood of Christ. That is the victory of His resurrection. Mao na ang ipasabot nga doon na pa'y buhi, mabot na, nga makasaksi sa gingharian sa Diyos Iyuta, nga mong iglesia, nga mahimong tinubdan sa grasya pinagi ni Kristo, aron daghan ang maluwas. Dili kay ato ginang literalon nga hangtod sa pagbalik ni Kristo karon 2000 na 2026, kapinas 2000, nabuhi pa ka itong matuhana, nabuhi pa panahon sa apparition of the glory of the church. Muna itong tubag sa pangutana.
1: Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaaw sa mga pangutana sa dilipa. Atong i-recognition si Joseph Bacalso, si Bilyo Bacalso, o si Annie Bacalso, niya sa kandulawan, may gabi, niya sa tanan. Niya sa nagtanaw sa atong Facebook Live, na si Sisi, o si Albert Jerome Yap, tanaw sa atong programa, atong technician din sa DYHP, ang gi-share ang atong programa. Niya, Brother Sok, na ipangutan na gikan sa Yulgan, Brother Sok, kaning klaro niya ang pangutan na Yulgan City. Ang iyang pangutan na, good evening, Brother Sok. Mangutan na unta ko nga nganong i-procession man ang larawan ni Maria Birhen. Maria Birhen nga naabatay mabasa dihas Biblia, paliho kuno basaha from Yulgan City, Negros Oriental ni Eli Sisi. Brother Sok.
0: Kining prosesyon kon pasunding sa larawan na nasa bisala sa daang tugon sa Oseas. Yeah, Oseas Kapitulo 6. Yeah, ang versikulo uno ngadto sa unahan nga ninguna ang Diyos sa iyang katawhan nga Israelitas. Daghan kay gubat. Ya de sa Hoseas kapitulo 2 niya uno ngadto sa 11. Daghan kay gira kay Diyos yapilan kanunay mong mapukan, kanunay mong mapildi katawhan ko ang Israel. Og dili ko buot nga maunlod kamo. Kaya ng Israel, pinili sa akong langit ng amahan. O pinili sa nako, ang Israel, katawhan sa Diyos, naigugma sa Diyos. Busa makadaog na mo. Pero dili na gamiton ninyong espada o inyong mga panaog bangkaw. Kanang kahun sa bala ang kasabutan. Masig kakilid iya na larawan nga linilok. Larawan nga linilok sa kirubin. Niya, inyo nagdadon, maguna ang mga saserdote, o magpadayon mo sa inyong mga awit pagdaig ka nako. O sa kapitonyong libot nining dako kayong parel nga bato nga nagpanalipot sa mga Pilistiyos, nga kanunay mong mapildi sa nag-uwan nilang pana, karon ka muna'y makadaog. O sa kapitonyong libot sa mga dakong usaka nganla na ito o taguanan sa mga Pilistiyos. Mikurog pagsinggit nilang Yahweh sa ikapito nilang libot. O nahugno ang mga bato, gidatugan mga Pilistiyo na matay. Ang mga tao nga dili mutuog Diyos, o niya napildi, nagkadaog sila sa singgit sa Ginoo, Yahweh. Nasa na sa Zacarias 4. Nga dili na ginaagi kusok o gahong, kung dili pinagi sa Espiritu, makadaog kita sa atong kaaway, Yawa, o nga pagi si Yawa. Magbadaog ang ta, not by strength and sword and arms, but by peace and by the Holy Spirit. Madaog ta. So mo nagi, pakita si Nos kadaogan sa prosesyon lang. Kanya larawan mo to. Yaka na sa iprosesyon nato sa mga pangilin, pagpasinungog sa pagtahon ni Santa Maria, larawan gyapon. So general, generic term, larawan nga linilok, nga gipahimo sa Ginoo sa Salmos. O nasa sa libro ni Propita. Propita nga pinaga kay sa Ginoo, Ezekiel, na nasa 21. Diha sa akong templo sa Jerusalem, naidako kayong altar, ug daghan kayong mga linilok nga larawan, larawan sa kirubin, larawan sa mga anghel, larawan sa tao, ug kini maong dapit, nga mga tao magampo, magatubang sa larawan, ug na ako diha. So muna nga, gipakita ta, nasa sa 2 Samuel, si David nga nangayog anak, Haring David, nagprosesyon sa siya, ug larawan. Nga gipahimos Ginoo aron maka dawat siyag milagro ngang iyang asawa nga di mga anak kay nangandoy siyag batang lalaki. So mao na nga dunay mabasa sa Biblia nga naa gyud ay prosesyon pasundayag sa pagtuo, pasundayag sa pag-ila nga nangalyupo ta sa mga gahom nga Dios. Mao na tong tubag sa may pangutanan ni mo Carlos sa Pastorete balik ta number link.
1: Salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana. Brother Sok, sa dili pa nato ipadayon ang pangutana, niya si nagtanaw ko ron si Brad Ely. O guban pa na itong mga kaigsuna, nagtanaw ko ron sa itong Facebook Live. Niya, Brother Sok, na ipangutana sa di pa nato ni Carlos, ato ning dawaton pangutana ni Brother Bernie Dormido. Ikaw ba itong minister ya, sa St. Joseph Parish, Tabunok? Mga tagalinaw ni siya. Ayan pangutan na, Brad, kano sa aman na proclaim ang Diyos, ang pagka-Diyos ni Kristo, panahon ba siyang pagkamatay or liha na ba? Palihog ko no, Brother Sok. Mani ang pangutan na, Brother Sok, sa atong kaubang minister ya, St. Joseph Parish, Tabunok.
0: Salamat yung dungaling sa atong higala nga dunay pangutana. Pero doon ay atong ipahinumdong, sir, kaya importante kayo nga makaamgong atong mga kaeksyonan nga wapang makatilaw, makasuway sa kailan na ito, Holy Spirit, Life in the Spirit Seminar. Ang Life in the Spirit Seminar, mauni ang kalihukan sa Catholic Charismatic nga panahon ni Cardinal Rosales, iyang gipanalinginan ng mga Catholic Charismatic Communities. Ubanan nini ang New Creation Servant Community. Nagharangtod karon, madasigon, o nagpadayon sa mga apostolado, labi na sa counseling, o pagpandong skamot para sa pag-ampo sa masakiton. O pagduosan sa mga prisuhan, nga itong mga eksuong nga binilanggo, malipay kayo, nga makadungog sa mga awit, o sa Life and the Spirit, o kini mahitabo karon ang Life in the Spirit Seminar sa Agosto 29 ngadto sa 30. Kumana din na link.
2: Ang gapon.
0: Pitsa 30 man, di ba?
2: Gapon.
0: Kumana. Kaya kumana.
2: Gapon ang karon.
0: Salamat na lang ito katong na nambog sa New Creation Servant Community. Life in the Spirit Seminar. Pero doon na pailain ang Ignite Praise and Worship Pastilan. Ang ato madungog din ang mga nindot kay mga awit nga makatandog ka na ito. Makapduyog ta sa itong pagdaig, paghimaya sa mga gahom nga Diyos. Pinagi sa mga nindot nga espirituhan ng awit, nga maghiusa ang mga kaeksyon ng manambong nining Ignite Praise and Worship. So may tabo ni sa September 20, alauna sa hapon nga ito sa alas 5 sa hapon. Maganagyapon sa New Creation Servant Community Assembly Building. Ignite, Praise, and Worship. September 20, alauna sa hapon nga ito sa alas 5 sa hapon. Sa maning pitsa at nawa ning September 20, at nawa alas kalendaryo, basta September 20, alauna sa hapon nga ito sa alas 5 sa hapon. Ignite, Praise, and Worship. Manindot, makabayaw sa itong kasing-kasing sa pagdaig, paghimaya, as you know. Kadungog na sa mga nindot ng awit, mga lyrics, mga punga, nagpadayag sa itong paghimaya kaniya. So, ayaw kalimot, mga pasalamat niya itong nanambong, mga humana, ang Life in the Spirit Seminar, August 29, nga 30, niya, karon ang umabot pa, September 20, alauna sa hapon nga 5, Ignite Praise and Worship. Tagsaon kay kini. Kay daghan kay mga tao nga matandog sa mga awit nga espirituhanon, makahabwa sa atong mga kaguhol, kabalaka, o mautubo sa atong kasing-kasing ang pagdaig o paghimaya o labaw sa tanan, pagpasalamat sa atong mga gahom nga Diyos. Iyaw kalimot, Ignite, Praise, and Worship, September 22, yes, ura, usara na ni Kadlaw, launa, katungga na gani, launa sa hapon nga ito sa alas 5 sa hapon. Balik tayo sa mga pangutana, dungaling.
2: Doon ay pangutana to si Brad Bernie Dormido Brother Sok. Ang iyang pangutana, nga, may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Nga, nus ako nunigi kuan nga, dihabas pagkamatay na nga, nahimun na siyang Diyos, or dinha na ba nga buhi pa siya, or diha na ba sa iyang pagkatao, diha na ba uban ang iyang pagka-Diyos. Muna iyang pangutana, Brother Sok, nga, iyang ipasupot, ipadala na ako ganina.
0: Nga ito'y katubag na ini mong pangutana doon kay murag lugitunon kayo pagpangita sa nusak ni magsugod nga itong Ginoo sa iyong pagka-Diyos. Naas Biblia ang tubag ini na sa Isaiah Kapitulo 9 niya versikulo 6. Mauni ang atong basahon nusak ang magsugod ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus nga itong Ginoo nga nagpainomdom ka na ito. Nining dakong kamatuuran nga angay na tumasahon din sa Sagrada Scriptura. Gingon sa kasulatan, alang kanato ang usa ka bata nga lalaki gihatag. Ang kagamhanan igatungtong siya nga baga. Pagangan siya makagagahom nga maglalamdag tagsa-tagsa kanato. Og pagatawgon siya Diyos nga gamhanan, kahibulungan, magtatambak, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipis pagigdaid. Alang ka na to, ang usa ka bata. Sa to pa, sukad sa pagkabata ni Kristo, nana iyang kahimtang sa pagka-Diyos. O gitawag na niyag, nga, usak ka kagamhanan, nga ang kagamhanan niya siya nga bagay, igatungtong, nga iyang ngalan, pagkatawag o kaybulungan, magtatambag. O siya, Diyos nga magagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipis pagkigdaet, address ni, nining bata nga na tao. So, mao niya ato yung katubag sa pangutana nga, ang pagka-Diyos ni Kristo, pag anin niya sa kalibutan, siya Espiritu, o siya Diyos. Ang iyang pagka-Diyos na, mawasan na ito sa San Juan 12:34. Nga nag-ingon nga, alang ka na ito, sa kabata gihatag. O kami nga nahibaw sa balaod, makaingon, nga siya mao Diyos nga gamhanan, o siya Diyos nga walay katapusan. O mao gini sa Salmo sa Isaiah 9:6, nga siya pagkatawag, amahan nga walay kamatayon, amahan nga walay katapusan, Diyos nga makagagahom. So, sukat pa rin sa pagkabata, Diyos na gina siya, dili kay matabata lang, kundili nagasulob siya sa kahuyang sa usa ka bata, apandaa sa sulod siyang kalak, the spirit of being God. Wala sa 1 Pedro 5:18, mingo sa Pedro, si Kristo na matay sa iyang tawhanong lawas. Pero buhi siya kanunay. Alam mo niya itong tubag sa Biblia, nga bisan sugod, sukan pa sa pagkabata, Diyos na gyud ang maong bata. O kini, gilitok sa Espiritu Santo. Sa Isaiah, Kapitulo 9, Versikulo 6. Nga kanang bataa, pagkanganlan na ito, kahibulungan o magtatampak. O pagkatawgo na ito, Diyos nga makagagahong. Nga amahan nga ulay kamatayon. So, di gini mamatay ng pagka-Diyos ay namatay niya mo iyang pagkatao. Isulti na ni Kristo na sa San Juan 8:40. Naglugok ang daghang mga tao, nagdag-armas bangkaw gispana, aron pagpatay kang Hesus. Umingon siya, mianhe mo ka na ako, aron pagpatay sa akong pagkatao. Wala sumpaya si Ginoo, apandili mo makapatay sa akong pagka-Diyos. Kaya ang pagka-Diyos matod pa sa Isaiah 9:6, kanang bataa, Diyos nga gamhanan. O kanang bataa, amahan nga walay katapusan. Sa ito pa, walay kamatayan. So, muna tuntubag sa pangutana mitungod sa nusa ni mo padayag o nusa magsugod ang pagkanaas pagka-Diyos ni Kristo diya siyang nakasag
1: pagkatao.
0: Arong pagtubos ka na ito.
1: Nagasalamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana na Bernie Dormido diya sa Linaw, Talisay City, Cebu. Niya, ato sang paminawon si Brad Carlos Pastoriti, Brother Sok, sa iyang mga pangutana sa
2: Manggabi ka ng Bradeng o Brad Sok. Manggabi usab sa among karaparoko da sa Laray, sa Consolation Parish, si Padre Banoy o ni Brad Christopher Carion. Manggabi, Brad. Ang akong pangyog, katinawan ni Brad Sok, bahay na ni kang Christopher Sok, kita nagtudot ang nga si Kristo namatay ang edad 33. Ang akong amigo nga Pastor Bridsok ningon siya nga na ako'y history rin nga si Kristo namatay 29 ang edad. Munang muta na ko rin yung Bridsok kay panudo na to nga si Kristo namatay 33 magod. Nga, ang iya 29 man, huwag ka buto 33, pareho ko ni Bridsok sa itong tipo mino.
0: Ang ato'y katubag ni Ana Carlos Pastoriti, kining naisuwat sa balaang kasulatan ay nasuwat sa Biblia. May tungod sa pagkatao o sa kamatayong ni Kristo o mabasa ni nato. Ang iyang ingon nga pag edad ni Kristo 29, kaya pa siya masakar langit. Kaya pa siya mamatay.
2: No.
0: Ano yung may gisuwat din ni San Marcos. Ato ni paminaon si San Marcos kay naagir gipaybawon niya no sa mataw nga sa Ginoo. Og no sa siya magsugod sa iyang katilingbanong misyon pagsangyaw aron maluwas ta. Na sa San Marcos Kapitulo 3 nga nagayon din he o oh, de San Mateo mani sa iluri kadit kayo ha kayo may gining madungog nila nga dili ni Kapitulo ba persikulo labay gikan gini sa malaan nga kasulatan San Marcos Uluhan 3 kini ang gipahayag nga matur pa din he nga pagsugod ni Jesus sa iyang pagsangyaw sa maayong balita nag-edad siya o katluan katuig 30 sa to pagsugod niya gwali 30 yung edad niya usama mga pag-istokada anangan nisangka naman sa langit sa
2: 29
0: wala tuulan tas Biblia doon kay ngayon lagi ibinto nila nga 29 isaka sa Kristo sa langit pero di ay pag edad niya 30 gikan siya ang pagkabata diin man siya gikan din diin man siya magtago inangingon naman uban wa na kalibutan ni Katoliko ang Ginoong Jesus miyadto sa India o gitumpi niyang kalalam o mahika kay bulungan mga gahum sa mga maalamong mga tao sa maugdapit. Tinood ba na? Dili na tinood. Kay nga itong Ginoo, diha na siya gahum bisag bata pa. Kay siya Diyos man. Musawa siya mo ato o India aron pagtuon sa kaalam o mahika, the magic, the somewhat supernatural powers by the practice of men and old men there. Doon na pagiging ipakita nila nga, doon ay tabla nga, ang lansang gipaliba, ang lansang nga talinis, mo'y makita nila ang ulo sa lansang. Kaya, tabla. Nihigda itong tao. O di lang kayo nihigda, nagpaligay siya, tako kayong track ni Karka. Paglikit. Mawari ka buhi, nag-hapon, mag-isang lapsi sa mga lansang. Was it true? O bisan pag tinuod na, mayingon na ito nga. Adunay kagahuman. Nga gipangapkap sa mga tao. Pero dili tinuod nga itong Ginoo. Ni iskwila dito aron paghagdaw, pagdaginot sa tanang gahum, labi sa labing magagahum, pero nothing more than that. In Christ, He raised the dead. Nasa San Juan 25, napiting hilaka ni Maria o si Marta, magsuon. Kung dinhi pa lang ka magtutudlo, nilinta mamatay, mga kwiksuon. Ano, nahandok ka man. Kay pinangga na mo, di na na mo siya makita. Karon, ako siyang pagulaon siyang lunganan. Patay na ginukot, upatan na katuwig, di na mahimo. Bawon ang lawas sa akong isoon. Lazaro! Guwa sa imo gilumgan. Sus, guyod ang dako kayong batong gitabon sa maong lungag. Huwag ni guwa si Lazaro, kabuhi. Huwag ni pagkakpak ang mga tao. Ang tao, patay na upatan ka adlaw na buhi. Because of the power of Christ. Because His life, He's the way, He's the truth. And He's God. San Juan 5 nga ningon si Jesus ko nang ako nga mahan mubanaw patay sultihan ta po makahatag ko kinabuhing walay katapusan tagsa-tagsa nga akong hatagan tiyan mo na kung nga nga mahan magabanaw patay gipaybaw si Jesus nga siya may gahong tungod kay sa San Juan 20-30 ningon si Jesus ako nga akong mahan o siya I and my Father are one. So, Diyos amahan. Ay Diyos anak, ay Diyos Santo. Pero usara sila kapag Diyos. Sa magdaku kayong garapon sudla na tuktubig, pila ka garapon to. Pero pila ka tubig, usara. So, to katagsa-tagsa ka persona. Pater, Filios et Spiritus Sanctus. Son 3:6. Nga bahan anak Espiritu Santo, tulo ka persona. Pero sa ilang kinayas pagka Diyos, usara. Mora ang mabasa na ito. Nga si Kristo, Diyos, og tao nga patuod. Balik tani ni Brother Aling Bakalso.
1: Dengan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw, sa dili pa. Sa dili pa, ato sa ning i-recognition ang mga kaigsuna na ito nga naminaw diya sa Sitio Santa Cruz sa Barili, Cebu. Mga kanunay nagsunod sa itong programa, sila si Emiliano Dandan, si Teresita Canoy, Juhinis Pasun, si Florencia Ricapert, si Pablio Villahermosa, o Gabilino Caryon, may gabi din na ni Gune, o Tuting Juarez Nicolas Dade. May gabi dihastanan nga kanunay mong nagsunod sa itong programa ang Payagan sa Kamaturan o si Brother Vicente June Imperio nga alias kununi siya Iman of a Thousand Boys. May gabi diha Brother June. Alam mo na sa itong amigo nga June Purka nga nagtanaw karon sa itong Payagan sa Kamaturan. Walang kumaka kuana ni Brother Sok sa teksto, nakalimut ko, mauni iyang gipangutanan ako, ganina usab, nga pangutanan ni sa itong kaubang limnister, Saint Joseph Paris Tabuno. Ang ingon dito nga, brado naman, ang Diyos dili magka all perfect man, di ngayon siya masayop. Pero nga naman, di na, no sa Isaiah siyang nabasa, kalimut lang ko sa teksto, yang gisulti. Nga ingon man dito nga, nagbasol ang Diyos nga nung gihimo ang tao. So, sa may imong explanation ni Brother Sok?
0: Oh, may na yung pagkatanahan. Kay, naamong ko yung nasuwat nga sa numeros 23, sinabi, ang Diyos nila tao. Unya, sa 1 Samuel, naging unsan nga, ang Diyos nagbasol nga gihimo niyang hari, si Saul. So, kung siya, Diyos, ang Diyos di man magbaso. Pero nga naman nga, murag na kasumpaki man eh. Kaya nag-ingon man nga, ang Diyos nagbaso nga gihimo niyang hari, si Saul. So, magbaso bang Ginoo nga, di man siya masayop, di siya makasaha. So, ang kahulugan niya mga pagbaso, wala mahimuot ang Ginoo kang Saul. Tungod sa kagahi siyang ulo sa pagsunod sa mga mando balaod sa Diyos, gipalapin niya ang iyang tawhanong kagahuman ni si pare. Muna nga, wala mahimuot ang Ginoo kaniya. So, muna ang ngayon na ito, anthropomorphism. Masa ka nakapulong, in English, nga nagkahulugan, kung ang Diyos magahimo sa mga buhat, ingon sa buhat nga tawhanon, nga dili angay sa Diyos. Sama sa Sidrak, nagingon nga ang Ginoo, ang Diyos Amahan, nagkumbiraman ang mga tao, og siya usap mikaon sa panahon sa kumbira. Nga dili man natinoon kay Ginoo, di man umakaon kay Diyos Espiritu man. Pero muna nga nag-anthropomorphism, nga ang kahimtang buhat nga iyas tao, gipahid ngadto sa Diyos. Manang yung na ang Diyos nagbasol, anthropomorphism na siya. Kaya ang Diyos, dili man masayo. Ang Diyos, di man magbasol. Pero ang punga pagbasol niya, nagkahulugan nga, wala makadawat si Saul o panalangin sa Diyos tungod sa iyang daghan ng mga kasalanan o kadautan. So, wala kay muti sa Diyos ang maong hari. Dili kay nagbasol nga, nasayop ang Ginoo. Kaya di pa siya masayop, hindi siya makasahan. Wala kahimut eh. So, the word nga nagbasol, that is a part of anthropomorphism. Nga ang lihok o buhat nga angay nga anara sa tao, gipahid nga to sa Diyos. Pero dili na mahimo alang nga to sa Diyos. Sa mas pagpamakak, sa mas pagbasol, tungod kay siya, hingpit nga Diyos sa Salmos, Kapitulo 8, versikulo 30, God is perfect. Ang Diyos hingpit gayon nga dili mausap. O siya ang Diyos nga labing maluloyon nga sa panahon sa itong pagkapukan mubangot ta. Kung di siya mingon ko, umani mo ba ang balik sa saom sa lapok. Di mo sagot ang ginawa na. Muna nga sa itong pagkumpisal, itong inamduman, nga ang gahom nga dili iya sa tao, yatak sa ginawa, ang forgiveness of sin. Muna mong kumpisal, tas pare, para magkadawat tag admonition, mga lamdang nga lagmit na saag ta. Nga matag siya absolution. Ang gahong pagpasaylo nga gihatag ni Kristo sa Juan 20:22 og mihuyop siya sa mga apostoles nga mga pare og siya mingon bisag kinsang sala inyong gipasaylo na pasaylo na ang uwan niyo pasaylo o wala siya mapasaylo. So umuna pare may gahong sa pagpasaylo sa atong kasa pero kita nga gipasaylo nadawat na itong admonition ang lamdag og mga pung nga padayuno nato ang kinabuhi ng matarong, dili himo na itong hunawanan sa lapok sa itong kamutong kalag. Pagkasa Martes nga ito sa Bernes, pagkasabado kumpisal, pagkadomingo kalawat, sunod-asad, Lunes, Martes nga ito sa Bernes, pagkasa, yeah, pagkasabado kumpisal, pagkadomingo kalawat, dili na maong gisultis nyo. Kay dili na mao ang husto nga paghinulsol. Yung Ginoo ang paghinulsol, mao nga gikan sa lapok, sa kagulo, kasambok sa imong kalag tungod sa yugasan ako. Limpyo na ka, yung Ginoo. Healthy soul and body. Balik ni mo ang galamhan sa imong kalag. O sa kalipay o kalinaw imong matagamtam. Ayaw pagsaong pagbalik sa sala. Kay musamot hinuon ang imo mga sala pagkadaghan. O ang sikrito na makahunong tapag pagkasa, likay tas okasyon sa sala. Kaya ito, wala tingali din sa siyudad sa Subuka, simba ko lang nga balik to. Lakan kay mga batanong diya sa Karsada. Mga laki makita nimo. Ya, sir, gusto kang maglipay, sir? Doon na din ay nagpaluyo ng lawak na tuwing taon mga babae. Magbaligya silang lawas. Huwag ka na masuko ang Ginoo niyan. Kaya ka na usakad akong buhat sa paglapas sa suko sa Diyos. Marang, huli kayo ta. Doon na sila pitsugal, ngumunong panglabay lang kwarta. Ayaw pa ka to dito kasi tingali nag-20 mil ng gumabayad sa utang ipusta ni mo. Huwag doon ay mga dapit nga doon ay mga away, mga pamalikasay. Ayaw pagpaduol. Labi na mo intra ka, na. May igong kasigaruti sa nag-screama na. So mo na mga okasyon sa sala, nga itong likayan. Ayaw pagpasa sa mga hugaw ng apasahon, i-scan up na yun ang cellphone, kung doon ay makita ni mong malaway, ayaw pagtutupo. Huwag mo na ang itong paglikay sa sala. O niya, kung sige tagkalawat sa mga lalawas, Ginoo, doon na tayo commitment. Nga na nasa in English of atong amendment. Pakigbisop, nga din ako mubalik sa pagkasaan, you know. Kay nagmalinaon ko, malipayon ko. Kung tigbason ko sa kamatayon, andam ko, di ko mahadlok. Kay ang grasya sa pasaylo, o gagrasya sa kabalaan, niya anak na ako, you know. Pagkanindot niya na. Muna nga, atong inumduman nga, ang kupisal lili, hunawanan sa hugaw na itong kalag. Saw-saw ta sa tubig sa absolution. Dili malipay ang ginawa na. Ngayon mo na itong hunawanan sa itong kalag. Pagkasala lang yapon. Kika sa Lunes nga tos Bernes, pagkasabado kumpisal mo rin yapon. Pagka Domingo kalawat. Dili malipay ang Espiritu Santo niya na. Kaya insulto na sa pasaylo ngayang gihatag. Kagikan siya ang amahan. Gikan sa Diyos ang manok sana. Kung Espiritu Santo muhatag ka na ito. The power of forgiveness and enlightenment and strength to overcome temptations. Muna ang may tabo na to. Tay kusog na to. Pagbalibad. Pero ayaw pangita ang temptation. Kay masugam magkita niya. Kaya ito namang ipangita ang sala. Balik tayo ni Brad Aling Bacalso.
1: Salamat, Brother Sok, sa imong patinaw. Sa dili pa na ako ihatang ato ni Brad Carlos, Brother Sok. At doon sa tayo pasukpot nga pangutana nga ipadala gyapon, pero sa dili pa ato sa nimbasahon ang mga kaisunan nato na may minaw diha sa ang ginsayawan gunting Barili Cebu nga ang ilang pangutana ang kanunay nagsunod ay program Abrador, sila si Pili Hingoyon, sila si Aluna Arnold Ribuyas, si Pabing Hingoyon, si Jinjin Hingoyon, Naring Hingoyon, si Cecil Karatel, si Rui Recopolisyon, ni Andot Recopolisyon, Lindo Recopolisyon, Manuel Hingoyon, Amin Recopolisyon, Lando Abrigundo, gikan ni Baring Bakalso, di Haskandulawan. May gabi ka na itong tanan nga, kanunay mong nagsunod. Pero sa dili pa nato ihatag ni Brad Carlos, Brad Rizok, tunay gipadala nga pangutana, kining ni asa Hinesis, Kapitulo 3, versikulo 3, nga ito sa 19, pero ato sang anam-namon ang pangutana, Brad Rizok, kay dina sila ni Kutlo. Ningon sa dini nga, sa diha nga nahuman pagtintal sa yawa, si Adan o si Eva, naabli ang salabutan nila ni Adan ug ni Eva ug nasayod na sila sa maayo ug dautan. Din ang pangutana ni Brother Sok naman sa Genesis Kapitulo 1 Genesis Chapter 1 Verse 26 nagingon mahingo muunta ang tao sama sa tong dagway sa padagway sa Dios adunay salabutan pero nganong din siya dinha naman sila kay bawo sa dautan sa maayo ug dautan human sila nakasala. Unsa may imong explanation na ni Brother Sok?
0: Nabli ang ilang salabutan, that is a figure of speech sa kahulad pamulong ba? Nga, the innocence of child, edad sa bata, mga 3, 4, 5, 6, 7, 8, wa pa sila ng ulagnon nga pagbati. Pero, naa nila ang innocence. Panaasa nilang salabutan, igtubo na niya na mabutag mga 8-9 years, na nasa sila, age of reason. Makamaho, mahibaw ng bata. Niyan pa na yung gana, kung siya mayog daw tan. So, mauna, ang kahimtang ni Adan ug Eva, so pa magkasa, the innocence of spirit and body. Wa pa sila ng ulagnon nga tinguha, pagtagamtam sa lawas nun nga kalipay. Kay sila daan naman nga malipayon. O gisaaran sila sa Ginoo. Nga dili mo matiguang. Dili mo mamatay. Dili mo masakit. O magpuyo mo sa kinabuhing walay katapusan, uban ka nako sa gagrian nga akong ipuyan. Pero nalimot man sila sa gitambag sa Ginoo nga apan ayaw mo paduol nga nagkahoy sa prutas nga makaiibog kayo. Kaya nahi akong kaway ng mga malinglab. Nalinglagat sila. Kaon sa prutas, niyabot na nga naabli ang ilang salabutan. Abot-sabot na nang ulagnon nga pagbati sa lawas. Kay the innocence of the body and soul, diha Manila. Niya adult naman sila. So, naabli ang ilang salabutan. Pero that is figure of speech. Ito pa, ni guwa ng ulagnon nga pagbati. Ang malawayon nga pagbati. So, Tungoriana, nakahimo na sila o mga buhat na mabuhat man unta nila sa panahon sa paghatag sa Ginoo. Siyang panahon nila, panahon sa tao. So, mora, nga naabli ng salabutan mo, sabot, nga naulipo na sila sa ulagnon nga pagbati. Tungod sa kahum ni Satanas nga nagapos kanila. Adan, Eva, hain naman mo. Kakablite na ikatay si Judas. Si Eva, si Adan, tagutang mayo kayo. Wala ka katultol Ginoo na to. Nakunaw na sila nga. Wala ka katultol Ginoo kayo naman. Adan, Eva, hain naman kamo. Amot sa mga Ginoo, hain na kamo karon magpaulipon. Magpasakop. Kanaanto, nasakop mo na ako. Ano na mo'y kinabuhi? Nga wala'y katapusan? Di mo matiguang, di mo masakit? Doon kalipay. Nga mabot ang katwigan, million of years, you still remain young. And death is away from you. Kamatayon. Hawa ka ninyo. So, mauna. Nga, pahingon nga, nabli lang sa labutan, na ulipon na sila. Yan ang lawas nun nga pagbati. Nandun na may panahon sa pag-abli nila, silang pagkamagtiayon nga dili sa ang ilang multiplication of children. Wala, nandata sila muhimo niya itong pagpaduol ni Satanas. Hay na kamo! Tago, iba kay wala ka tultulong, you know. Dili na mo. Ang magsabot, you know. Hay na mo magpasilong sa gahumba ni Satanas. Inyong gibiyaan ang diha sa landong sa kalipay kalino gikan sa Diyos inyong ibiyahan. Siya mo na atong tubag sa pangutana.
1: Dagang salamat, Brother Suk, sa imang patinaw sa pangutana. Pero niyaman si Brad Carlos atong paminaw ng iyong mga puno ng mga pangutana, Brother Suk.
2: May gabi ka no, Brading, o Brad Suk. May gabi usab da Brad Dakwa sa Laray. Ang kauban nga gupuhon.
1: Dili kay guwapo.
2: Ang Mateo 17:27 basok ang atong Ginoo gipangyuan si laog buhis pabuhis nila Ginoo gipangyuan sa buhis sa templo nya ngano merjog nga si Pedro ay mangisugo nga pag masulid daw isda nya ang pero nung isda nga imong makuha buka ang baba kay na ang kwarta nito nga para ibuhis. Nganong ang Diyos pero gamahanan man. Bisag unsay iyang mahimo gamahanan man kasiya. Nganong giyagwago ngayon si Pedro nga pag pamaso dito para ito ibuhis. Nganong malalaman man siya makuha siyang busa nga ang Diyos gamahanan man. May guwa si kwarta, naa si kwarta kay gamahanan man. Nganong giyagwago ngayon si Pedro sa pagpasol. Aron ibayad og buhis. Palilukan ni Busok sa Mateo di City, Ban City.
0: Nisulti man si San Pedro. Ha? Ang nga ibang anak, pangayuag buhis din iba ang mga langyaw lamang mo itagag buhis alang sa kagamahanan nga sibil. O nga nung ningon mas Jesus nga panganto sa dagat, ilabay ang imong
2: pasul.
0: Pasul. Ang unang makuha, tanang ibla, ablihan ang baba, kaya na di ay igo nga salapi ng ihatag na tupuis. Now, ang atong Ginoong Diyos nag-foresee nga dili mayatakan ang usaka anak nga gialagaan sa katawan o nga makahatag daghang mga exceptions of the rule. Kaya diya sa sirak o sa kadaang tugon sa San Sidrak, na iyon nga, ayaw buhisi ang mga pare. Ayaw pangayuig buhis ang mga pare. Niya si Kristo, tumubasa man ang labaw mga pare, na nasa Ibrahano, Christ is high priest, apostles, and also the head of the church. So, exception nun ta siya, di siya ang mga buhis, pero ipakita sa Ginoo nga, ang atong kinabuhi ng kalibutan na kinanglan matuman siya. At sa mabasa, San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 23. Ngayon ang Ginoon, duha ka institusyon nga akong gisugyot nga inyong pasakupan. Ang institusyon sa pagtuo kong relihiyon. Pasakop mo sa relihiyon nga gitukod si Ginoon. Kanya, ningon siya na Ginoo nga ang gobyerno sibil kunun sa'y buhis nga lang sa mga tao, sila sa maghatag o buhis nganto sa gobyerno sibil. Muna, nga itong Ginoo na sayon nga siya anak sa Diyos. Pero isip usa ka naas katilingban, upos na siya sa gobyerno sibil. Kaya naman sa Siwat San Pablo sa Tagaruma 31, ang kagamhanan, ang gobyerno sibil, nagingon ng Diyos, ako ng kabubuton, ang gobyerno sibil. Nga naman, Kay daghan kayo ang mga taha sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo sa government, civil government. Ang mayong adalan, ang mga eskulahan nga ibayad, ang mga kabus, tabangan, ang mga masakiton, hatagan o tabang. O kini maong serbisyo nga himuon sa gobyerno sibil. Busa, tahuron ang gobyerno sibil. Sa mga tahuron, ang katawhan sa Diyos, nga naa sa simbahan, sa tinuhuan, ihatagsan ang kuliktang alang kanila. So, sa gobyerno sibil, ihatagsan ang buhis alang kanila. Niya kayang ginuosak o pansan sa katilingban

0: karon ato sa dagat, pamasol. Ang unang isda nga makuha, ablihing baba, ugang salapi nga na diha, higo na ikabayan na ito si Buwis. Ato pa, gitudlo si Hinoo ang usaka katungdanan sa gobyerno. Give to Caesar what is Caesar's. Iyatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Give to God what is God's. Iyatag sa Diyos ang iya sa Diyos. So, mo na mabasa na ito sa San Mateo 22, versikulo 21. Nga duha ka institusyon nga akong gitanyag. Ang institusyon sa Diyos, ang pagtuo o ang simbahan. Nga institusyon sa gobyerno, mao ang pagtabang kanila. Kinanglan doon ay mga eskwilahan ng walay bayan, mga doktor na hospital ng walay bayan, o pagtabang sa kabos nga nagkinanglan. Kinanglan buhi unik sa saka institusyon, mao ng civil government institusyon, gobyerno sibil. O sabot ang gobyerno na ito ba? Doon natin presidente, doon natin gobernador, doon natin mayor, doon natin barangay captains. All these are authorities and instituted by God to be respected. And these can institutions, mutapang sanay na ito. Mone mo, padag mga doktor to sa dapit nga, o mga nurses, free clinic, nga to sa mga baryo, nga daghang kayong pobre, o lipay kayong mga tao niya na. Sa gobyerno na. So, muna nga, render to Caesar what is Caesar's. Render to God what is God. Buhi Caesar, ang naas gobyerno, niya ihatag siyang kulikta, nga to sa simbahan. Kay ka na, sugo si Ginoo. O, oh, muna itong tubag sa iyong pukutana, Brad Carlos Pastorete.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana. Pero na tayo pangutana, Brother Sok, pero gamayin mo niyong oras, doon na nalatay 5 minutos. Nga atong kamigo diri sa Luyo, Brad Dennis, makulod sa iyong programa karon nga paghigmata. Tingnan aton laning mensahe na gamayin mo, Brother Sok, sa tanan na minaw. O sa imo sang mga pasalamat.
0: Pasalamat sa tanungaling sa itong mga kaigsunan na matabang sa pagampo nato sa pagpadayon sa itong tulumanon alang sa kaluwasan. Itong mga kaugpungan sa Catholic Faith Defenders. Kakanon ay isang nagampo alang sa itong programa. Si Sister P. Barino, Brad Lito Barino, o sa itong mga kaigalaan na nagpadayon gyapon sa buluhaton ng Espirituano. Ang atong mayor sa Talisay, nakapalipay ang Talisay noon, malipayon kayo. Tungod kay noong eskwilahan, nga why tuition fee. Ang ginaganon sa nang eskwila sa Talisay College, sobra sa 8,000, sobra sa 8,000 per tinikana. Yan itong mga tuho kasimana, doon ay graduation, 1,600. Hilak ang mga inahan. Anong hilak mo naman na? Kahit kami doon, huwag ito may gasto. Pretty rin tao nung huwag baon ang mong hihatag sa mga bata. Pero ang gobyerno na mo, ang eskwilahan mo ay bayad. Ang hospital mo ay bayad ang resibo sa ang mga resita sa doktor. Mo ay bayad ang servisyo sa doktor. Pagkanindo sa mong pagkakabos. Kaya di ay, usag babae nga, naglinya ko sa butika kahit palit kong tampan. Oh, so ikaw din eh. Oh, gano'n man. Ang akong banag yung perahan. Niyo sa man. Pastilan. 300,000 ang gasto. Gikan sa pagsuot, yung perahan. Tampal, grabe kayo. Dako kayo kagbayranan niya. Diyan mo mong ipayad. Siya ipayad yun. Huwag mo na ipayad. Ang ospital sa Talisay, huwag ipayad ang doktor, huwag ipayad ang tampal. Kaya lakon siyang nagsulpin ako. Sa ito pa, nagpasalamat siya sa ospital sa Talisay. Huwag bayad ang servisyo sa doktor, huwag bayad ang tambang. So, muna, nga, ang Mayor Stalisa nagpadayon sa gingan nag-ayuda para sa mga kabus. Ngayon, Tino Typhoon, pastilan naghana. Thousands of people nga wala ikapuyan. Dito lang puyo sa eskulahan, public schools, o sa basketball courts, pagkabus sa dua kabuan. Nakagawas na sila, ibaunan sa mayor kwarta sa tuwing ang tumunga, makatukod bisa gamay nga balay. Ug ang iyang kapikas, si Congresswoman Ria Gurias, nitumpasan mga ayuda

0: matag sa mayo aron maka katuman taon nga makapuyo sila bagong balay. Doon na mo'y bagong balay na doon, Carlos Pastoriti?
1: Oo.
0: Doon na. Basta niya sa victim niya sa kwan, yung papa, si Brad.
1: Inabang Ria.
0: Oo. Oh, so, nakadawat na siya inabang. So, muna nga, ayuda. Yan tumiaging pibla ka simana, ang mga mananagat kay Sigig Habagat, wana ka pangisda, gitabangan, ug ayuda. Mga pilakto ka ino na to, kilong bugas o mga linatang pagkaon sa mga mananagat. Kanya, pasalamat ha. Nga kada simana, doon ay free clinic. Ang mayon, nagpadaas sa mga doktor, mga nurses, abogado, para doon ay husayunon nga kaso, engineer, kung doon na sila mga projects, way bayan ang mga tambal. Lipay kay mga tao. Hapit 22 ni ka barangay kada semana huwag ka kulian to ang free clinic pwede nagkahan ng mga bata mga ginikanan na doon ay sakit nangagho sila sa usaka pangagho nga mapasalamaton nga giduog sila sa mga doktor mga nurses nga matambal o maghatag o tambal nga magamit nila kini ang kagamhanan nga gipangita nato kanunay sa mga tabang sa mga kapos. Sa Talisay, Honorable Mayor,

mana? Huwag kakulian. To ang free clinic. Purtindikahan ng mga bata, mga ginikanan, yung doon sakit. Nangagho sila. So, saka pangagho nga, mapasalamato. Nga giduogi sila. Sa mga doktor, mga nurses, nga matambal, o maghatag, o tambal nga magamit nila. Kini ang kagamhanan. Nga gipangita na ito kanunay ng mga tabang sa mga kapos. Nga sa Talisay, Honorable Mayor,

0: mana? Huwag kakulian. To ang free clinic. Purtindikahan ng mga bata, mga ginikanan, yung doon sakit. Nangagho sila. So, saka pangagho nga, mapasalamato. Nga giduogi sila. Sa mga doktor, mga nurses, nga matambal, o maghatag, o tambal nga magamit nila. Kini ang kagamhanan. Nga gipangita na ito kanunay ng mga tabang sa mga kapos. Nga sa Talisay, Honorable Mayor,
1: ang mga regular programs sa ato ang office. So, ang first jud nga kanang qualification is kinahanglan registered ang farmer sa RSBSA. Then, mo-approach sila sa kay ang registration to naman sa tagsa-tagsa ka mga LGUs. So, magpalista sila dadto. And then, ang kuan pod karon kay ning adapta ng clustering bitaw nga approach. So, pwede pod o gantong namadjik kasagaran grupo or mga kooperatiba ang mga farmers. So, adto sila dadto, kinanglang magpa-registered sila, mas maayo nga magpamembro sila sa maong mga grupo. And then, mauna nga i-source or ilista ang ato mangong lista kay magikan sa mga munisipyo. So, sila dyan ang mag-endorse, ana. Pero, kung lagi nga, kinahanglan ka ng mga lista sa mga munisipyo, kinahanglan natong i-check po na sa ato ang system kung kana bona fide ba na, eligible ba na ang farmers. Atong first nga, kung dyan is kanang registered sila sa RSA.
2: So, nindot din ano, kay kanyang para dili sila mag tipunok ba, no? Kumudungan sila ganha sa to ang opisina sa Patco Bohol, no? Nga, di-inform na to mga farmers nga dapat muuna sila dito sa munisipyo. Sakto ba, Miss Love?
1: Yes. So, pwede po kasi ilahang mga namantay mga caravan ko. So, posibly jud nga nakahibaw na ng ato ang mga farmer leaders. So, ang kaan nila, ma-approach sila sa ilang mga farmer leaders. Na, pwede po, o kana ilang farmer leaders, may muadto sa munisipyo nga magpakaan sa ilang grupo. Or pwede di po nga individual mo po mo direct siya sa munisipyo. And then sa awang nahibawan ang mga munisipyo po dapat na sila mga initiative na sila usahay mag-schedule na sila barangay-barangay para adto po mag-register sa RSBSA.
2: So dapat jud din no, nga aktibo jud ang ato ang mga farmer hilabi na katong mga tuno na jay mga grupo no nga imong giingon pa Miss Love no nga adapt na jud sila sa clustering nga approach. Nindot ni siya nga kanang daghan na sila or usa sila ka grupo para maapod-apod og dali ang mga samaan ning mga seeds o fertilizers no nga gikan gayud sa DA.
3: Sa pagbalik mga higala atong hisgutan og unsa ning saad og 4K program og unsay ma-avail human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
4: El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
5: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan,

0: Prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Og mo ka to atong mga pahinumdong mga higala. So balik ta Miss Love, no? Na-mention ni mo ang saad. So unsa ning saad og 4Ks maka-avail sila sa utanon?
2: Og na-mention po ni mo Miss Love kaning sa maong saad. So unsa din siyang saad og 4Ks nga maka-avail sila sa maong mga utanon?
3: So ang 4Ks special project na para sa ato ang mga indigenous people. Mainly ang ato ang kananad sa Bohol ang ato ang identified or recognized nga tribe or indigenous people group nga organization is mao ang Iskaya. Gikuanan po na sila, gihatagan na sila importansya sa Department of Agriculture, no, so na ay special project para nila. So sa 4Ks, maugya po na manghatag ta og mga agricultural inputs sa ato ang mga IPs. So ang ato ang kuan kay dinharaman na sa munisipyo sa Sierra Bulyunes, Pilar, Duero ang Gindolma, na ang Iskaya tribe din ha. Then ang kuna na kay mostly highlands na sila. So ang atong ihatag nila ng intervention is mostly vegetable seeds, highland vegetable, lowland vegetable seeds. Pero naputay na identify dato nga mura og kanang itong insignificant crop nila, kanang insignificant crop sa ilang ancestral domain, which is the ginger. So nang hatag po ta na karon og planting materials for Luya. Then ato pa na silang gi-package og mga fertilizers, then naantay mga garden tools, then for the livestock naputay ipanghatag nila. Pagkakaroon di ay poultry ang ato ang assistance nila. So naantay muabutay nga kanang native chicken for para sa identified na to nga IPOs.
2: Man naman ta din sa 4Ks Miss Love, no? So kada mo hang na-mention po ng isa which is ang saad. Sakto ba mo ni siya ang special area sa agricultural development na program sa Department of Agriculture?
3: Yes, apel po so na ang sa adiri ang ilang gi-focus karon kana sa munisipyo. Wala nang ihatag nimo unya ang kanang pilay kan basta kinana sila sa mga 5th and 6th class nga mga munisipya municipality kanang murag refer na to as poor. So nana sila yung mga identified nga mga beneficiary.
2: Okay, so for instance Miss Love, no, kaniang atong mga IP or indigenous people na under sila sa poverty incidence sa maong munisipyo sa Bohol, so pwede sila mo avail aning sa saad or kaning usaray dapat tilian nila sa 4Ks or sa saad?
3: Ang sasaad ng good sa wang kan nga defense is dili siya, dapat wala siya ay duplication sa mga so since naamay project or naamay certain project for the IPs, ato na to sa unang sa 4Ks ka, since naamay 4Ks, ato na to siya launang i-assist or ato na to i-through ang mga intervention sa 4Ks. Then complementary man, pwede man nga o dili ma-serve sa 4Ks ang mga production area ba, dili na to ma-hatagan tanan, and then naapay mga potential ang ato ang mga dapat potential area for expansion ng ato ang mga communities dito, pwede na to silang i-link sa ato ang mga regular banner like sa mostly sa awang na-mention ganina, paan man highland man sila, so mga vegetable ang ilahang need. So naamantay high value crops nga banner program, so ato na mo sila i-link to among tabangan ang mga IPs nga makalink or makapangko or mahatagan og assistance sa regular banner which is ang mao ang HBCDP.
2: Okay, so nice kay siya Miss Love din, no, nga kanyang makuha dyan na to ba, no, nga dili dyan madubli-dubli ang atong mga services, pero na maka-avail dyan ang tanan, no, Miss Love. So kaniang sa Patco Bohol Miss Love, kamusta man din ha, o kaning unsa ang current situation, no, sa agriculture din ha sa Bohol Miss Love?
3: So kung bahin sa intervention, mostly dili pa dyan na to makover tanan, pero dili ramanta may mga funding, so which is ang province of Bohol active man po na sila, no, so complementary ta, so na ay dili na to mahatagan og kanang intervention, naman po yung mga project ang province of Bohol. So, pwede complementary ta na paano para proof ang atong productivity since ang Bohol po dili mag-good sa food. Bisag sa rice, may ingon ta nga ang Bohol is more on rice granary for Central Visayas. Bisag dili sa Bohol, dili na sufficient ang kana rice. Kinahanglan complement jud o kinsa pay ubang funding agency din ha, kinsa pay ubang intervention nga mohat mo alalay or mo assist sa ato mga farmers para mo taas pa jud ang iyang ato gi target kay mo improve ang ilang productivity ug mahimo tang sufficient sa rice lang una kaysa corn sa dili man sufficient ang corn. So ang corn diri sa Bohol kay dili siya for staple kay dili man kayo corn eater ang sa Bohol, rice man siya. So ang asto na pong i-target diri sa Bohol for the corn is kaning for in support sa ato ang industrial, so sa feedstock. So yung corn ang ato ang mura og i-target pod ng mga expansion diri sa Bohol para ma-meet na to or bisag pila ra gani ka percent atong gi-target nga meet na to ang demand sa yellow corn tungod kay diri sa Bohol naman tay mga feed miller.
2: Okay, so Miss Love, next na question na sunod, daganagay ko pagotana. Unsa ang pinakadako nga contribution sa agriculture sa diha sa Bohol? Mo ba na no ang maong rice, then ikaduha which is ang corn?
3: Contribution. So agricultural man ang Bohol. So also agricultural province ang Bohol. So ang kuan na to pero mostly on rice. Pero napaya kunti mga kanang mga intervention sa uban nga commodity like na amang ganit tay mga gipang identify nga kanang mura bitaw unta og kanang pan commodity or nga ang mostly ang Bohol like kanang sa important commodity or sana priority commodity. So ube kanang ube folia mura gipakadak-an pod na sa Bohol karon mo nang ato pong ning focus pod ang ato ang intervention at ang mga research sa pag-improve sa ube production kay murag lahi ra jud ko no ang ube sa Bohol. So, na adyo something niya nga makaingon ta nga ube gikan sa Bohol is special, lami, humot, lami color, purple nga mga kaan sa ube.
2: Mm-mm. So, fakto jud Miss Love kay sa kuan karon din sa Pilipinas, lami sa jud ang maong ubi sa Bohol, which is lahi ra jud ang iyang lasa. Unya makakumpit jud ta no, nya hilabi na karon nga duna ra bay nga circulating nga balita diha sa atong social media nga duna puy laing country no nga ganahan mo kuan gukod no nga maunhan ta ba sa Pilipinas nga kaning mong ube nato is malabuan ta nila. So mayo na siya nga pahingusgan nato sa atong mga farmers dinhi sa Bohol no nga kaniyang mo-focus ta sa agriculture gayud kay dinhi makatabang jud ni sa tuwa.
1: Okay Miss Love, so mamina usa kitag mga pahinumdom mga kahigala no, mag-break usa kita. Kung pati

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Ang sama na imong gibitbit.
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong koglingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukutlo ramanta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong utanon.

0: Ang word of the day na to karun is saad. Akong balikon, ang word of the day na to karun is saad. So mayong adlaw ka na tong tanan, no, sa makasapa, mga kahigala, o welcome sa tong school on the air or eskwelahan sa kahanginan. Ako inyong host, si Kuya Miko, no, o welcome kayo mga magpa-enroll sa tong school on the air. Libre rin siya, mga kahigala, no, wala RG ba yun? Igo rin yun mga mo text, no, sa tong number, magpa-register mo, mga kahigala. Uban sa inyo ang word of the day or shout out, welcome, maraka ayon na ano nga, basahon ni Kuya Miko, mga kahigala. So, i-text na dayon sa tong number 0916-731-7100. Akong balikon, 0916-731-7100, mga kahigala. Apilin nyo ang word of the day, ugawin nyo ang mga detalye, no, sa mga aganahan magpa-enroll, kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyo ang luna, o klase-klase niya yung ipagtanom. Kung wala mo experience sa pagpanguma, wala mo yuta, nga katabnan, welcome regalo gihapon, no, tungod kay kining atong programa pagpalambo kayo sa agrikultura. So kung maka-interes mo, puno na mo yung idea, at least mga kaigala, no, unsa inyo ang gusto nga itanom. Og mao kato atong mga painumdo, mga higala. Okay, Miss Love, ako balik ko ng pangutana, no.
1: Unsay kasagaraw problema nga giatubag sa mga farmers nato din, ha, Miss Love, sa Bohol?
2: Ang mga kasagarang problema nakuwang ang mga intervention kay low productivity. Taog ka ng bisan sa rice, sa corn, low ang productivity sa Bohol. So mauna nga ning focus untang atong intervention ana. And then pero di manggod na to makuan, dili na over jutanan kay limited rabaya pud ang atong budget, like sa seeds. Okay ra ta kay makakuan man ta kaning sa fertilization. Ang atong mahatag at fertilization sa tapan kay dili bitaw jud ta maka fully fertilize sa kung say recommended ana nga area, dili nato mahatag tanan kay it kuan man pud nga dako og budget nga kinahanglan. So mauna nga kanang moingon jud sila nga kuang ang atong intervention kay like sa rice, mura og for every hectare mura two bags lang ang atong manghatag nga fertilizer, same as a corn, two bags lang per hectare ang atong assistance, plus ang seeds na good for 1 hectare jud. Pero ang kinahanglan nga fertilization anang 1 hectare sa rice ug corn kay naa man na sa 8 to 10 8 to 12. Na. So, dili dyan na itong mahatag tanan. So, mao nang makaingon ang farmers na kuwang ang atong gihatag. Then, kuan pod kaning mga cost of labor. So, mahal na ang labor karon, nasa mga ang mga inadlawan na anas sa mga 500 per day sa mga farming activities. Then, mahal ang fuel, mahal. Kaya huwag mo ka na ang kuan ron, o dili ka dili sa mga labor, pwede magkana naman tayo mga mechanization, naman tayo mga tractor, naman tayo mga planter, or mga harvester, yung mga gipanghatag. So, yung na po sila nga, mahal ang fuel. So, mauna nga, ang mauna yung kasagaran. And then, for the kanang hagit sa panahon napotay gi lantaw or natay gi forecast or natay gi pangandaman nga kaning sa ninyo. So mao na yung mga hagit sa mga pangumat nato.
1: Okay, Miss Love, wa naman jud tay saktong oras, ano, kuwang jud tay kayo ang 30 minutes, Miss Love, nga daghan pa jud dito angay nga dapat mahatag informasyon, no, kabahe sa atong mga farmers, pinanggang farmers din sa Bohol. So, Miss Love, mangayo lang ko sa imong panapos nga mensahe, no, sa atong mga farmers, og duna bay mga upcoming activities, no, diha sa Patco, Bohol.

0: pwede ma-joinan sa tuang mga listeners karong adlaw.
1: So sa mga farmers nato no nga kan pwede ra jud sila mo direkta diri sa atong office. Na mention naman ang ato ang address, so pwede ra jud mo moari. So pero mas maayo pud nga moagi on na mo sa agriculture, pero na may ari on sa ICM, pwede ra jud mo na may concern sa inyohang mga farming activities o sa inyong mga assistance, pwede ra mo moderate sa diri sa ta opisina. Then pada sa among na mention for the karon nga cropping, nagpadayon ang ato ang mga pag-apod-apod sa ato ang mga seeds and fertilizer assistance sa halos tanan nga mga LGUs sa Bohol. And then naapod tay mga technical trainings nga naka-schedule. So, pwede ra jud mo, kamoy mo volunteer mo, ato mo sa inyong munisipyo nga kwan. Doon na nai identified nga mga kanabitang participants. Pero kanang mas kwan nga kamoy mo ato nga gusto mo nga mo appeal ana, mas ma-appreciate na sa opisina kay og moingon nga magkuwang na nga nga training, pwede man tang pangitaan na to o paagi nga makakandak mi o laing training nga base sa inyohang mga panginahanglan. So mas maayo dyan nga ang farmer mismo, bitaw dyan ang kanabitaong active nga mga anjod o kanang unsay mga assistance kay dili mangguta makakuan tanan nga kanang naatay ang atong extension work ba, dili jud na ma-reach out tanan nga mga farmers kay pila ra ato ang ratio ta kuan sa number of farmers. So mas maayo nga ang farmers ang moduol nato para makahibaw jud ta og unsay ilahang mga panginahanglan para nga puho na po sa ato ang pagplano para sa atong mga activities for 2027 or for the upcoming years. Ato ang maplastar, maapil o unsay inyohang mga panginahanglan base po sa ato ang mga existing mga programa. Amoy gusto nga wala pa sa ato ang existing mga activities, basin pwede na to nang ipaabot sa ato ang national, dito na dyan sa national, sa Department of Agriculture Central Office. So, mauna nga kanang atong giayuhag, dito magpaabot, sige natong ipang-auhag sa atong farmers na kanang, kanang active sila, nga mong padangat dyan, mo-ari sila nato, mas ma-appreciate nato na.
0: Very nice kayo, Miss Love, no? Nga, dapat datong mga farmers active niya, willing po, no? Nga, mo-join sa mga programa o services din sa Department of Agriculture, Miss Love. Dalgan kayong salamat, Miss Love, no? Niya, sa sunod na po nga higayon, hinaot ikaw gyapon na mo ang mag-guest balik, Miss Love, kay kuwang yun kayong oras, no? Niya, sa itong mga pinanggang listeners din, hilabi na sa Bohol, gayon mga kaigala, no? Welcome, Rajon mo, nga mo duol sa ato ang opisina din sa Patco Bohol. Naimutang na kinitupad sa City Hall sa Tagbilaran, mga kaigala. Sakto ba, Miss Love?
1: Yes, ma'am.
0: Okay, so daghang kayong salamat o daghang kayong salamat, Miss Love, no? Ato ang agriculturisto o assistant APCO sa Bohol, si Ma'am Lavinia Corpus. Sa sunod na po nga higayon, mga higala, sa susamang oras, daghang salamat.
2: Kung din niya natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: DYHB-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo. Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumbaka blue sa charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS. Life Extension Vitamin D3.
11: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
12: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
11: Hindi po kayo gumaling?
12: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:43 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Usa ka bagyo sunod sa PAR ug tulo ka LPA gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gimonitor karon sa PAGASA.
3: Up sa prosecution panel, posibleng mo pamubo sa listahan sila mga testigo kung nag-uban kanila, dili na kinanglano ng mga testimonya.
1: Sa mga balita lokal, Cebu City Mayor Mr. Archibald, dili makiglantugi o labaw ng dili makiglalis kang Vice Mayor Tomas Osmeña. May kalabutan sa labing awahing pasangil niini.
3: Nagpabakuna baton sa sagit ka tip das, pabiling ang ubus din sa Central Visayas region.
1: Nangahadlock na ni Kasamang Ken. Manato report na doon ay nakalas ka patang masusok. Balita gawas sa naso, duluan sa 800, aga nakalas, samtaga na makaribo ang namising sa flash flood sa Nepal.
3: Sa negosyo mga butan sa DA, gibaduan pagbago sa mga El Nino response plan.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mapuhay Pilipinas.
1: Tungkol ng mga mahinong danon, unang radyo.
3: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod mga impormasyon ngayon mo masairan.
3: Ang ayari mo madunggan, una sa radyo, una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP. Unang radyo, unang balita. Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita!
1: At laro may kalang ang Lunes, pizza 31 na sa buwan sa Agosto, tuwing 2025. Sa ngayon sa kanito mukhang paro sa Sureo HP, aramit sa buka kami ng mga tigbalita.
3: Kinahan yung Radio Man, Ken Galindaya.
1: Ako sa Mirage Man, Lord Rosamante, at utemi ka na sa Resay, Santak na Sabutang. Paghatod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. Mike Buntag, Sugbo, Kabisaya, Nagbindanao, na napagkat na may gana sa tunga pagpanaguman. Nagilat kami nga ng kapos kapis kayo kamayan, ng adlaw ka na may gana ng Lunes. Kadapos ang adlaw may gana sa buwan sa Agosto. Ugma, September na! Bear na mga igala! Makadawag na sa tagkanta ning Whenever I see boys and girls sailing lanterns in the street. May buntag sa itong mga kaiksunan na rin sa ato, sunan sa Sugbo, sa itong mga siringan ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan may gala sa Western Eastern Visayas, kaya ko rasa, nagmonitor na may gala sa itong atonman ng unang radyo ng balita. Kamusta inyong kamuntagon? At pasalamatan may gala itong buhi ng Diyos. Sa iyang gihata nga lain na po God na may gala. Laing kinabuhi, nagpasabot na may gala nga saka na po ng atong edad. Alira kayo may gala panahon. Sunod nga mga adla may gala Pasko na. Daghan na mga manaygon. Daghan na po may gala madunggan na ito ng mga kantas Christmas. May buntag sa mga taxi drivers, bus drivers, sa PUG drivers, tanan ng mga driver, ganang sakinasa ng mga sakinan, naning oras sa karon sa kamuntagon. Murag ganun ay good news ugma kay mo rollback ang presyo sa petrolyo. Orang sa report ato na itong Sabado, murag tag 4 pesos to ang krudo, no? Ang ubos may gala, delikayo na kung ang pag-ubos, mao ang gasolina. Ang krudo, murag arang-arang kamay, pero mahal gihapon, 88 gihapon, kung unsa, or 64 gihapon. Kung atong kwinta-kwintahon ng mga kasama. Ay, buntagpon sa itong mga nanay, nga naroon sa nagtagstag sa mga kusina. Why klase ron, why trabaho sa mga publiko ng mga buhatan. Kay holiday karong adlaw. Karong adlaw may gala National Heroes Day. Atong ingon ako na itong nakalabang semana o kantong Sabado. Ang kasagaran sa itong mga kaiksunan niya last week. Wa na, nang laag na. Bernis pa lang mga igala sa gabi. Iwa na, tuwa na, padung na nga ito sa ilahang mga destinasyon sa probinsya. Aron nga makaligog dagat, ligog swimming pool. Ang uban may gala, laglaang lang yun. Bisita dari, bisita rito. Pag uli, wa na'y kwarta. Hilang ting swildo. Ang swildo na ito man nakalabang si Mana. Ang uban, no? Ang uban na. Unya pa. Ugma. Hinig balik may gala sa trabaho. May butag sa ito ka mga... mga maestro, ka mga maestra, ka may klase. Hala. Sana all. Pero kami dali sa DBHP may gala, bisag na holiday, Bagyo man, mag... Nag... Trabaho nga pa. Murami ani mga igala, mga polis. Bisag holiday, bisag... nag... Bagyo. Sa panadiha, trabaho gapon. Trabaho gapon ta, trabaho gapon. Hangtod sa hangtod. Trabaho karon, trabaho ma, trabaho gapon ta. Okay, watay answer to win promo karon. Kay ugma patamo resume sa tuang answer to win promo. Ato sa check mega sa kasamang Jesse Sabampong. Atong sayron mega mga presyo sa mga nagunang panaliton. Karong orasa kasamang Jesse, good morning Jesse.
5: Yes, mayong buntag at samang Arnoldo at samang gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG Bogo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay dire sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagtag presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Aos, 120 ang kilo. Bumbay puwa, si tintang ngadto sa 90 ang kilo. Luya, 130 ang kilo. Pitsay, usagatos ang kilo. Ripulyo, 120 ngadto sa 140 ang kilo. Sayote, 5 ngadto sa 15 ang buhok. Patatas, 120 ang kilo. Carrots, 90 ang kilo. Silikulikot, 120 ang kilo. Silispada, usagatos ang kilo. Siliatsal, 120 ang kilo. Umbay puti, 200 ang kilo. Tamatis, si tintang ngadto sa 90 ang kilo. Limonsito, si tintang kilo. Pipino, 40 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong DYHP Tatak Arimay.
6: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, calls og bold sa panit, mutumaw ang mga dark spot og uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500 kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation sa DTX 500 ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ugupan pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Dagan sana mga kasama ang Jesse Sabampong, gikamigala sa Carbon Public Market, mga kasama. Atong oras sa alas 4:53 na. Samtang sa Bikasbahin, doon ay usa ka bagyo may galang na nasood na sa Philippine Area of Responsibility niya gawas ani. Napailaing tulog ka LPE gawas sa Philippine Area of Responsibility ang gimonitor karon. Asa pa ni padong kasamang Ken sa Luzon? Gihapon ni kasamang Ken? Luzon? So, swa pa rin ni gihapon ma kapahuway ning Luzon? Hangtod karon mga higalan, doon na pa'y mga dapit dito sa Luzon. Doon na kay mga footage diha kasamang Gerald. Pakita na ito ng mga grabe ito ng mga baha dito, mga igalas Luzon, dito sa Bulacan, dito sa Quezon, tanan-tanan may gala dito sa Luzon, particularmente na sa Metro Manila. Ang grabe ang pagbaha niya. Kung imo ra bang basahon, may gala mga comment, tingon nga, di man na dito sa Luzon, dito sa Davao. Luoy na lang ta mga igala sa mga residente dito sa Metro Manila kay nasud na taon may gala ang tubig sa ilahang nga mga kabalayan. Ang uban gani may gala nangayo nag-rescue kay lapas taon na gud na to yung saka footage may gala nakita na ko dito nga hasta basketball court ang ilang ring mga higala halos di na makita tungod sa grabe nga tubig nga makita na to kini sa Aquino kuani dito ni Starlac ato ning Aquino Bridge may gala nga nahunlak. Ang porsyon may gala sa maong nga bridge ang okay na natagak na hunlak mga higala. Akin ipod ato'y baka. Oh, asa man istag dito ni Squan? Ay baka town mga higala oh na stranded. O kuan man siya kana nga baka-baka ra. Pampanga. Oh. Grabiha mga igala dito ang tubig. Gumikan ni sa wayhunong nga mga pagwan. Samtang ang mga deki dito mga igala sa... Wa magsilbi ilang flood control dito eh. Nalapawan tungod. Labi na karon mga igala kay ang Lamesa Dam ba ito ang gikahadlukan nga mukuan ka sa mangken? Mubigay? Kay kung mubigay na mga igala, delikado, maparihatas Nepal. Matod pa mga igala sa mga opisyal dito sa Luzon. Muna nga ilahaning nga gipang habwa ron ng tubig ang Lamesa Dam. Gikuhaan nilang tubig mga igala ron nga dili ni siya maguba. Sas ko kumahong guba mga igala. Simba ko lang ha. Daghang kinabuhi ang makilas. Ato si Check may sa kasama ang Jane Gallardo. Ay, ang kasagaran sa comment mga igala sa mga nasa sokmen sa social media. Puro man ko ano eh. Kanabitang una ng statement pag-uli until Clear Castro. Kabisag na dito may gala ang baha sa Luzon. Ang Davao may permi ihang tirahon firma. Huwag okay, na makayabo sa imuhang amo anti-Clear. At sa check may gala sa kasama ang Jane Gallardo sa gawas. Pag-ulag may gala sa gawas gabahin na ning oras sa karon sa kabuntagon kasama ang Jane. Good morning, Jane.
7: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Happy Monday manantaron kasamang Arnold. Ah, holiday.
1: Holiday?
7: Pero sa ato ah, kasamang
1: trabaho, Arnold. Trabaho, Gapon.
7: Ragyapon. Sa trabaho, Ragyapon na kasamang Arnold. Ah. Pero sa arit na, nagbarog ka din sa may atbang sa may DTR kasamang Arnold sa may iskaryo kay na jumikit ang ato ang palibot din ni Charon. Tumakita sa ato ang video kasamang Arnold, no? Kay natod pa, may dunay kakulian sa kuryente kagabi, ibinim, may dunay ni buto kagabi.
1: Tinood na. Hasta dapat dito sa kuan ay, kanabitang sa PhilHealth?
7: Mm-hmm.
1: Abot dito ang brownout?
7: Muraga kasi natin po din yung kasamang Arnold, ang brownout.
1: Hmm. Sama ko na hinong nanana, nagtrabaho pag-apong sila diha sa kuan, sa poste? Wala na.
7: Wala Nakakakakalim.
1: Laptan pa na ako karong kadlaon. Laptan pa na ako mga alas 3 sa 58.
7: Sa dugay-dugay, ginay sila nauman ka sa mga ano, pero wag din ibalik ang kuryente.
1: Wapag yun, damo sa kahinungdan, ana.
7: Dako-dako, gidi ay liga, ayuhunon pa ka sa mga Arnold. Kasi pagkakara ng palibot, biniporte pa Jod, na ngit-ngita, no? Dagan ay wala kay tayo makuandir, pero ang kahayag na sa itong mga sakyan na niya, sa itong mga idol, sa itong mga kasama, sa mga motorista mo, ay naghatag ka sa mga Arnold, lagi nito sa mga sumbusunito, din yung nakapalibot. Medyo gawas na lang kung katong doon ay mga generator sa mga Arnold kayo nakagamit or kanina naghayag-hayag din ni pero kasagaran din no labi na ginatong kadalanan din ni kasi us may opera ka sa mga Arnold pwerte yun sa ngit-ngit
1: sa imuhang boarding house ito ngit-ngit sad
7: ngit-ngit why tarong
1: wadeng may kristi
7: wadeng kasi kainit ka sa mga Arnold no pag ginumpuli mo balik na po meron ka sa mga Arnold kaya murag ko ba ibay din ang naapektuhan pag niinig
1: na. Tinood na, o.
7: Pag-butol sa performer na sa mga Arnold, o puli. Doon, ika po yung pagiguro to ang nag-ayuan niya sa mga Arnold kaya sa gabi pa, yan ang kadlaunan man po di ay sila. So, basit makabalik po sa sila karong adlawa ka sa mga Arnold, no? Nagani kay Nadjo Pan, nagani kay Halibero na nga tong may sudyante, din ikayo makasayog mata ka sa mga Arnold.
1: Tinood na.
7: Makabawin ang toga. Kaya walay klase. So sa pagkakaroon, bisan pa man o glit-glit ang palibot din sa ato ang nangyutangan ka sa mga Arnold doon na Japon kayo nakita din mo. No? Nga lang mga nagyahi na ato ang mga drivers sa nagkadaiyang sakyanan sa mga motor, sa mga jeepney ka sa mga Arnold. Dili makapahunong or dili makakuha nila ang brownout nga na sinati ka sa mga Arnold. Kada yun, ragyapon sila. Sa pagbiyahe gani dagan tag nakita po diri nga mga nagjogging ka sa mga Arnold nag-iahay po kay Muragya rest day man ka haron ka sa mga Arnold holiday mao siguro ning dagan tag nakita po na mga nagjogging and ato po na i-update ka sa mga Arnold kay Muragya gan kay taro i-update nga mga balita mga kuan kay labi na gyud kagabi ka sa mga Arnold dunay na itong gracious may babag. So, nakuan ra na angin ang katungo sa kamotorsiklo. So, ato pong i-update kung kumusta ang driver ni ato motorsiklo ka sa mga Arnold. Matod pa, doon ay nakalaspod sa maong disgrasya. So, madyo ka namin kung bakag marag bukid-bukid na ginadapita din ka sa mga Arnold na marag kurbadahon po da. Ang dalan din na sa mga tagyapong tayo dugang pagtagada sa paglibot po natin din sa Dakbayan sa Sumbuka sa mga Arnold. So far, wala naman po rin noon tayo nakuha ang mga tao o mga disgrasya karo mga orasa. Wala na sa tayo na sinating na pag-uwan ka sa mga Arnold. Medyo hayag na po na matuwang kalangitan. Pero masod pa nga muray na ay bagyo. Mapunang nga ito ang Tagalog pagtagada.
1: Na ay bagyo, na ay bagyo. O niya, Luzon, gihapon ang iyang puntirya.
7: So, kapag ay nahuman ang pagdaha-baha po dito ka sa mga Arnold, yan na po.
1: Nanasad. Wala nga, makuanggiyod, mababalak ka na po ng uban nga mga congressman dito sa Luzon kay ang ilahang flood control project ba
7: Maklaro ang mga buhaya na po dito sa mga Arnold.
1: Wala
7: na. Kuya-kuyawan na po sila karong lagi natin kuhan dito sa mga Arnold. Pero mauna ka sa mga Arnold, no? Tagaanya po na itong pagtagada, uban pa ang mga panghitabo sa atong palibot ka sa mga
1: okay.
7: Arnold. Kaya nalasot po na karoon ang atong hatag na update. Nagigyan na lang ni Miss Story Street. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP. Sa Talk, or Radio.

0: Dansa la vaga sabanga, jingle garlogi kancha. Gawas, pagkulag vai begala sa tonga kaya po sarang pahin sa sunod sa sumbo. Dore porsyon gabi tabi gala dres iskaryo. Kanang padong mga gala sa may gurudo. Ang brown out diha, may kuryente. Tungod mga gala sa... Murag na ni buto to nga kuan diha, kanabitaw nga transformer. Onya gi trabaho to nila mahigala kagabi yo hangtod gani nang kadlawon wa pa man kabalik may gihapon ang kuryente wayo bay na to may gala nga mga truck ako nakita nga nagtabang atong ilahang gi repair may gala nga puste pero hangtod karon wa paghihapon ana nga ang sige paron sa taga Veco o taga Visayan Electric at oras may gala alas 5:02 na standby sa mga balita may gala. Uman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:02.
1: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa siya nga nagmintin ko, ano, ay, pati na iya.
6: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
5: So, anak ko, no, binta na ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
9: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning Koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung Koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500
13: o si Rochelle ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang kakapsula daad lang sulod sa tulo ka semana nawala judayon ang akong bugas-bugas.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
14: Said Living Testimonies.
15: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
15: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
16: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
14: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
15: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
17: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
15: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
17: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
14: Living Testimonies.
18: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
21: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug triterpenes na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
22: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
23: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenyas, Iloilo.
24: Anong rating yung ibigay mo sa mga product po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
23: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
26: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
27: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
28: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life extension. Vitamin D3 for longer life.
29: Ako di ay si Reggie Tayuna. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lahat yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon na lami na kaya akong paminaw nya akong kaon nga nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo gyud kayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani, lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
28: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
30: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Steen, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Oras sa mga kasama, alas 5 or alas 5.17 na.
12: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Karoon sa detalye lang sa mga balita sa balitang nasyonal. Ang tropical depression nga si Pilandok ni pabilin sa Gikos Gurini samtang nga padayagan nag-irog sa kasagpang aminang kasagpan sa karagatan silangan nga pahin silangan sa extreme northern Luzon samtang nga doon itulog ka mga lower low pressure area sa gawa sa Philippine Area Responsibility kon par nag-monitor sab sa pag-asa karon. Si Pilando kagawin na himutang kini kapin sa 1,000 kakilometros ang gilayon gikan sa silangang extreme northern Luzon. Nagdakirig hangin ng 45 kilometros sa matag oras ug unos nga 55 kilometros ang matag oras. Si Pilando nga nag-irog kini sa direksyon nga kasagpang aminang kasadpan sa Kikosgun na 10 kilometers sa ang matag oras. Ang usa ka LPA na himutang kini 490 kilometros kasadpan gabahin sa Itbayat, Batanes. Ang usa nga kanhi bagyong ubet nahimutang kini sa 1,184 kilometers kasagpan nga bahin sa extreme northern Luzon ug ang katulong LPA ada kini sa kapin 3,000 kilometros silangang bahin sa eastern Visayas ug minus ang tsansa nga mamahimo kini usa ka tropical depression.
13: Balita, gipabot na magdaos sa magdugang nga pag-uwan ng southwest monsoon o habagat karong adlaw sa dako nga bahin sa Luzon. Matod sa pag-asa sa habagat gipabot nga mapauwan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac ug Uman ang Pampanga. Samtang ang katagkatag nga mga pag-uwan na sinati sa Metro Manila ug ang bahin sa Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas ug Occidental Mindoro. Samtang susama nga weather condition usa ug masinati sa mga bahin sa Luzon, Western Visayas ug Uman ang Negros Island.
11: Kapin sa 4,400 ka mga lugar sa upat ka mga rehiyon ang gibahaan tungod sa pagsigi og uwan epekto sa southwest monsoon kun habagat. Matod sa Office of the Civil Defense, ang mga lugar nga gibahaan nasakop kini sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon ug National Capital Region. Samtang na record usab sa OCD ang 3,158 ka mga bahay nga naguba og halos usa ka gatos ka mga karsada og 13 ka mga taytayan ang dili maagyan hangtod kagahapong adlaw ug nakinahanglan kini nga clearing ang taod-taod nga pag-uwan sa kanito nga Sabado di resulta sa mga pagbaha dili lang sa Metro Manila kundi apil usab sa ubang pahin sa Luzon.
13: Sa dugang pa nga balita ni Bando si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ito sa talan nga hintugdan ng mga ahensya sa gobyerno pagkatiman sa paginahanglan sa mga lugar nga naapektuhan sa mga pagbaha. Si Palace Press Officer Claire Castro na mahayag si Marcos kanunay nga nag-monitor sa sitwasyon o naghatag kinikamanduan sa mga ahensya pagtubag sa paginahanglan sa apektado ng mga residente. Si Castro miluwat sa mga pamahayag human na dunay hulagway niya sa social media nga nagpatita nga si Marcos mikanta atol sa birthday celebration ni First Lady Liza Araneta Marcos niyantong Agosto 26. Apan mato ni Castro ang paghatag og pipila ka oras sa pamilya, wala nagpasabot nga mihunong na pagserbisyo ang presidente ukha ang kooperasyon sa gobyerno, ilabi na sa mga biktima nga nakinahanglan og tabang gikan sa gobyerno.
11: Alas 5:20 na, mabot og 9,800 ka mga classrooms ang nakaangkon og kadaot tungod sa epekto sa hanging habagat. Nagpakusog usab sa mga bagyong Luis, Maymay, Neneng og Obet. Base sa assessment sa Department of Education, mabot ngadto sa 5,731 ka mga classrooms ang nakaangkon og minor damage, 2,055 ang adunay major damage og 2,083 ang total damage. Samtang mabot sa kinatibuk-an 9,869 ka mga classrooms ang nakaangkon og kadaot tungod sa mga uwan ug mga pagbaha. Ang Central Luzon naka-record kining labing daghan nga mga classrooms nga naguba gisundan sa Region 1 o Cordillera Administrative Region. Gibadabada sa DepEd nga naa sa 280 milyon pesos ang gikinahanglan alang sa himuon nga minor repair o 1 billion ka pesos alang sa major repair.
13: Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan, gitinguha sa House Prosecution Panel nga pasbubuan ang nakalinya nga mga testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ko nang nabilin nga testimonya mo kompleto na sa evidentiary puzzle ubos sa Article 1 nga nagtuki sa gingon nga misuse sa 612.5 milyon ka pesos nga confidential funds. Ang House prosecutors mi assess kun ang nagpabilin nga mga testigo gikinahanglan pasubay sa napresentar nga mga ebidensya. Ang prosecution na dunay 31 ka mga trial days alas sa Article 1 apan andam kini nga dili budayon suban pa nga mga testigo nga di na kinahanglanon pa ang ilang mga testimony.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Kaya itong kapapanaguman, kiparanta sa ramantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi Herbal Capsule, suplemento ng agikan sa pariha, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may mahatag, may kanikon sa lawas, kanikon sa atong immune system. Ano nga dita, dali nga matakboyan sa bisanon sa kabatang sa sakit sa lawas. Ang original koi Herbal Capsule, batok may gana sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi Herbal Capsule, epektibo sa lamig gana pagparigod sa atong immune system, gumikan sa mga vitamins gana niini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original koi Herbal Capsule na purbado kami gana sa Food and Drug Administration, inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi Herbal Capsule. Inyuning mapalit may gana sa mga butika sa South o sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Leading's Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may gano'ng mapalit ang original koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabutis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa.
13: Taas ba ang presyon sa bundugoy kabadunay hypertension? Basta taas yung sugar at basing mga diabetes kan yung kamay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapagay kinis ng arterial walls mo palapot sa bundugo ang sana karason. Nga na magka-hypertension ka mo taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Magkaroon sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga saban. Pagkapatulos na tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Imbus na nagpabuta ka magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, durag ni Charantin, gikas sa paliyang nagsuhid sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katug makapugong pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. O bisitaw sa pagklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Nakinimutang din sa media ko sa Lim Street sa Cebu City ka po ni matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
11: Mga kasama, nagkasalati na ba mo anang anaa ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang at doon ay panakit sa imuhang ngangipon. Magkapangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit o gagkalagot, samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo, sa kaunagayan ana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sagabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief. Dolphinal, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data, M18 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwagtang ang sakit, nasuya na sa kadaghanan, nasuya na sa 38 katuig o 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang garisitang tambal nga nasuya na. Paspas relief nga nasuya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal, mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist,

0: nga mapaligon sa atong immune system. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang usab kayo kanato para maminos ang risgo nga maka-cancer. Apilan ini ang breast cancer, kababayenan, prostate cancers, kalalakinan, colon cancer, guban pagmatang sa maong sakit, kaduray direkta nga koneksyon sa kakuha ng vitamin D diha sa atong lawas. So, gani na matunan usab sa lain-lain nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients, mutaas ang level sa ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang paglawas ug balik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili ka dali nga maluya ug mutaas ang chance nga makasurvive kini sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawas sa inyong medication, gi-recommend ra sa pag-inom og 6 to 9 na soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw human ka makakaon. Gawas sa mga cancer patients kadto nag-maintain sa maglain-lain nga mga tambal gumikan sa ilang sakit. Sa maaning diabetes, hypertension, makatabang sa pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimo nga maminom og Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayo nga panlawas. Kaya affordable usab kayo ang matag soft gel nga mapalit ninyo din sa mga butika. Apila usab din sa Life Extension Clinic. Sa pagpamalit ninyo o ga Life Extension Vitamin D3, sigurado ang makita ninyo sa matag soft gel, ha? Ang tatak nga LE nga mo na siya initial sa Life Extension Vitamin D3. Ultimailhan ka na nga authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Dinasan sa mga Life Extension Medical Clinic, inyo mapaymuslan ang libre nga consultation kada adlaw. Lunes na to sa alaw nga Sabado. Dili sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Diyas Konsolasyon, doon pa'y Life Extension Clinic, ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at ubangan sa Jollibee. Samtang, sa pikas gabahin, ikaw baka doon na yung ma-constipated. Pag-inuman yung Super Fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Ang Super Fiber, sa inyo po kayo ng andamon. Kayo sa manisya ka sa shea, powder soot, ani. Imula ning i-mix o sa katasa nga tubig. Pwede kang mainom, ani, sa buntag before ka mamahaw. Kung nari sa gabi, ikam na before po ka nga matulog. O para mas nindot ang resultas pag-inom ni mo sa Super Fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sub din na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, dapat mga pita kanamuntag may galaron nga dita mubalik sa atong katugon o nga lagsik po na itong kalawasan. Arit na may gala sa kape nga doon ay binipisyo nga itong makuha. Ang kape may gala nga daghang mga vitamins. Ang EXL Makamuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatila na bubuan ang kape may gala nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry may gala ang EXL Makamuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini antioxidant properties na makalikay may gala sa paggahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon usab ni arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanila, bayabas ug rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan ug gluten-free pagyud. Kapi na, gamit ang EXL Makamuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini migala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras sa mga kasama, alas 5:29 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotroph

0: of Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, sa Gasikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ka ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
6: The original Koi Herbal Capsule.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
7: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong bitin.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong bitin, mababa na niya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
7: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
1: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
10: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamia!

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
8: ng sakit. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
12: May buhay sa makabuhay!
14: Oras sa mga kasama, alas 5.46 na.
12: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga ug adlaw-adlaw na itong pagtubar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer. Kado ni direct correction sa vitamin D deficiency. Buta pasabot ana, na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa dagan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas po improve ang ilang quality of life o kinihinay nga mubalik ang ilang mga immune function o kusog aron nga mas babatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mahigalang nga mupugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate niya mahigala sa Life Extension ng vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit ka cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang nito ka mga cancer patients, unong nito na sa siyam ka mga soft gel ang ilang imnon, matag adlaw. Ang life extension vitamin D3, mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan. O sa mga individual nga doon maintenance medication, alang sa hypertension, diabetes, cancer, disease, autoimmune disease o kaman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinomdom, kinahanglan nga siguruhon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Nag-amping sa mga peke nga life extension vitamin D3. Mamahimong mutawag may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
15: Atong sugato na itong kabuntagon, kanunay nga positibo og pananaw, unya panlantaw sa atong kinabuhi. Pinagis pag-inom ni ining lami arog healthy kay kape, ang Vita D Plus Coffee Mix kay saga na ito, ganagi kitang mo inom o kape, kanang inigmata na ito sa iyo sa buntag. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mo kini pinakaunang kape. Ganun na sa isang gold, vitamin D3. Ang matag sa Shea ni ini, doon ay 200 ayo na vitamin D3. Mo na magkakapin na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pag-ikinog mangosteen, plus rishi mushroom extract. Ganun ay mga powerful anti-tumor and anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Gawas na ini, doon na mangosteen na fruit extract ang Vita D Plus Coffee Mix nga makabatok sa oxidative stress so kinindaling ka pagkadaos sa mga cellula gumikan na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga piga nita Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka makavitamin D3 pag yun. Papalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika apilos of dinas sa Life Extension Clinic.
12: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
15: Dahil sa kamag-uuma, gitig basmatay sa irasang kainom dito sa bahay lungsod sa Buloon, habagatan nga Sugbo. Kasama mo sa balita, Ruddy Man Paul Lau.
12: DYHP Tatak RMN Report.
16: Radyo Man Ken, ang suspitsado, gandama na sa misyeng kasurong nga pagpatay, kini si Charlie Miguel Romaguera alias Tukoy, 37 anyos, nga taga Purok, Eucalyptus, Barangay El Pardo, lungsod sa Buloon. Alas 11:00 na sa kagabion, nag-inom ni niya sa ilang dapit sa Purok, Mahugadi, Barangay El Pardo, Buloon, kining maong suspect o kining biktima, kaya iyan gidunggab na, witig basta, yung resulta sa kamatayon, kining biktima na si Magdalino Bintazal, 73 anyos, mag-uuma na senior citizen na nagpuyo sa Mount Dapit. Patag sa kapulisan, sila lang duha inuma o niya kalit lang ang milakaw kining maog suspect o sa pagbalik na ligbas o galunggab na diretsyo sa biktima. Sa pital ng mga igo sa biktima, wala gan siya malibre o namatay gan siya. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Ako niyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
12: Radyo Mo Nationwide.
14: Samtang kagabanan sa Rekbayan sa Sugbo, musaulog usab sa National Heroes Day kalungan lawa. Kasama mo sa balita ng Chaman, Eli Bulonas.
12: DYHP, Tatak RMN Report.
17: Muduyog ang kagamhanan sa Bay Sugbo sa pagsaulog sa National Heroes Day karong adlaw. Kini pinag-i sa usa ka programa diha sa City Hall sa pasigdahan sa Cultural and Historical Affairs Commission kun sa tumong ini mawa ang pag-idlaw ug paghinumdom sa pagbisog ug sakripisyo sa mga bayani sa nasud. Apan alang kang Mayor Nestor Archival, ang ayang ilhon usab nga mga bayani ang mga tawo nga nagserbisyo sa syudad alang sa kaayuhan sa dakbayan.
18: Ingon gani kag mga heroes ang antop manggong mahuna-unaan kadto si Jose Rizal, sila ni Andres Bonifacio, but ang tan-aw nato nga hero, kaning mga tao sa naghatag og serbisyo para sa kaayuhan sa atong syudad, no?
19: Mo ni mga hero sa bagong panahon.
18: Yeah, it's not only heroes na naa sa battlefield na mag-away.
17: Si Mayor Nestor Archival, diwa ng kabayanihan, lakas ng sambayanan, mag tema sa National Heroes Day karong adlaw. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RNN.
12: Radyo Mo Nationwide.
20: DYHP abroad ngayon. Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mauting apunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagpadayon gihapon ng search operations alang sa sobra 900 ka mga tao nga gituo ang pabiling missing. Hasaga niini mga trabahante sa nagariyang hydropower project sa Nepal, manmigo ang halapad nga pagbaha sa mga nasod. Nasairan nga ang mga emergency workers ni padala na og mga pagkaon sa usa ka tunnel apan wala pa maka-establishar og komunikasyon ni bisan kinsa sud sa maong tunnel. Gikatawo nga sobra pa sa 3,000 ka mga tao ang pabilin gyapong missing human sa bigo nga katalagman sa Nepal ug China. Ning pagkutlo sa balita niabot na sa sobra 700 ka mga tao ang kumpirmadong mga nakalas sa Nepal ug 16 gikan sa China. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimo pa kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Racho mo nationwide.
14: Alam niyo ba na simulaylan 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa dugang balita kagabas na sa Subo, nag-ayon nag-direksyon sa Commissioner Lawless and COA kanabot sa baray ranan ini sa Binali Landfill. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
12: CYHP Tatak RMN Report.
17: Kining maong balita, halot-halot sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nangayo na ang kagamhanan sa Pagsugbo ug direksyon sa Commission on Audit ng COA labot sa bayranan nini sa Binaleo Landfill. Ang city government gigitahon duna pa 130 milyon pesos ng utang sa paglabay nini ug basura sa syudad diha sa resultang pasilidad. Apan nato ni Mayor Nestor Archival, kasi nangita pa sa kontrata o purchase order kung TO alang ini tungod sa maong kalambuan. Ningon ang mayor nga sila nagpadana og suwat kadto sa COA alang sa pagpangayo og yot sa angayan nilang buhaton.
18: Nagpadana mo kuksuhan sa kuha para makakahatag sila o suggestion o unsay buhaton ani, considering na may mga dokumento nga kulang.
19: O say mga dokumento nga kuha sa Binali, Mayor?
18: What man may kakita sa kontrata or PO?
17: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan, ang Binali Landfill dumiling pa sa kagamhanan sa bayan pagpalabay sa mga basura sa syudad gadto sa maong pasilidad. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo nationwide. DYHP.
1: kalakaran sa larangan ng kalakalan.
20: Kini nga balita, atong kanato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka punapod sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Pugon, epektibo alang sa UTI o bang matatiyan sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, angay mangandam na usab ang mga biyahidor nga musakay og eroplano tungod sa mas taas pang aplitihan ni ini alang sa mga flights nga gibook ato sa first half sa buwan sa September ni tuiga. Kini tungod sa pag-upgrade sa Civil Aeronautics Board kun CAB sa passenger fuel surcharge. Base sa ilang advisory, gianunsyo sa CAB nga ang fuel surcharge alang sa September 1 hangtod sa 15 ni tuiga itakda na sa level 13 nga isaka gikan sa level 12 nga gipatuman sud ni adtong Agosto 16 ngadto sa 31 nga period. Ubos sa level 13 ang passenger fuel surcharge na atalin sa 423 pesos o 1,237 pesos alang sa domestic flights samtang ang international flights na sa kapin 1,300 ngadto sa kapin 10,000 pesos. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Argument. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Sed Marketing. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
14: Samtang doga detalye sa mga balita sa basa ni Mayor Nestor Archibald, dili makiglantugi o glabaw ng dili makiglalis kang Vice Mayor Tomas Osmeña. May kalabutan sa labing kawahing pasangil ni ini. Kasama mo sa balita na Juman Eli Bulunan.
2: DYHP Tatak RMN Report.
17: Di makikilantuki o labanan di makikilalis si Cebu City Mayor Nestor Archibald siyang Vice Mayor nga si Tomas Osmeña. Kini human gilagway sa Vice Mayor si Archibald nga maoy numero unong traffic violator sa syudad. Kini subay pagpatuman sa mayor sa discipline zone sa Manila Talamban kong Bantal area. Alang kang Osmeña, wa musunod si Archibald sa maong palasiya tukod sa pagamit ni og motorcycle escorts. Apan ni klaro ni Archibald nga siya wa gilapas kay balaod sa trapiko o gani maupay ni patunhay ni ini sa maong napit pinagi sa paggamit og public address.
22: Si Mayor Nestor Archibald na sana hinoon nga si Osmeña nagbaton og dunay motorcycle escort usab atol sa ang pamunuan sa dakbayan kaniadto kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man Eli Balanos DYHP Tatak RNN
2: Radyo mo nationwide DYHP una sa lahat. Weather update.
14: Ato sang i-check megalat tulad kat sa panahon dari sa ato sa Rakbay Sugbo o sa bangga pahin megalat sa Central Visayas. Ato nga i-check megalat pag-asa din sa Visayas. Ato sa linya karon si Mark Gales ang atong weather specialist. Sir Mark Gales, may buntag.
23: May buntag, Sir Arnold. Sa itong mga sugindi ko minaw itong latest weather update. Para karong adlaw sa tunay tayo ginamonitor na mga bagyo. Diri sa sulod o gawa sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Una, ginakasulod si Tropical Depression Pilandok as of 3 sa ato ang latest na bulletin na naninimutang dira sa around 1,000 kilometers silangan sa may extreme northern Luzon. So, kinimaong bagyo sa pagyapon ni ka Tropical Depression and expected is yung magkusog gabay into a tropical storm kadyot but tubalik ra into a tropical depression before di siya mugawa sa itong Philippine area of responsibility. So wala pa kita o direct effect sa maong bagyo. Sa laing bahay na doon na po tayo gina-monitor na usak ka tropical depression so diri around 485 kilometers west-northwest sa Itbayat, Batanes. So kini maong bagyo at kita pud adunay direct effect expected sa pud siyang mulayo sa nasod. Another bagyo kato si kani magyong Obet as o gani ng 3 a.m. na ninimutang around 1,180 kilometers silangan po sa may tuming bahin sa Northern Luzon. Again, wala kaya ba ito nakita nga makapekto ni sa tuang nasod. So, kanin tulog ka bagyo, expected ding mag-enhance maghihapon sa habagat o southwest monsoon. And currently, nag-apekto ni sa Luzon o diri po sa western Visayas. Pero mas pabor sa Luzon ang epekto nining maong habagat. Labi na diri sa may northern o central Luzon. So, karong adlawa, diri sa Visayas, patayin yun na makasinati sa init mga panahon, sa labi yapon ng adlaw. Apan na alang yapo yung mga higayon sa mga lumalabay, yung mga patak-patak ng mga pagawaan, pagpanundog kilat, gumikan, nining habagat o kining mga localized thunderstorms. O para sa kintang sa hangin o sa kadagatan, ari sa Kabisayaan, napi yapon tayo masinati nga kasarangan o sa high consulta po sa hangin, diyan na ito ang kadagatan. Doon nagpagyapoy kasarangan na doon na sa balurong na kahintang. Ari sa Cebu at Matagatan, doon ay taob karo alas 2:52 sa Udto, Muhunas, Unyang, alas 6:57 sa gabi. Temperatura na mga sukot araw 28 to 35 degrees Celsius, haring adlaw, Musalop, Unyang, alas 5:54 sa hapon, Musilang, Ugmang, alas 5:35 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa Kabutagon. O, mawala to ang latest weather update. Yan din sa buhatan sa DOSC Pagasa Mactan. Ito si Mark Gales, maayong buntag. O, nagsasalamat.
14: Nagsasalamat, Mark Gales, sa Pagasa DOSTV Saya.
0: TYHP, una sa lahat, weather update.
14: Ano na yung kawang nagluya, posibleng kulang ka sa B-vitamins. Makuha ang B-vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan din na kinahanglan nga bugas to ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B-vitamins kaya mong ikinahanglan. Anak kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-vitamins, may laing disayas pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkog ang makatomar kanini. Mahimagid kang abtik, alerto o dililintanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Maparit kini kada sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
15: Dahil hangin ko, doon ay daghat sa sisi malawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imo hugaw, doon ka mahilisa, magbuto ni muntian, makasinati ka din somya. Ganun ay nga magsikita ng imo ulo para kitisang kalawasan ng dutahan. Dili pa ginhami sa imo kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingawan ang pagkaluya sa imo tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imo lawas para imo maangkon ng maayang panlawas. Pag-inom sa gadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-capsule.
14: Anya, ipod kalibot, may gala pag-inom ka doon ay sa original koi herbal capsule. Ang labi epektibo ng herbal capsule, nga bumatok may gala sa mga bariti. Anna, sama sa high blood pressure, kinitulubol, diabetes, rheum arthritis, tubak, dysmenorrhea, bugod-bugod sa tutoy, o gabag-abag sa inyong mga tay. Ang original koi herbal capsule, inyo rin mapalit sa tanan ng mga putik kasa barato kaya nga presyo. Barato na, epektibo pa. Mga kasama o mga idol, ano yan ang kahigayunan? Nakamu magkabit-bit o mga papremyo? Apil na may gala sa Bayer Jessica, bit-bit sa swerte raffle promo. Andaman ang may galang imong resibo kung proof of purchase sa Bayer Jessica. 20 kabuklang sa Vigesic tablet, mahimong ilisan og usa ka raffle coupon. Siguraduha lang na ang resibo may gala sa pagpalit sa Vigesic nakapit sa kinig Agosto 10 pataas. O August 10 onwards. Busa pa rin tamo may gala Vigesic sa musulod ng mga pharmacies. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson Mercury Drug, Supermarkets o Convenience Stores. 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. Niya pwede po sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, SBI. Ang premium may gala, lato ka mga winners, opat ka mga winners, ang makadawag sa minor prizes, na makadawat may galag 2,000 pesos, matag-usa. Ang major winner, makadawat may galag 5,000 pesos, usa lang may gala ang makadawag nini. Sa grand draw, doon ay upatyapon, ang makadawag may gala sa mga minor prizes, 10,000 pesos, matag-usa. Tax exclusive. Ang major winner, makadawat may galag 100,000 pesos, tax exclusive gihapon. Anihalang may galas riba HP Arvin Cebu. Ano magpailis may galas raffle coupon. Sorry na. Apele may galas sa tuang Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Wala ba tayo ras may galas ang ana lang sa kanit mukhang poro sa Sriba HP, RMN Cebu kami ang inyong mga ating balita.
15: Kinaka ni Radio Man Ken Galinea.
14: Ako sa Bira Jaman, Earl Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang tulog ba sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong galas ka sa mga attorney Rofil Fernandez Banyok, nga mo sunod ka ron dahil sa straight to the point. Ay kalimot, matangal daw talang de gang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Hala, Magi! Naopirahan ang gita'y si Inday sa iyang bungi!
24: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
6: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
24: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
25: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
26: Welcome to our reunion!
27: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
28: Tungod na sa Super Fiber!
27: Usa?
28: Super Fiber!
29: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
30: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
31: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
32: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
33: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Mapalit sa mga butika.
33: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
35: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Polycoffin, Samanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Oras sa DYHP RNN sa bola size 17.
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. This time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagdapig sa kamaturan.
5: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
3: Kininagi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa na makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamahiga lang ang Lunes, pizza 31 na buwan sa Agosto tuiga 2026.
5: Straight to the point.
3: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues kamay labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
3: Naguna sa tumisgutanan karong abuntaga mga kaigsunan. Holiday karong adlawa, tibok nasod, tungod sa pagtimaan sa National Heroes Day nga usa ka regular holiday.
5: Straight to the point.
3: Way klase, way trabaho. Sa balaod, sa labor mahigala kung mo trabaho karong adlaw, hatagan og double pay alang sa unang 8 ka oras nga trabaho.
5: Straight to the point.
3: Og dugang premium sa matag oras nga overtime.
8: straight to the point.
3: At nagpagtagad lubutaga mahigala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
3: Unsa man ka mahinungdanon ang ato mahigalang pagsaulog, atong paghandom sa ato mga higalang mga bayani.
8: Straight to the point.
3: At nagpagtagad lubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin tropical depression nga si Pilandok mas nikusog, samtang naa sa kadagatan sa silangan sa extreme northern Luzon.
8: Straight to the point.
3: Grabe ron baha-baha may ganito sa Luzon area in Daikin, ha? Puting daghana sa mga nabahaan aton hitagay pagtagad karong nga butaga mahigala katong balay nga na ano dapat usa ka balay nga medyo ligon tong usa ka balay. Pero niya pun mahigala usa ka bata in town nga gi-rescue mahigala gigamitag palanggana. Gisud in town mahigala tong usa ka masusog pa nga bata. Puting luuya sa kahimtang mga sukit di paminaw sa grabe nga mga pagbaha dito sa may Luzon area.
8: Straight to the point.
3: Kagatanig pagtagad o butaga mga kaigalaan, no? Kay kining maong tropical depression nga si Pilandok, mas nikusog pa, matod pa. Samtang anduha sa tulo ka low pressure area nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kung par nahimo ng tropical depression.
8: Straight to the point.
3: O ang nahabilin nga LPA dunay medium nga tsansa nga mahimong usa ka tropical depression sa musunod nga 24 oras.
8: Straight to the point.
3: Isungog is na mahigalas panahon. Dawag ibadlong is kinaiyahan mga sukit ni Paminaw. Grabe iha, oy. Aton niya tagag pagtagad o butaga mahigalas sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
3: Kunya raba indaykin, matod pa sa dugang mga balita, mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo, na problema ang mga mag-uuma kay nang liki na. Ang yuta tungod sa kainit sa panahon. O kakuwang sa uwan, agoy.
8: Straight to the point.
3: Gikabalakan sa mga mag-uuma nga ang epekto ini ngadto sa ilang mga hayupan o inguman sa ilang mga umahan.
8: Straight to the point.
3: Ah, magpilting inita mahigala sa Visayas ug Mindanao. Giuwan o gibaha mahigala ang Luzon.
8: Straight to the point.
3: O pangutan-on mahigala si Presidential Spokesperson Claire Castro nga nganong asa na ang problema sa mga pagbaha. Grabe na mga pagbaha. Asa mahigala ang pag-imbisigar sa flood control projects. Kay pilti naman baha. Ingos Castro Vital pati baha sa Davao. Atong karuho ni ha, kini mga videos karon mahigala ng gawas. Dito sa Luzon area, matod pang Claire Castro mahigala baha agos Davao. Naunsa naman yung kalakiha mga sukit ng Paminaw? Sa may tanaw nila sa mga Pilipino, i-underestimate na nila mahigala ang understanding sa mga Pilipino.
8: Straight to the point.
3: Ang katupong ni Abiba mahigala ang Claire Castro, Abiba po mahigala ang BBM, ingon po bitaw sa Davao, gibitaw ang baha. Yan dam, ubalik na ito, Gerald, itong kanto taon, Rad. Yan tumitaw ang balay nga naanod, Rad. Ato ko nung sa taon, umayin ko sa Davao, bagito. Ato ni pagtagad rubutaga mahigala sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibal dili makiglantugi og labaw nang dili makiglalis kang Vice Mayor Tomas Osmeña labot sa labihang awahing pasangil niini nga siya mo ay numero unong traffic violator.
8: Straight to the point.
3: Unsa naman ang relasyon mahigala sa mayor og sa Vice Mayor? Ay pa man ang pag-uban unta nila atol sa eleksyon mahigala karon murag nagbangi nagmaayo. Pero si Archibal mahigala di lang mutubag o matupang pang Archibal di lang ko makiglalis ni anang latest nga mga pasangil.
8: Straight to the point.
3: Katanig pagtagan rubutaga sab sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
3: Samtang sa duga mga balita sa kauluhan ang House Prosecution Panel Advisor mahigala nga si Robert Ace Barbers nanawagan sa Senate Impeachment Court og mas taas nga oras o kaha dugang adlaw sa matag semana sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
8: Straight to the point.
3: La, sige, patas e pa ninyo na. Bahalag magbaha. Hindi, tulorak adlaw. Tulorak adlaw matag semana. Hala, upatal, lima a kung gusto ninyo, ha? Pero medyo, ang panahon yun mahigala, bida. Maugin mga higala ay maghatag o patinaw sa mga matag Pilipino nga nagsigig tanaw sa impeachment. Ang naghatag o patinaw, natural yun. Ang kinaiyahan yun. Siging impeachment, siging impeachment, sige pong uwan, siging gabaha. So mga tao mahinumdum yun, asa naman ang isyo sa flood control project? Ang trilyones nga kwarta, ang trilyones nga kwarta labot sa flood control na unsa naman in town?
8: Straight to the point.
3: Atong pagtagad lubutaga sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the
3: samtang
8: point.
3: Samtang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ni pasalig sa pagtuman sa subjudice rule nga gi-issue ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero.
8: Straight to the point.
3: Kiniguban pang maisgitanan niyo mabati. Exclusive.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm! Fab! Con! Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm!
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na may kalala size 33 na sa ato pamanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: At sa tagad-pagtagad may gala ang report kalos ng kauban on board sa patrol. Nagikan o fiesta sa Naga, motor na rasbag sa nagparking ng multicab, driver o angkas na inip, pulos na kabsan sa kinabuhi. Sus, Ginoo ko. Mauni mga higalay, kuan kinini ang why reflector siguro day? Ano bang takag parking bitas daplin? Mabay na namat yan sa kauban sa una, ha? Naay na kuan ito sa SRP mga higala, o niya, why reflector mga sugiti pamina, why warning device? O niya, magsunod in taon nga sa kinan, dili makakita, ha? Butangan ta nag-reflector lang, aron niya mo siga ba? Paita ng sitwasyon na. At i-check sa ang report, ikasama po lang, roog, tinukod ba yun nga way reflector, or di ba kapunin nun hubog ni mga tawhan, ha? Wag yung kakita, ha? O baka nakatog, ha? Pero kasagaran, ini ka na yun, mahiga na i-parking sa kinan, labi na ka ng mga dagkong sa kinan, ha? Na mga dump truck, mga bulldozer, kanyang pang-parking, Jesus, Ginoo ko. Butangin sa inyong reflector in town, eh.
13: Straight to the point.
12: At i-check, mahiga lang ang report, umani radyo man po, Lauro, Paul.
13: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
14: Radyaman, Attorney Rufiel, posibleng nakainom po niya duha ka nangamatay tunod kay gikan ni Gesta sa Barangay Tangke sa Siyudad sa Naga. Mga pasado alas dos, pauli na kining mga biktima nga sila si Nomar Canyonio, 25 anyos, o kining iyang angkas niya si Mark Juban Obat, 30 anyos, pulos din sila sa barangay Inayagan, Naga City, Cebu. Sa National Highway, sa barangay Kuyan, sa siyudad sa Naga, Cebu City, baon na ni sila kay padong naman ni silang mamauli. Dulagway niya kusog kayong nagdagan ang gimaniyong Honda Click ni Numar. Ugwa na sila makabantay sa multicab, kiningklos pa niya van multicab Suzuki na giparking niya na print sa adan sa may gutter na mabahin o niya sa kakusog sa impact kining doroha gideklarar na ni sila na patay apan gidagya po ni sila kambalanan o dito na gideklarar sa kambalanan ni Managa na dead on arrival si Dr. Kimberly David o'y physician o mga doktor yung i-declaral dito sa pag-abot sa Tambalanan, umandalha sa City Disaster Risk Reduction Management Office Medical Team, kining maong duruha tungod sa kaksug sa impact o kadaot, kanaangkod sa ilang kalawasan o buo, mahinunggan sa ilang hinalaling kamatayon. Ang kapulisan sa Naga, ni Butyag na ang multicab na nakaparada naka-re-story sa paraan ni Fernando Mangtao na taga Barangay Ocaña, siyudad sa Tarkao.
12: So Paul, kini Paul, para sa paghatag og leksyon sa tanan, no? Numero uno, alang sa mga dunay mga sakinan, dili mapatakag parking sa Dublin's kalsada. Kaya nga no, delikado na, labi pag way reflector. Ikaduha, kini magbiyahe, Klaro gyud pol ka dili gyud katugon-katugon or baka nahubog or baka makainom-inom kay aron makita nimo na kanang mga naay mga pamarking mga sakinas Dublin na Rajiman Paul.
14: Sibling nakainom din sila Sir Europel kay gikan din sila pista pa barangay Tangke sa siyudad sa Naga Rajapon no.
12: Mm.
14: So pauli lang din sila mga alas 2 sa Dominica akadlaw na itabo. So posibleng nakainom-inom na niya pa tungod sa katusog kung kaga kung alam na nila mapansin kining maog na close type kaya multi-cam niya ang kulong kung aning medyo ay pagka dark blue siguro ni o
12: oh, samot o kangit-ngit kaya ang color pag yung dark blue samot o kangit-ngit kasama Paul
14: oh samot kangit-ngit although saka naman ni niya dyan sa gutter attorney Rotel no? Makita man niya sa atong hulagway isaka naman yun niya sa gutter ang iyang multi-cap. So, murag ka, wag ka naibaw sa sitwasyon, tungod na ka sa ilan din ang ganag, sigsag-sigsag na magagaling motor, kaya medyo naka-inom lagi, ikang fiesta, nabuntaga na gulit sila, kaya ang fiesta, tagad mag-sugod na ng kaong-kaon, inom-inom, hala, pag-upyo, no?
12: Kung atong tanawin ang multi-cap, nisaka naman ni Scatter, eh, Paul?
14: Oo, nisaka na ni Nila. Ang pagka-parking niya, Tony Ripple, yan na nag saka dyan ang katunga sa iyang ligid diha sa katera. So, nahuog na yun siya, napid-pid na yun siya maayo. Kaya nahuog kami siya, nag-parking na lang mag-pickup sa sayo, makayo. So, ang motor yun, mahoy ni Igo, yun ito tuloy nga bahay. Posible nga, hindi na ganang makaaling motor. Kaya nakainom na nila, ligad pista. So, kasi nag-ilan lang pagmaniyo, Tony Rupin, nagsigsag-sigsag na niya. Kining scooter type yun niya motor. Wa naman kay tumban-tumban ano yung mo minus ang dagan at naraman din ito ng skambok so nagkagubag makaling bayo niya at sila rin ito na ni Rupil na wala na eh wala kakumot sa brake kaya ang brake kanina na naman tanan sa kamot eh pag kaya tumban sa siya mumaniho yun ang imong tiil no so tini na naman talang sa kamot ang brake na nasa siya wala yun siguro niya mapislit ang break ang accelerator mo yun, nubag aling maayo kay sa impact at Tony Rupil na kapi ang bagid, ang luyong bahin sa multi-cab, no? So sa impact, nagdoog yun ang doha, kung nakalas yun sila sa itabo, pero gidaagya po din sila sa itong medical team, kung gideklaran yun sa doktor, wala, nagyan, 0-0 na yun yung doha, sa niyang abot na sa at kambalanan niya sa sudad sa Naga. So, ang ato kapulisan, ni susi na yun sa ining multi-cam, auto nakuha po nila ang nakapangan niya, risko ni ini, no? So, mauni ang ato nga pag-recap ni ining mga aksidentis kadanan niya sa sidad sa Naga. Tao ba ni kasama ang state pilot, Jesus Amampong, sakay sa atong RNN Patrol. Ako inyong Radyo Man po, Lauro, DYHP,
11: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Razzle Boy Nationwide!
12: Itong attack na mahigala sa size 40 na. Salamat po, Lauro, sa mga report. Samtang sa Picas Bahin, doon ay laing disgasya mahigala, purbida. Tubag-tubag, manindisgasya ng kalakiha, mga sukit ng pabinaw. No? Bago pa rin yung report ni Rajiman po, Lauro, labot ininduha in taon nga nakalas. Gumikan mahigalas disgasya dito sa may Naga. Ni apagin mahigala laing disgasya sa may Salvador Extension Labangon. Karon lang yun ning buntag, mga sukit ng pabinaw. Atong kwaon usab ang detalye sa report o manika samang Jane Gallardo. Yes, Jane?
11: DYHP RMN Report.
15: Yes, sir. Rajiman at Tony Rupil, niya patakaroon din niya sa may Salvador Extension, Barangay Labangon ng Dakbayan sa Sugbo. Kaya nabalik yun ang tiil ni ining sa 77 years old nga tatay at Tony Rupil tungod kay naligsa ni siya o nabanggaan ni siya sa usa ka motorsiklo nga gidrivean sa usa ka gwardiya nga padungon ta duty at Tony Rupil.
12: So nagbagtasa ni ang usa kasamang Jane o niya kining usa ng motor?
15: Nagmotor ang kaning naligsa natin ni Rufil, pedestrian.
12: Okay. So pedestrian versus ng motor. Okay, standby hack. Ako tiwason og kuha imong report, standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:41 na.
16: Pinakabarato nga dito
17: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
16: conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
17: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
18: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Knorr sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Knorr, kaya na nimong lutuon.
5: Knorr sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Knorr Sinigang Mix.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. All nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galala size 45 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to
4: sa dili pa tamo aray mahigala sa itong mga issues karong nga butaga at usang balikan si kasamang Jean Gallardo kay na ilain mahigala nga disgasya nga nahitabo din sa may Salvador Extension labangon mga sugit ng Pabinaw o sa kapinistrian ang nilabang na dasmagane o ng motosiklo mga higala nga gwardiya nga padungon tak mo duty at umulikan si kasamang Jean Gallardo sa dugang report. Yes, Jean?
6: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
7: Dima na tayo ni Rufiel, balik din sa may Salvador Extension, Barangay Labangon. Sa pagkakaroon na tayo ni Rufiel, gisakay na ang kadtong pedestrian niya, senior citizen, sa ambulance kay medyo grabe yun ang iyahang tiil. Ang samad niya yung nanggun siya, nabalik yun ang iyahang tiil at ni Rufiel. Pero karo, naapadiri ang driver sa motorsiklo kay naglisod po ni siya og barog, kay mo rin na kuanan po ni ang iyahang tiil at ni Rufiel. Hapit na rabagi doon ni siya, kaya dili raon ta ni siya nagtrabaho isip gwardya sa Kupradres may barangay Labangon at ni Rufiel.
4: Nakuha ba itong nga itong biktima kasaman din para nga mga parinti in town makaresponde dito sa hospital?
7: Naana din niya Atty. Rufiel, kaya taga din hiraman po, nailhan siya din niya si Edmundo Atty. Rufiel. Mara din niyang mga pamilya po, kaya taga din hiraman. Ang katong nga pedestrian Atty. Rufiel, kaya padungon ta siya nga mupalit o utan. Padungon ta siya mupalit o utan Atty. Rufiel niya. Walay po yung tiyara usta niya. Naanda na din niya nga kada buntag mupalit din siya o utan. Samtang ang kining driver sa motorsiklo Atty. Rufiel, kaya naanda na po din niya nga diri mo biyahe o diri mo agi gikan sa Tartar pa ni siya at ni Rufiel. Nagadali siya karong mga orasa kaya alas 7 man ang iyahang duty isa po sa kagwardya. Matod pa yang po siya kaganiha at ni Rufiel nga medyo doon naging kapusog ang iyahang pagbiyahe. Pero kwan siya ni Menor biyagi din ta siya at ni Rufiel kaya matod pa nakabantay naman gid siya ni ining maong tatay nga nilabang. Minihay unta si Ate ni Rufiel kay gatuupod siya, mamuhulong si Tatay Edmundo og labang pero nilahot man. Matang medyo naalanganin siya sa paglabang. Mao ang depensa ni ining maong driver Ate ni Rufiel nga taga-Karkar. 33 anyos ni siya. So medyo mo rin naangol po ni siya kay natumba mang yun ang iyahang motorsiklo. Hinoon kani si Tatay Ate ni Rufiel, wala man siya ingon nga nalagbot yun. Nagrabihan lang yun ang iyahang tiil. Kaya nabali. Conscious raman po hinoon siya at ni Rufiel pagkakaroon na na din ang iyahang mga kaparentihan, iyahang mga anak po natin ni Rufiel na na din sa area. Kaya nag-atiman po ni tatay. Ako pong paminaon gamay si sir kaning driver sa motor siklo. Sir, mga kauban mo niya, sir? Sa pagkakaroon natin ni Rufiel, kay gikuanan lang siya niya sa atong taga mga medic ni siya kung sa medic ito ni Rufiel kaya na
8: volunteer medic sa FBRC.
7: Oo, volunteer medic. So ilasan gikuan natin ni Rufiel, gihatagan o first aid ang kaninya si driver sa motorsiklo. Sino si kay name na sir?
8: Carville niya, Carville.
7: Carville. O, si Carville nga taga Karkar Atty. Rufiel. So ang kaninyo mga involved atty. Kaya conscious naman po din noon pagkakaroon, pero nagrabihan lang yun ang toko nga batiis or tiil ni Tatay Edmundo at ni Rufil na makatubag pa man po din noon siya, gidali lang po ni siya og dalaron or gisakay sa ambulance. Naadriya ang mga anak at ni Rufil, susmurag nag-commotion din ganiha, matod pa kay nadala po sa emosyon ng anak ni Tatay at ni Rufil na Jonathan Parusan din niya ang driver sa motorsiklo. Kaya nadala lang po din siya. So karon gi-interview pa po ni sa kapulisan ang mga kabanay ni Tatay samtang gitagani siya pagtagad sa ato ang mga medical team sa pagkakaroon na mga tagyapong tagdugang pagtagad ani atin ni Rufil og makuha na po nato ang mga kumpleto nga detalye. Kanalang sa pagkakaroon balik na karong taod-taod alas paghatay sa kumpletong detalye. Naging kanalang din atin ni Rufil sa May Salvador Extension Barangay Labangon ng Dakbayan sa Subo. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo, DYHP, The Top Parliament.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Rasha Boy, Nationwide!
4: Okay, salamat. Kasamang Jane Galliardo sa mga report. Alas 6:51 na, standby. Alas 7 pagbalik.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
12: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pay products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
14: Tanggaling galing mo.
15: Smart 2.
14: Smart dishwashing paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for every day.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling galing mo.
15: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
19: Pag naasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
22: United Home.
23: Yun ilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayo. Sa straight to the point.
4: Atong attack na lasay 54 na mahigala sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Grabe magyong pag-uwan-uwan mahigala sa Luzon area. Unya kita des kabisayan medyo init man. Pero sa hay murag mudag umdagom mas maipon nga atong masuta mahigala ang kahimtang sa panahon kay pwede mga luuya in towns to maigsuon nga to sa Luzon. No? Ambot magka magsigin ikuwan-uwan ng kalakiha dahi wa impeachment siguro umapong adlawa. Kalisod magkayo o magsigig impeachment o niya magsigig baha dito. Mahimo man mahigalang ma-emphasize ang pagka-insensitive nila ng kalakiha. Labi na kung doon ay mga staff, mga higala sa Senate, nga dili makatambong kay nabahaan. No? Muna ni Tabo, tumilabay nga mga adlaw nga na-postpone una. Suspended mga higala ang impeachment trial. Gumikan mga higala sa grabing mga pagbaha nga nasinati dito mga kaigalaan sa kaulukan. So ato ni nga tagagpagtagad karon kay matod palabas itong report nga nakuha. Kining tropical depression mahigala nga spilandok mas ni kusog ni samtang naas kadagatan sa silangan nga extreme northern Luzon. Unya, napay duha sa tulo ka mga low pressure area nga naapas gawa sa Philippine Area of Responsibility nahimo ng tropical depression. Gisungog magmaayo hinuon ng Luzon ining kalakiha mahigala. Nya karon na ba may katapusang adlaw sa buwan sa Agosto, pitsa 31 karon mga kaigalaan, National Heroes Day ugma. September na, musugod na mahigala ang Bear Months. O bang adlawa, Bear na. Pero muragi, makapakita si Jose Marichan, ani, kay basig na, medyo nabahaan, baka to si Jose Marichan, siguro ni kalaki. Di bang kung maayaw mahigala kang Jose Marichan na magkantakantag Pasko nga to, agibahaan ang mga tao. Basin maghaigala mga tingali og ila po sigurong himuan na lang siguro og kwanpod. Basin doon ay manggawas kini mga AI aniday nga si Jose Marichan na naigon mahigala nga nagdag speedboat. O na naigon mahigala ni sakay sa sakayan nga naas kalsada. Magbalsa ba kayo noon sa mga Jose Marichan kaya ugma na god, bear na god, ugma mahigala. Sugod na ang beerman. So sao naman ni Ron mga kaigalaan og magkatakanta tagkantas Pasko nga kulti bang paitas kahimtang nato ini mga baha-baha mga sukit di paminaw. Ato tagag pagtagad ni mahigala kay ni ay gisundan karon nga tropical depression nga si Pilandok dito sa may extreme northern Luzon. Nga ni apa mahigala yung mga low pressure area mga sukit di paminaw. Nga padayon nga gimonitor karon sa PAGASA. So ato i-check karon ang atong weather specialist gikan sa PAGASA Mactan. Nasulin niya karon si weather specialist Mark Galis. Mark, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu IFM. Kumusta unsay latest sa kahimtang sa panahon?
0: May buntag attorney sa itong mga sugin din kumina itong latest weather update para karong adlaw. So again, doon tayo gina-monitor, di lang kayo usa, batulon ni ka bagyo diri sa sulod o sa gawas pod sa ito, Philippine Area of Responsibility. Una, kini si Tropical Depression Pilandok nga nasa sulod sa tuwang PAR. As of 4 a.m., ang iyahang sentro na himutang around 1,130 kilometers silangan diya sa may tumuing bahin sa Northern Luzon. So, kini mo ang bagyo ha. Expected siya mo irog pa amihanan kasadpan and mukusog kajot into a tropical storm but tungod sa unfavorable environmental condition muhinay balik into a tropical depression sa iyang paggawas sa tuwang Philippine Area of Responsibility padung diha sa mga isla sa Japan. And sa laing bahin, ito na po tayo ginamonitor duha ka bagyo gawas sa PAR. Una, diri dool sa may Taiwan around 485 kilometers west-northwest sa may Itbayat, Batanes o kakusa na dito sa may habagatang bahin sa China around 1,180 kilometers west sa may tumuing bahin sa Luzon. So, kinintulo ka bagyo, walay direkta epekto sa nasod, pero padayon niya po nilang hatakon, mapa-enhance ang southwest monsoon o habagat. Diin, mabagawin nag-aapekto sa dakong bahin sa Luzon. Ingin man po, diri sa may western section sa Visayas, particularly diha sa may Antique o sa may Aklan. Para sa naibiling bahin sa Visayas, apil na diri sa may Central Visayas. Patayin tayo mga sinati karong adlaw sa init nga panahon. Mupasalabi gihapon ang adlaw. Panaalang gihapon yung mga higayon gihapon sa mga lumalabay, mga patak-patak, mga pag-uwan. Pagpanugdog gilat, gumikan aning habagat o kini mga localized thunderstorms. Para sa kayuntas sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, aduna pa gihapon tayo mga sinati nga kasarangan o kusahay. Aduna ay kalit na pagkusog sa hangin, di ina ang kadagatan. Aduna pagkagyapo ay kasarangan ito na sa Bulorun na kahimtang. Diri sa Cebu, ato ang kadagatan, aduna ay taob. Karong alas 2:52 sa Udto, o muhunas na unyang alas 5:52 sa gabi. Temperatura na magasukod around 28 to 35 degrees Celsius. Haring adlaw, mo salop unyang alas 5 Suminday 4 sa hapon, musilang ugmang alas 5:35 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 6, suminday 9 na sa kabuntagon. Og mao na to ang
4: Mark.
0: Yes, sir.
4: Kining ngano man ka ning daghan man kayo ang mga LPA karon gidungan-dungan man unya nangahimo ra bang bagyo?
0: Yes, sir. Kini ato ang nakita karon nga daghan kay bagyo. Usually sir, mo ni ato ang typical na makita gyud sa buwan sa July, August, September. So active ato ang ITCZ, which is pabod ni ang breeding ground sa atong mga LPA bagyo. So ato ang ITCZ karon sir naa sa amihanang bahin sa nasod. So mo ni breeding ground sa LPA sir natin nang mugna nga LPA within the ITCZ. And eventually na himong bagyo sir. So typically sa mga buwan sa Agosto, September sir, na ubay-ubay gyud bagyo ato ang makita sa kaning mga buwana.
4: Sa inyong monitoring nga Mark, kumusta man kini si Pilandok? Medyo ni kusog-kusog ra ba nya na pailain nga duha ka mga tropical depression. Kumusta ang volume sa tubig? Ang mga uwan-uwan ka nga dalhon ining mao mga bagyo?
0: Napatay nakikita attorney sa mga Luzon area napay-puy maka experience around 100 to 200 millimeters of rains karong adlaw. Pero diri sa ato ang David attorney medyo mingay gyud in terms sa ulan.
4: Mm-mm.
0: So actually ato ang rainfall no for the month of August is way below normal ta sa dakong bahin diri sa may Central Visayas karong buwan sa Agosto.
4: Dito sa Luzon grabe namang baha sa to pakining Pilandok o kining duha ka mga tropical depression makadugang na puni o mga pagbabaha dito di pa maundang ning baha sa Luzon area mga pila ka adlaw pakani nga masinati Mark.
0: Sa ato ang gipagawas nga weather advisory attorney napag yung mga areas diha sa Luzon area labi na kani mga naa sa western section no kani mga pabor sa bagat napati nakita nga within the next 3 days na pagyay po yung experience nga ulan around 50 to 200 millimeters attorney. So napag yung mga areas nga possible maka-experience paghihapon o dayon-dayon nga mga pagbaha sukod ko ng adlaw kanto na sa adlaw Miyerkules attorney.
4: Mm. Okay Mark, salamat kay sa paghatag panahon na mo doon sa DYHP o sa IFM.
0: Pag-ibay attorney, maayong buntag.
4: Maayong buntag.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy!
4: Okay, bato may gala si Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa pagkasamaktan og naghatod sa oras may gala last city dose na yun. Anya, unya na inigbalik na lang nato may gala itong isigutan ni si Auntie Claire Castro, mga sukit ng Paminaw. Kay ang reports pag-asa, klaro gito ang reports pag-asa, nga ang Luzon yun mo ay grabing uwan, grabing baha. Nga pas Pilandok, ang reports pag-asa nga ni Kusog ni tuas extreme northern Luzon. Plus niya pa mahigalay duha ka mga tropical depression. Luzon ang target aning maong mga bagyo. Unya, bisan man tuod mahigala og ang hangin dili na nakakusog dahil pero ang tubig manggod may problema. So ang pag-asa mismo, science na ito ha, science ha. Ang pag-asa mismo, ang giingon, Luzon. Pero si Claire Castro mahigala mingon, oh, bitaw kusog sa Davao. Kining ato may galang komentaryo klaro-klaro gani scientific gani kay naman tayo report ng gikuha sa pag-asa asa man yung direksyon ano yung Luzon pero igon si Claire Castro oh matindi na sa Davao. Pero ang yung taon-taon na lang nagbalik na ito may galang standby lang una alang sa RMN 558 Manila musunod na karunda yun o musunod sa ato mga lokal ng mga balita standby alas 7:03 na
1: live via satellite RMN News Nationwide.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilang products. Apil na! San Miguel Pilang Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, EZ Mill,
17: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of DBDK.
19: Leon, extra strong beer.
20: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
21: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
22: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: 25 taong gulang na lalaki matapos na mahulog sa isang bukas na drainage canal habang naglalakad sa binahang bahagi ng Phil-Am Friendship Highway sa Barangay Kutkut. Ayon sa PNP, bigla umanong naglaho ang biktima matapos na mahulog sa nakabukas na imburnal. Narecover ang kanyang katawan sa ilalim ng tulay sa kalapit na Barangay Santo Domingo. Samantala sa Zambales naman, natakot ang mga residente sa Amapola Street sa Barangay Santa Rita, Olongapo City nang biglang sumulpot sa malalim na baha ang isang malaking sawa. Sa video na ibinahagi ng mga residente, makikita ang lumalangoy na ahas na tila naghahanap ng mapagkukublian. Kaya naman muling nagpaalala ang mga otoridad na mag-ingat sa paglusong sa baha.
24: Isinailalim na po sa state of calamity ang buong lalawigan ng Tarlac. Bunsod pa rin nga yan ang malawakang pinsala na dala ng habagat sa nasabing probinsya. Ay po tayo kay Tarlac Governor Christian Yap, maraming pananim at kabuhayan ang nasira at nag-collapse rin ang matatagal na natulay ang Nino Aquino Bridge at Agana Bridge. Magbibigay daan ang state of calamity para magamit ang kailangang pondo sa relief operations at rehabilitation ng lokal na pamahalaan. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, abot na sa 117 lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng.
23: Apat na bayan sa Pangasinan tinututukan habang patuloy pa rin ang mga pagbaha at malalakas na pag-ulan. Kasama natin sa balita si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
25: Patuloy na nakatutok ang mga otoridad sa apat na bayan ng Pangasinan dahil sa nagpapatuloy na pagbaha at malalakas na pag-ulan habang umabot na sa 8 ang local government units sa lalawigan na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Pangasinan PDRMO, kabilang sa mahigpit na minumonitor ang mga bayan ng mga Tarema, Agno, Bani at Urbistondo kung saan may mga lugar na nananatiling apektado ng baha.
26: Yes, as of yesterday, actually nakapagpadala na po tayo ng composite team kasama po yung ating PNP, yung ating Philippine Army at saka yung PDRMO. Tayo po ay tumulong dito sa may Agno, dito po sa may Bani, sa mga Tarem, sa Urbistondo. Ongoing pa rin po yung kanilang rescue evacuation po doon. And so far naman po, yung kanilang mga rescue ay nailalagay naman na po at naibibigay yung kanilang mga pangailangan sa kanilang mga LGU sa evacuation area.
25: Sa Agno, hindi na madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang bahagi ng Bani Agno Road sa barangay Kayungnan matapos itong tuluyang lumubog sa baha. Apektado rin ang ilang kabahayan sa lugar kabilang ang tinutuluyan ni Mang Wilfredo na malapit sa Bukiri na nilamon na rin ng tubig baha.
1: Mahirap po eh. Kasi nung umpisa pa lang ng ulan, nagtas na kami ng mga gamit. Nabantayan din lahat namin ito. Nung tumas na po yung tubig, nung hindi na pwedeng mahiga dyan, lumipat na kami sa isang bahay.
25: Samantala, may ilang lugar na nakaranas na ng paghupa ng baha. Sa barangay Bungalon sa Labrador, wala nang baha sa pangunahing kalsadang kabilang sa mga binaha noong Agosto 29. Ayon sa datos ng mga otoridad, mahigit 350 families na ang apektado ng masamang panahon habang 904 families ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Naitala rin ang pagbaha sa 73 barangays sa isinagawang monitoring ng lalawigan. Sa kabuuan, kabilang nasa mga LGU na nasa ilalim ng state of calamity ang Bayambang, Bugalyona, Degupan City, Infanta, Mangaldana, Mangataram, Santa Barbara at Ligayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Degupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak, Arimben!
2: RMN Toto Bagyo!
24: 11 minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga, 7-11, mahigit sa 500 lugar. Sa ating bansa, ang lubog pa rin ngayon sa baha dahil nga po sa epekto ng habagat sa panayam ng DZXL Araman, Manila. Sinabi po ni OCD Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford, karamihan ay sa Region 3, partikular po sa Pampanga, Bulacan, Zambales at Bataan. Marami ring lugar sa Metro Manila, Calabarzon at Ilocos Region ang binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa noong August 1. Tumalo naman sa mahigit 8 milyong individual, katumbas po yan ang 2.3 na milyong pamilya ang apektado ng sama ng panahon. Sa ngayon, nasa 32 na ang nasawi, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala.
3: Meron pa po tayong 525 areas na flooded pa po from 4 regions, no? Sa NCR, meron ka pong 14. Sa Valenzuela po yan. Sa Region 3, 443. Karamihan dyan sa Pampanga, Bulacan, Zambales, no? And Bataan. And then sa Calabarzon, meron po tayong 24 areas na flooded. Marami dyan sa Laguna, 13. And then sa Region 1, itong Pangasinan. But again, 44 areas yan. But again, tuloy-tuloy pa po ang pag-uulan dyan sa Region 1 and parts of Region 3.
24: Dahil posible pong magpatuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na araw, lalo na sa Southern Luzon, pinayuhan ang mga residenteng nasa mababang lugar at malapit sa ilog na manatiling alerto, iwasang tumawid sa baha o ilog at agad na sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan.
3: Lalo na doon sa Baguio, sa Region 3 and Region 1, no? So those living in river channels or low-lying areas and flood-prone areas, please remain vigilant for possible rapid increase in water levels and flash floods. So makinig po tayo, mag-monitor tayo sa ating weather and advisories issued by our local government units through the media, no? So kailangan po alerto tayo.
24: Si OCD, Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford sa interview po ng DZXL Arman Manila.
2: RMN Toto Bagyo!
23: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang agarang paghahatid ng tulong sa mga komunidad na binaha dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sinabi ni Palace Press Officer Yusecler Castro, nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon ng mga kababayan natin hinahagupit ng masamang panahon. Hinimok naman ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang preemptive at forced evacuation. Dapat iprioridad ng mga LGU ang kaligtasan at kapakanan ng vulnerable sector kabilang ng mga bata, matatanda, buntis at mga PWD.
2: RMN Network News.
24: Samantala, sinasagawang disaster response ng PNP at AFP sa mga apektado ng habagat nagpapatuloy. Kasama natin sa balita si Rajman Marjo Domingo.
4: Nagpapatuloy ang isinasagawang mga disaster response ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa mga rehiyon na apektado ng southwest monsoon o ng hanging habagat. Ang mga tauhan ng PNP ay dineploy para tumulong sa mga residente na nasa evacuation centers, mga vital installations, sa search, rescue and response operations at para sa monitoring at road clearing ng mga operasyon. Bukod dito, sila rin ay nag-assist sa mga stranded commuter sa mga magitan ng kanilang libreng sakay. Habang AFP naman ay nag-deploy ng mga disaster response personnel, sasakyan at mga HADR assets sa mga apektadong rehiyon kagaya ng Tarlac, Pampanga at Mataan. Kabilang sa mga sinagawa ng operasyon, ang relief at rescue operations, paghahatid ng supply kagaya ng mga food packs sa mga naapektuhang residente. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP at AFP sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para sa mabilis na aksyon at tulong sa maapektadong lugar sa bansa. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak Armin.
5: RMN, Tuto, Bagyo!
23: Samantala, ilang mga tindera sa Quintos Bridge sa Dagupan City, Pangasinan, pansamantalang inilipat ng pwesto dahil sa pagbaha. Kasama natin live na imbaga bigat, Santo Siya Kabuasan, Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
5: RMN Live Report!
23: Idol Joanna,
6: Santos de Cabotan, kasamang Zander, may tubig baha muli sa bahagi ng downtown Dagupan City ngayong araw dahil pa rin sa nararanasang tuloy-tuloy na pag-uulan dulot ng habagat. May mangilan nilang sasakyan ang nagtatangka pa rin lumusong sa naturang bahagi habang umiiwas muna sa nasabing daanan yung mga light vehicles tulad ng motorsiklo at tricycle. Yung mga tendera naman kanya-kanyang paraan sila, lalo na yung mga tendera ng gulay at prutas yung sa may bahagi ng downtown para kahit papaano ay may kitain sa kabila ng malalim na tubig baha sa dati nilang mga pwesto. Yung iba sinubukang pumwesto sa bahagi ng Quintos Bridge para kahit papaano ay may maabutang mga consumer at samantalahing mabentahan sila ng produkto habang hindi nakalulusong sa tubig baha. Ayon sa ilang tendera, bagamat taon-taon na raw nararanasan ang pagbaha, hindi pa rin umano sila masasanay sa sitwasyon lalo at kabuhayan ang apektado. Sa ngayon, hihintayin na lamang umano nilang humupa ang tubig baha muli bago bumalik sa kanilang mga dating pwesto. Samantala, walang tigil naman ang pamahalaang lokal sa pag-iikot at pagmumonitor sa mga bahaging binaha para matiyak yung kaligtasan at matugunan ang pangangailangan ng mga residente sa apektadong lugar. Dito sa Milalawigan ng Pangasinan, umabot na sa 8 LGUs ang nagpatupad ng state of calamity. Kasamang Zander.
23: Joanna, may mga kalsadang unpassable pa rin, no? Nakikita namin sa mga video mo ngayon.
6: Yes, kasamang Zander, no, may iba na nagtatangka ng mga klase ng sasakyan tulad ng kotse, may ilang mga tricycle din na kasamang Zander, no, pero yung karamihan bumabalik din kagad pagka sinusubukan nilang lumusong doon sa partikular na bahagi.
23: Mm-hmm. Mag-iingat, sige.
7: Joanna, ano yung isang barangay na lumubog talaga, yung buong community? Hindi naman lumubog, pero baha halos lahat ng lugar?
6: Magkasamang Rinkino, itong bahagi ng sa Dagupan City, may ilan talaga na low-lying areas dito na talagang nalulubog sa tubig baha pag tuloy-tuloy yung pag-uulan, kaya naman sobrang sama talaga ng panahon. Kaya yung iba sa kanila, agahan din talagang nagsasagawa ng evacuation at pumunta ng evacuation centers rather, no? At particularly dito sa Dagupan City, yung bahagi talaga dito ng downtown kung saan nandito yung mga nagtitinda, mga namamalengke at sentro nitong ating mga bilihan at consumer ay dyan yung binabaha. Dahil nga nagiging catch basin yan, yung parte na yan. Ayon na rin yan sa local government unit ng Dagupan. Sa tuwing tumataas yung tubig sa kalapit na kailugan.
7: Okay. Thank you, Joanna. Maraming salamat.
23: Mag-ingat kayo.
7: Ingat.
6: Yan muna ang mga latest na update dito lamang sa bahagi ng Dagupan City. Ako si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
7: Samantala, meron pong inaasahang bawas presyo sa produktong petrolyo sa unang Martes ng Setyembre.
24: Nasa 4 piso hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. May inaasahan ding kakarampot na rollback sa gasolina na maglalaro sa 30 centavos hanggang 80 centavos kada litro. Posible namang umabot din ang hanggang 4 piso ang bawat presyo sa kada litro ng kerosene. Ngayong araw po ito, ilalabas ng Department of Energy ang eksaktong bawas sa presyo ng petrolyo.
23: Pinaamyandahan ni Senador Erwin Tulfo ang luma ng oil deregulation law. Ayon sa senador, nakasanayan na raw kasi ng ilang mga oil company ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pero hindi naman malinaw ang dahilan nito. Dahil dito, inirekomenda ng senador na palakasin ang kapangyarihan ng Department of Energy na harangin ang mga biglaang oil price hike. Para kay Tulfo, maliit lamang ang maibabawas na isinusulong niyang reforma, pero malaking bagay na anya ang bawat pisong natitipid ng taong bayan. Abangan sa aming pagbabalik, DFA wala pang impormasyon sa Pilipinong nawawala sa flash flood sa Nepal.
24: Lalaki, patay matapos babaril ng Shaman Laban sa mga pulis sa Moises Padilla, Negros Occidental.
23: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
8: Network News.
9: Buntag Pilipinas sa Idupos.
23: Ilumong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
11: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
12: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na.
11: Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
8: RMN Network News.
23: Balik sa mga balita, 7:21 ang oras ngayon. Wala pang natatanggap na impormasyon ng Department of Foreign Affairs tungkol sa Pilipinong napaulat na nawawala sa flash flood sa Nepal. Ayon sa DFA, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Embahada ng Pilipinas sa New Delhi at sa Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu para makakuha ng update sa paghahanap kay Dr. Juan Carlos Manalo. Una nang nagpahayag ng pag-aalala ang pamilya ni Manalo dahil sa anilay kawalan ng update mula sa gobyerno ng Pilipinas. Bagamat nauunawaan daw nila ang hirap ng sitwasyon sa ground, kasama si Manalo sa grupong Isha Sadguru na nag-tour sa Kailash Yatra. Huling namataan o huling nalaman ang kinaroroonan ng grupo sa immigration office ng Giorong na nasa border ng Nepal at Tibet sa China.
24: Sa kaugnay pong balita, mas pinalakas pa ang search and rescue operations para sa libu-libong nawawala kasunod nga ng flash flood sa Nepal. Sa ika-anim na araw, mula nung mangyari ang malawakang pagbaha sa Nepal-Tibet border, mahigit sa 2,000 pa rin ang patuloy na hinahanap, kabilang ang daan-daang kawani ng mga hydropower plants. Tinutukan ngayon ang isang tunnel ng isang hydropower plant sa Nepal kung saan daang tao umano ang pinaniniwala ang natrap. Sa pinakahuli pong datos, umaabot na ng 794 ang bilang ng nasawi at hindi rin umaasa ang mga rescuer na meron pang makikitang buhay dahil sa lawak ng pinsalang idinulot ng pagbaha. Kaugnay niyan ay hindi pa rin nagbabalik ang supply ng kuryente at iba pang basic services sa maraming lugar sa Nepal. Sa talaan po ng Nepal Tourism Board, umabot sa 289 na foreign tourist ang narescue at may halos 600 pa ang hinahanap.
8: RMN Network News. RMN Police Report.
23: Balita sa mga lalawigan, lalaki patay ng manlaban sa mga pulis sa Moises Padilla. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: binawian ang buhay ang subject sa search warrant matapos umanong nanaban sa mga otoridad ng Moises Padilla Municipal Police Station. Ang subject ay kinilala na si Ruidan, 43 anyos, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Ipinahayag ni Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla Municipal Police Station, magsiselbi sana ng search warrant ang mga operatiba laban kay Ruidan Cognay sa paglabag ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nang magsiselbi na sana ng search warrant ang mga operatiba, tumbakas ang subject at unang nagpaputok ng ilang beses dahilan para gumanti ng putok ang mga operatiba at tinamaan si Ruidan na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Narecover sa subject ang isang caliber 12-gauge shotgun, 12-gauge ammunition at isang caliber 45 pistol at sachet ng hinihinala ang shabu. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaraman!
24: Report pa rin tayo, motorcycle rider patay matapos bumangga kanyang minamaneho sa kasalubong na minivan sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
14: Patay ang driver ng isang motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na minivan ang minamaneho, partikular sa Sayre Highway, Proctubi, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Ardi, 19 na taong gulang at residente ng Malaybalay City, na nagmamaneho ng isang Yamaha Sniper na motorsiklo. Ayon sa report ng mga otoridad, tumatakbo patungong south na direksyon ang naturang motorsiklo kasabay ang isang Suzuki Stingray wagon. Nang pagdating sa lugar, lumiko pa inner lane ang motor mula sa outer lane, bagamat nawala ng kontrol ang driver sa minamaneho, rason ang pagdiretso nito sa kasalubong na lane at pagbangga sa kasalubong ng minivan. Sa lakas ng impact, wasak ang motorsiklo habang nagtamo naman ng grabing pinsala ang minivan. Matining injury sa iba't ibang bahagi ng katawan naman ang tinamo ng 19 na taong gulang na driver ng motorsiklo at agad na isinugod sa ospital, bagamat binawian na ng buhay. Patuloy sa ngayong ginagamot sa ibang ospital ang driver ng minivan na napag-alamang isang miyembro ng Philippine National Police at taga-destino sa Police Provincial Office dito sa Bukidnon. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Mikabalo. Tata, RMN!
23: Network News. Ipinroklama na sa Sidas Marina City Mayor Jennifer Jenny Barzaga bilang bagong kongresista ng 4th District ng Cavite. Ayon sa COMELEC, nakakuha si Barzaga ng mahigit 201,000 na boto o landslide vote sa special elections noong Sabado. Malayo ang lamang niya sa ikalawang pwesto na si dating Vice Mayor Rex Mangubat na may 30,000 votes. Papalitan ng alkalde ang kanyang anak na si dating Representative Kiko Barzaga na pinatalsik sa pwesto ng mga kapwa mambabatas noong Hunyo dahil sa hindi tamang asal.

0: na si Vice Mayor Thirdy Barzaga.
1: RNN Network News.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RNN Networks Special Coverage.
3: Alas 7:27 na po ating oras, 7:27. Posibleng mabawasan pa ang mga ihaharap na testigo ng prosekusyon para sa Article 1 o yung issue ng confidential funds. Ayon po kay House Prosecution Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber, meron pa rin kasing kulang sa kabuuan ng kanilang ebidensyang ipipresent sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po ni Barbers na handa nilang bitawan ang iba pa nilang nakalinyang witness kapag sa tingin nila ay hindi na kailangan na iharap sa witness stand. Kailangan din kasing pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang pagbalangkas sa proposed 2027 national budget na napakahalagang trabaho ng mga kongresista at senador.
4: Gusto rin natin naman na matapos na ito. Lalo ngayon, ang Congress ay busy sa budget preparations for 2027. Hindi naman pwedeng hatiin kanilang concentration. No? Kaya kung maaari, matapos, nang sa ganun, before dumating sa Senado, itong budget proposal, ay masasabi natin, nakafocus na sila doon.
3: May pakiusap naman po si Barber sa mga binabantayan ang bawat galaw ng paglilitis na gawing simple ang paliwanag dito sa publiko.
4: Kasi naiinip ang taong bayan, eh, no? Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay technical, no? Medyo legal o technical, kahit nga minsan na ang mga nakakaintindi, medyo hindi na rin nakakayanang sumubaybay sa tagal, no? Sa haba. That is the reason why we would like to ask the media and also all the social media bloggers plus the spokesperson, no, to try their best, no, na iksian at maging klaro ang paliwanag sa mga nangyayari sa loob.
3: Yun po si House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert H. Barbers. Samantalay, magpapatuloy po ang 20th araw ng impeachment trial bukas sa alas 10 ng umaga. Haharap sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio para tumestigo sa 112.5 million pesos na confidential fund ng Department of Education noong 2023.
1: RNN Network News.
0: Senador, pinagsusumite ang DBM at DOF ng update sa paggastos sa 2026 national budget. Kasama natin sa Balita Radyo Manconde, Batak.
5: Pinagsusumite ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Department of Budget and Management o DBM at Department of Finance ng update sa paggastos ng 2026 national budget at sa sitwasyon ng utang ng gobyerno. Sa pagtalakay ng Senado sa 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, iginit niya na kailangan ng mga mambabatas ang mga impormasyong ito para sa pagbalangkas ng panibagong pambansang budget na transparent at tapat sa mga prioridad nito. Partikular na hinihinging impormasyon ng minority leader ay kung magkano na ang nailabas na 2026 budget, magkano ang mga nailaan sa proyekto at ang aktual na nagastos dito. Dagdag pa rito ang absorptive capacity o ang kayang gastusin na bawat ahensya. Gayun din ang hinihingi rin ng senador ang detalye tungkol sa mga pondong inilaan para sa programa na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Nais ding malaman ni Cayetano sa DOF kung magkano na ang kabuuang utang ng pamahalaan hanggang nitong July 31, pati na ang mga loan at bond na kinuha o ginagarantiyahan ng gobyerno sa nakalipas na 3 taon. Dagdag pa sa nais makuha ni Cayetano ang impormasyon kung aling foreign loan at grant ang aaprubahan pa ng pamahalaan, gayon din ang listahan ng mga pondong inilipat na realign o idinagdag sa ibang programa simula July 2023, pati na rin kung saan galing at saan napunta ang pera. Kasama mo sa Visa XL RMN Manila, Radyo Manconde Batak, Tatak, RMN.
3: Samantala, nakita na po ang katawan ng buntis na Aita na nawawala matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino. Diyan po ito sa Zambales. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na na-recover ng mga responder kahapon ng alas 11:20 ng umaga ang katawan ng 26 anyos na Arin Paanan Liwanag, na si Arin Paanan Liwanag. Dahil dito, umabot na sa siyam ang kumpirmadong nasawi matapos lumubog ang bangka na may sakay na 13 Aita noong August 27. Dalawa pang pasahero ang na-recover noong Sabado habang 4 ang nakaligtas sa insidente. Ayon po sa ulat, tumaob ang bangka habang tumatawid pa uwi ang grupo sa Sitio Lumibaw matapos dumalo sa vaccination program at four-piece

0: meeting sa Barangay Buhawen.
1: RMN Network News.
2: Nagbabala ang Department of Public Works and Highways laban sa mga nagnanakaw sa mga pumping station. Kasunod na rin ito ng insidente ng pagnanakaw ng mga kable sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ng kalihim na hindi umandar ang pumping station sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot ng nanagdulot ng hanggang baywang na baha sa lugar. May naganap din na nakawan ng mga check valve sa Marikina River na pumipigil sana sa backflow ng tubig, maging ang pagkawala ng mga manhole cover sa Rojas Boulevard. Iginit ni Dizon na makukulong ang sinumang mapatutunayang nagnakaw o nagtangkang magnakaw ng mga kagamitan ng pumping station.
1: RMN Network News.
0: Balita tayo sa probinsya, limang arestado matapos mahulihan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng kontrabando at mga sasakyan by January sa Batangas City. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
1: RMN Network News.
3: Ibang katawang na kumpiskal ay tinatayang nasa 2.6 milyong halaga ng smuggled cigarettes at sasakyan sa sinagawang buy-bust operation sa Barangay Barnabas Center, Batangas City. Pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit ng BPPO katuwang ang Batangas Component City Police Station at also Regional Intelligence Division 4A ang operasyon para sa paglabag sa Section 10 at 13 ng RA 10643 of Draft Free Health Warnings Law. Ang mga suspect ay kinilalang sina Alice Angelo, Lorenzo Reynel, Walter at Elenita ng Batangas. Nasamsam sa mga ito ang iba't ibang brand ng sigarilyo na may kabuuang tinatayang halaga na 603,942 pesos base sa BOC evaluation at dalawang sasakyan na Model 2012 na high-ace van na nagkakalaga ng 800,000 pesos sa 2025 Avanza na ang presyo naman ay nasa 1.2 million pesos. Nabawi rin ang buy-bust money na 1,000 piso at nasa 60,000 budel money. May kabuuang halaga ang lahat ng na-recover na kontrabando at mga sasakyan sa 2,603,942 pesos. Sinagawa ang marking at inventory sa lugar sa presensya ng mga suspect at ng dalawang barangay kagawad ng Barangay Barnabas Center. Ang mga suspect ay nasa Kosovia ng PIU BPPO. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tata, RMN!
2: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng paggunita ng araw ng mga bayani ngayong araw. Idaraos ito sa libingan ng mga bayani sa Taguig, partikular sa Tomb of the Unknown Soldier mamayang alas 8 ng umaga. Sasamahan si Marcos ng iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan sa pag-aalay ng bulaklak ayon sa National Historical Commission of the Philippines sa sentro sa temang Spirit of Heroism, Strength of the Nation, ang National Heroes Day. Ginugunita taon-taon ang Araw ng Mga Bayani tuwing huling Lunes ng Agosto.
1: RMN Network News.
0: Alas 7.35 kahapon po, Agosto 30, ay ginunita ang 130th anibersaryo ng Battle of Pinaglabanan. Habang noong nakarang linggo naman, August 23, ay ang sigaw ng Pugadlawin. Ngayong Araw ng Mga Bayani, di ba ngayong Kuya Sander ay birthday ni Plaridel?
4: Oo.
0: Birthday ngayon ni Marcelo
4: del Pilar.
0: Ngayong pong Araw ng Mga Bayani na holiday, andiyan kayo at kukuya-kuya kayo sa inyong mga bahay, ating alamin kung bakit naging mitya ng himagsikan ang mga yugtong ito. Yan. Narito po ang special report ni Rajuman Sander Kayabyab.
5: Nang mabatid ni Gat Andres Bonifacio na nabunyag na ang lihim ng Katipunan, agad na pinagplanuhan ng mga Katipunero ang pag-atake sa San Juan del Monte. Ang unang target, ang El Pulverin. Ito ang bodega ng mga pulbura, bala at armas ng mga Kastila. Pangalawang target, ang El Deposito, underground water reservoir na pinagkukunan ng malinis na tubig sa buong Maynila.
6: Kasi kapag kakunwari nakuha to ng mga kalaban, pwedeng lasunin yung tubig at mamamatay yung mga tao sa Maynila.
5: Ilang araw matapos ang sigaw ng Pugadlawin at ang pagpunit ng mga sedula, pinamunuan ni na Bonifacio at Emilio Jacinto ang pag-atake. Madaling araw noong Agosto 30, 1896.
6: Wala pa sila sa El Pulverin, nakita sila ng mga nandito sa El Deposito, nagsagupan sila doon. So yun yung tinatag na Battle of Pinaglabanan. Well, talo tayo doon. Pero naipakita natin yung resolve natin na talagang gusto nating kubkubin yung mga mahalagang installation ng mga Espanyol.
7: Ito ang pinaglabanan shrine sa lungsod ng San Juan at nasa ilalim nitong parking ito ang El Deposito.
5: hindi na mapapakinabangan ngayon ang El Deposito bilang imbaka ng tubig. Sa halip ay ginawa na itong underground museum na nasa pangasiwa ng National Historical Commission of the Philippines. Kung mabubuhay si Bonifacio sa kasalukuyang panahon, ano kaya ang kanyang mararamdaman sa naging estado ng Pilipinas na kanilang ipinaglaban? Radyo Manzander Kayabyap, Tatak RMN.
0: Nabiti naman ako, Kuya Zander.
4: Mm-hmm. May full version yan. Yung medyo mahaba-haba na sa ating Facebook page ng DZXL News, Facebook at YouTube ng DZXL News. Hanapin nyo lamang po yung pamagat na pinaglabanan mitsa ng himagsikan. O kaya po yung tab na RMN Documentaries, Hyperlocal Stories. At kaugnay pa rin po ng ating ika-74 na anibersaryo ng RMN, yun pong Dugtong Buhay Blood Donation Drive at Medical Mission sa Lawag City ay naging matagumpay. Naroon si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
1: RMN Network News.
8: Matagumpay na inilunsad ng IFM 99.5 Lawag ang Dugtong Buhay Blood Donation Drive at Medical Mission sa Barangay Juan San Lorenzo, Lawag City, Ilocos Norte bilang bahagi ng ika-74 na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks o RMN. Sa pangunguna ni Ms. Leonora Pio na officer in charge ng IFM Lawag ay nagkaroon ng libreng check up, blood donation drive, libreng gubit at libreng mga gamot para sa mga residente sa pamamagitan ng mga partners and sponsors.
9: At tayo yung nagpapasalamat sa Barangay 1 sa mainit na pagtanggap headed by our Barangay Captain Manny Morales at saka lahat, sa lahat ng kanyang mga konsehales at saka mga volunteers na rin. Maraming salamat sa RMN Networks, IFM at sa lahat ng mga sponsors natin. Sana ay patuloy tayong maglilingkod sa sambayanan Pilipino.
8: Samantala ay nagpapasalamat naman si Kapitan Manny Morales ng nasabing barangay dahil ito na ang pangalawang pagkakataon na ang barangay niya ang napili para sa medical mission at blood donation drive ng RMN.
10: Yun na, maraming salamat kasi parating pinipili ninyo ang aming barangay dahil sa itong servisyo na to sa ating mga gawang-gawa sa ating mga kabarangay ay malaking tulong ito at pangalawang beses na nga ito at sana tuloy-tuloy itong ugnayan ng ating barangay at saka ng RMN para tuloy-tuloy na makapagbigay tayo ng servisyo sa inyo, hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga impormasyon, ng entertainment, kundi dahil din sa pagbibigay ninyo ng servisyo publiko, lalong-lalo na ang medical services.
8: Sa mga tuwid, ang isinagawang Dugtong Buhay ng RMN IFM Lawag ay naging matagumpay. Kaya naman, dito sa Lawag City, ang RMN ay hindi lang basta radyo, kundi radyong may puso. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak RMN.
0: Formal na pong nag-retire ang PBA 9-time MVP o Most Valuable Player na si Junmar Fajardo sa Gilas, Pilipinas. Kahapon yung last hurrah ni Fajardo para sa Gilas nang harapin ang Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Nagambag si Junmar ng 6 puntos at 2 rebounds para sa koponan na nagtapos sa 68-56. Congratulations, Gilas! 13 taong naging kinatawan si Junmar Fajardo para sa Gilas kung saan sumabak ito sa 3 FIBA World Cup editions at hindi mabilang na hardcourt action sa Asian stage.
2: Binasag ng vlogger-actress na si Ivana Alawi ang viral video niyang namamahagi ng ayuda sa gitna ng baha. Pinatikos kasi si Ivana ng netizen dahil sa tila pinalusong pa ang mga apektadong residente para tumanggap ng ayuda. Pero paliwanag ng vlogger, tumirik umano ang truck na maghahatid ng tulong sa gitna ng daan at hindi na raw nakausad buong hapon. Habang sinusubukan nilang ayusin ang truck, ay nagsimula nang pumila ang mga tao sa kinatitirikan nung sasakyan. Habang dinadala naman sa ibang mga lugar ang relief goods sa truck, ay binigyan na rin nila ng tulong ang mga pumila malapit sa kanilang sasakyan. Inom ka ng doxycycline.
0: Oh, delikado eh.
1: RMN Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyap.
0: Ako naman yung Professor ng Bayan Ricky Rosales.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
1: Live!
11: via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
12: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archibald nagtingwang mahatag na unya sa buwan sa Oktubre ang fuel subsidy alas sa mga publiko ng mga driver din sa syudad. Samtang suspechado nga miabis sa liog ng itong usaka lalaki sa barangay Magsiko, lungsod sa San Fernando, na dakparas kapulisan sa mga lungsod, pipila ka oras lang ang nakalabay. Samtang gilas, may sweep silang dua sa window for FIBA qualifier. Will John Menduro na pildi? Kini ang headlines sa ato mga balita.
12: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, arumalikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
11: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nya ubhon ta. Unya mapituhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong muabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako unang gisaligan, kay paspas kaayong wagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. The end, ang ubo, nga naay plima sa Sulmiox Advance with Zinc. Nasulayanan ako kini sa pagtangtang sa plima. Aduna pa kini zinc nga ginatarget ang nahabiling viruses o bakterya. Adunay tablet o liquid pa ang Sulmiox Advance with Zinc. Tulo ka beses sa usak adlaw. The end ang ubo nga naay plima. Carbocystein plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ECS.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan ka ng non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor. It's Billy Francis.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: At oras karon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa Italia, sa ito mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Alas 7:49 na ako karos detali na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, tingo nga mahatag na unya sa buwan sa Oktubre ang fuel subsidy ngadto sa mga pampubliko nga mga drivers dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
4: Gitinguha ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mahatag na unya sa buwan sa Oktubre ang fuel subsidy ngadto sa publikong mga driver sa syudad. Ang kagamanan sa tagbayan para yung pang-validate sa listahan alang sa maong katayuan. Kriyo kagika sa initial nga 10,000 ka mga driver, ang listahan abot na ngadto sa 35,000. Matod ni Mayor Nestor Archival, kaya nang ipatabang o validate ang buhatan ni Konsehal June Alcover, yang kini ni pag-isayob labot sa distribution sa fuel subsidy.
5: Ako din mo sabot mo sa mga yung anong opis, mas maayo pang malate, dahil sakit na mga problema.
6: Yeah, mayroon sa man.
4: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang kagamhanan sa kwayan igahin na 35 milyon pesos alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiningin niyo Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
7: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
8: Radyo Mo Nationwide!
9: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhutsuot ang sangka pas pasalaksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man Pulauro. Dula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapuglan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers na labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos mata soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka na LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
6: At oras karon alas 7:55 na. Parayon ta sa ito mga balita, suspechado nga miabis sa liog ng otoksang usaka hubog dito sa barangay Magsiko sa San Fernando, nagdakpanas kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Daling nadakpan sa ginusad nga hot pursuit operation sa San Fernando Municipal Police Station, aga nagabi sa liog sa usaka construction worker nga si Juan Barito Sibial, 44 anyos, dito sa barangay Magsiko sa lungsod sa San Fernando nitong Sabado sa kadlawon. Ang itulong nga suspitsado nga nanakaroon sa kustudiya sa kapulisan sa mga lungsod, mao si Fermen Sandoy Flores, 57 anyos, nga nagpuyurasam sa barangay Magsiko sa mga lungsod. Sa investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station, nga sa rihang nga nanguha sila og impormasyon sa dapit o sa mga residente nga nakakita sa itabo ang gamitugan sa mga investigador nga naghimo sa krimen mao si Flores. Sa wala pa ang krimen, ang suspitsado nag-inom kini sa maong barangay sanglit nagsaulog man sila sa ilang nga tinuig nga kapistahan. Samtang ang biktima nga niyatong tungura, hubog na usab, nagbaktes kini subay sa dalan apan tungod sa kahubog, natulog na lang kini sa gawa sa usa tindahan. Sadang nahinanog na sa pagkatulog ang biktima, ganit lang kining iduol sa suspek og daing abdi sa liog ani gamit ang hait nga kutsilyo og misibat ni parayo. Sigon sa saksi nga klaro kaayo siyang pananaw, ang suspitsado sanglit hayag man ang suga sa gawa sa tindahan og nakita usab niya ang biktima nga human maabis ang liog, bibarog ni og bidagan nga nagbarag-barag sa karsada o pag-abot sa gibanabana 120 metros nahagba ni sa sementado nga karsada nga niligo na sa dugo. Human nga positibo nga nailhan ang suspitsado pinagi sa saksi nga mihangyo nga dili lang magpaila ara mahatagan siya og proteksyon giro sa dayon ang manhunt operation og pagka alas 11:20 sa udto sa Sabado. Ilang nadakpan ang suspek sa maurag gihapon nga barangay. Gitugan sa usa sa mga investigador nga managkaila ra ang biktima ug ang suspitsado ug naglagor ta kini kay daw sa nagmaoy ang biktima sa dihang gana hubog na. Giandam na ang kasong murder sa San Fernando Municipal Police Station batok sa suspek nga na silang kustodiya. Kasama mo sa San Fernando Municipal Police Station ang Radyo Manol Musamante DYHP, Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa hinirason karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Sports ngayon. Sports ngayon.
1: Ato pa minaon, karoon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama ng Edward Ligas. Kasama ng Edward, may buntag.
2: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Gipildi sa Gilas Pilipinas ug ilag yung giya sweep no ang ilang duha ka assignment sa port window sa FIBA qualifier kagabi human nila giya lubong ang Iran no sa score nga 68-56 kolbahinam kayo